0: Sometimes by Britney Spears. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 37 star minuto na makalipas ang alas 8 ng umaga. 8:37 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Kimi!
2: Kimi!
3: Kimi!
4: Kimi!
5: Kimi!
6: Kimi!
7: Jika na!
8: Gora na!
9: Gina!
10: Okay, let's go!
0: We are back again and again. And again, isang magandang hapon. Magandang hapon. Magandang umaga. Kaya today. Ang dami kasing major events na mangyayari ngayon, Kastler Nation. Isa na dyan, syempre, yung impeachment trial ni VP Sara. Mamayang alas 2 po yan ang hapon. And of course, mamaya ang laban naman ng Gilas Pilipinas kontra Australia, 6:30 PM iyan. At syempre, ito pa, ang laban din ni Alex Iyala mamayang 8:30 in the evening. So, san ka pa? 3-in-1 ang kaganapan natin today. Diba? Lunes pa lang yan. O, diba? Yung tipong kakaharap mo pa lang ng Lunes, parang gusto mo na agad mag-Biyernes. Mga pambungad. Pero ganun pa man, Kastler Nation. Speaking of maraming kaganapan, syempre bibigyan din namin kayo ng mga updates patungkol dyan. Kaya huwag kang bibitiw. Diba? Sabi nga sa awitin, huwag kang bibitiw bigla. Diba? Kahit maraming kaganapan, Kastler Nation, kailangan natin kayanin. Kahit dahil wala naman tayong choice. Well, anyway, highway, by the way, nagbabalik po sa inyong mga radyo ang inyong pong OTG DJ, as in on the go star DJ Kimi Gora the Explorer, para sa programang It's All For You in the Morning. Up until 11 in the morning po tayo magkakadaupang tenga. Kaya naman, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Siyempre sa ating programa, sa ating himpilan, hindi lang mga musikang mga naggagandahan ang ating pagsasaluhan, kundi mga impormasyon din na kailangan nyong malaman at ngayon nyo lang malalaman. Kaya naman sana po, ako po ay anyayahan ninyo dahil kayo rin po ay aanyayahan ko. Ako na po muna ang inyong makakasama, mambubulabog sa inyong mga umaga at manggigising ng inyong diwa. Ako po ang inyong OTG DJ, as in on the go star, DJ Kimi Gora the Explorer. Let's go BT po ulit, baliktugtugan po tayo. RWBRB as in relax, we'll be right back. Dito lang yan sa himpilang nakahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
11: Star FM.
12: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
12: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
0: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
12: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
13: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
14: Dating, gagawa ng content, daytime with Dylan, movie time, and chill with Jen.
15: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap! Kapit ang saya!
3: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
4: Mmm! Holiday!
3: Almusal linamnam.
4: Good morning!
3: Pagtanghalian.
4: Uy, may birthday ba?
3: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
4: Wow! Panoche buwana!
3: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
4: At holiday beef loaf.
2: Malinamnam holiday!
5: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
6: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
6: Masigla.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
8: Sang lang?
9: Personal loan.
10: Jewelry.
11: Negosyo loan.
12: OFW.
13: At motor loan.
14: Basta loan?
15: Sa Cebuana?
16: Goods ka!
17: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
18: Two point seven.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: And again, and again. Hello naman sa mga gising na gising pa rin. O gising na gising na sa mga oras na ito. O para tuloy-tuloy pa yan, consternation. Para sa mga plantito at plantita natin na talagang sobrang mapagmahal sa kanika nilang mga halaman. Alam nyo, talagang ano, kapag nadadagdagan yung edad mo, parang mas umihilig ka magtanim. Mga crafts and designs, yung mga pang-chill na mga hobbies ang iyong nakakahiligan. Ano ba to? Sign of aging ba to? Kasi nahihilig din talaga tayo magtanim eh. Cactus. Hindi naman kaya nung nakaraan nagtanim ako ng kamatis. Ewan ko kung nabuhay siya sa amin. Pero hopefully, mapitas ko na yung kamatis na itinanim ko doon. Pero speaking of flora and fauna sa ating bansa, Castornation na may pambihira talaga as in rare. Pambihirang bulaklak po ang natagpuang muli na silayan ng mga researchers sa bundok matapos po ang 122 years. Akalain mo yun, no? Isang daang taon, mahigit isang daang taon siya na hindi na silayan ng mga researchers dito sa kabundukan sa may Davao. Yan po, Castornation, nasilayan po kasi ng Department of Environment and Natural Resources, Davao Region, ang isang pambihirang bulaklak na may scientific name na Ophiorhiza biflora na matatagpuan po sa Mount Apo Natural Park. Ito nga, Castornation, ha, ayon sa pamunuan ng DNR Davao Region, itong bulaklak na ito ay matagal na hindi nasisilayan dito sa Mount Apo Natural Park, o matagal lang na hindi nasisilayan sa ating bansa. Dahil ayon po sa mga pag-aaral, ito po ay mataan noong 1904 sa Mount Apo ng American botanist na si Edwin Bingham Copeland noong 1904 o October 1904. At ang flowering plant na ito, Castornation, ay endemic lamang sa Pilipinas. Ibig sabihin, sa bansa lang natin ito makikita. Kaya importante yung mga pag-aaral sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kasi grabe yung biodiversity natin. Yan yung pinaka-isa sa pinaka-pinagmamalaki ng Pilipinas na kailangan natin pagkaingatan. Kaya ingatan natin ang ating mga researchers na umakit sa bundok, na inaalagaan yung ating biodiversity, inaalagaan yung mga pambihira na mga halaman na sa bansa lang natin makikita. Kasi we never know, di ba? Malay mo, yung mga ganyang klase ng mga halaman, isa na pala sa makatutulong na magiging medisina, di ba? Ng ating mga scientists. Tapos, maaaring makatulong pa sa ating mga kababayan. Diba? Well, anyway, highway, by the way, yan po ang ating pinasadahan ngayong umaga sa ating pasadong OTG, as in, oh, that's good. Kasama, kapiling nyo pa rin po mambubulabog ng inyong mga umaga at manggigising ng inyong mga diwa, ang inyong pong OTG DJ, as in on the go, star DJ Kimi Gora, the Explorer. And of course, Castornation, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga nagagandahang tugtugan sa ating programang It's All For You in the Morning. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo, share mo. Star
1: FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot water dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Star Saya.
2: Star Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
4: Masigla kasi ko.
5: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
4: Masigla kasako, basta gardenia.
5: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, isang star minuto na lang bago sumapit ang alas 10 ng umaga. 9:59 in the morning is our Philippine Standard Time. Kastar Nation, pansamantala muna po nating puputulin o papatlang para po sa special coverage ng Bombo Radyo Philippines. Dahil po dito at bibigyan daan po natin ang formal na pagsisimula ngayong Lunes po, July 6 na para po sa impeachment trial o paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Halina at pakinggan po natin.
1: 102.7 Star FM Special Coverage.
2: Representative Jokno, Representative De Lima, and other members ng prosecution panel, sabi nila tight yung kanilang kaso, lahat ng mga procedural steps ay nasunod ho nila.
3: Unang-una, sinabi ng Korte Suprema dun sa pinakabagong Duterte case, no, na yung pag-initiate ng impeachment complaint ay dapat yung House, hindi dapat yung Speaker o yung Secretary General. Pero ang nangyari dito, ang ginawa ay within the three, inclusion of the four impeachment complaints in the order of business, yung speaker ang nag-refer nito sa Committee on Justice. Ang sinasabi dun ng Korte Suprema sa Duterte case ay kailangang may deliberasyon yung plenary, yung buong House of Representatives, dun sa tatlong session days upang pag-usapan kung dapat bang i-refer ito sa Committee on Justice. Naulit yung unang ginawa ng House of Representatives na shortcut ulit, no? House ang speaker ang nag-refer sa Committee on Justice. Pangalawa, yung kung matatandaan niyo yung dalawang unang complaints ay isinama, no? Isinama yung D at Castro complaint ay isinama dun sa third and fourth impeachment complaints. At kung talagang susuriin yung pagkasama sa kanila, ay pwedeng sabihin na, again, hindi na sunod yung Duterte ruling, ano, na kung saan pag hindi inactionan yung first two impeachment complaints, yung D and Castro complaints, yung D withdraw at pinayagan ng Committee on Justice, at yung Castro complaint.

0: ay dinismiss dahil barred ng one-year bar, in effect, yung pangatlo at pang-apat na impeachment complaints na siyang naging articles of impeachment at lilitisin ngayon sa Senado, ito ay void or barred na by the one-year ban doon sa Francisco ruling.
1: Ah, okay. So parang dapat nag-concentrate pa muna sila doon sa nauna? Tama ho ba?
0: Hindi. Ang sinabi sa Duterte ruling, unang-una, yung dalawang impeachment complaints, yung D at saka yung Castro,
1: opo.
0: Talagang they were filed before February 6, 2026, ha? Kung di ako nagkakamali. So ibig sabihin, sakop pa sila dun sa one-year bar. So dapat hindi isinama yon sa pag-refer sa pag... They should not have been included in the order of business of the House dahil barred sila. So yung dalawa naman, yung Sabalya at Cabrera, ayun ang dapat lamang isinama sa order of business at tinalakay ng buong House at pinagdesisyona ng buong House of Representatives kung ipapasa ba ito sa Committee on Justice. Hindi nagawa yun eh. Ang ginawa ay yung Speaker of the House again ang siyang nag-refer sa Committee on Justice. Ang sinasabi ng Korte Suprema, pag nagsampa ng impeachment complaint, dapat pag-usapan muna ng House at saka i-refer sa Committee on Justice. Yun ay hindi nasunod. At palagay ko ay hindi naman maaring sabihin ng Korte Suprema na hindi dapat sundin yun.
1: Mm-mm. Pero as of now, I believe hindi pa yata ito napapansin ng defense camp. Would you believe na i-re-raise ito during the trial mismo, attorney?
0: Yes, kasi may ibang punto pa. Ano? Halimbawa, nag-marking ng exhibits. No? Sa pananaw ng tao, nakahanda na yung prosecution and defense. Pinagmarkahan yung mga ebidensya nila. Pero dun sa petition ng Vice Presidente na nasa Korte Suprema, ay tinutulan niya, inobjekan niya yung ginawa ng House Committee on Justice na nag-conduct sila ng parang hearing.
1: Opo,
0: matapos
1: opo.
0: Nila ideklara na sufficient in form and substance yung two impeachment complaints, naglabas sila ng mga subpoena, naglikom pa sila ng mga ebidensya. At sa tingin ko, no, batay sa mga naririnig ko sa mga interviews, itong mga ebidensya na nasugpina, ito yung bulk o karamihan ng mga ebidensya na minarkahan nila. Now, kung ako yung depensa, imposible na hindi ko objekan yan at sabihin ko na, hey, yan ay kinu-question namin kung pwedeng gamitin yan, kung valid ba yung pagkuha niyan, kuno-question namin yan sa Korte Suprema. At hanggang hindi na didesisyonan yon, ay hindi dapat gamitin yan ng prosecution. So, ina-expect ko at this point, at some point, pag nagsimula na yung prosecution, ay maaring erase ng depensa yan. At tama lang, kasi sino mang nagli-litigate o litigation lawyer o trial lawyer ay kailangan niyang gawin yon. Kasi pag hindi niya ginawa yon, ay sunod-sunod na magagamit yung mga ebidensyang ino-objectan niya at isinampan niya sa Korte Suprema, magagamit dun sa kliyente niya.
1: Pero even though, pwede nang magsimula ngayon ang trial, attorney? Kahit na may mga yung nababanggit nga ninyo kanina na procedural misstep.
0: Batay dun sa narinig ko kanina, ang una nilang lilitisin ay yung threat, no, yung pagbabanta ng laban sa pangulo at ibang first lady at saka sa speaker of the house. Maaring magsimula yan. Pero sa anumang trial, pag yung prosecution o nagpapresenta ng ebidensya ay may ginamit na ebidensya na tinatawag nating objectionable or pwedeng tutulan ng depensa, doon na magkakatalo. Kasi objekan nila, halimbawa dyan, ang pagkakatanda ko yung sinupina yung sa NBI, yung investigation ng NBI tungkol dyan sa alleged threat, papayagan ba ng depensa yon na ipresenta samantalang yan ay nasa petition nila sa Korte Suprema? Siyempre, objekan nila.
1: Oo, tama, tama. Sa ganitong sitwasyon, let's say...
0: May idagdag ko lang.
1: Opo, opo.
0: Mapipilitan silang objekan kasi pag hindi nila tinutulan yan, lahat na sinugpi na. Yung SALENS, yung mga tax records, lahat. Sunod-sunod na yon ay hindi na nila pwedeng objekan. So they have to object to that.
1: Mm-mm. So, let's say... inobjekan nga ng defense team itong pagpresentahon nitong mga nababanggitin yung ebidensya like itong sa National Bureau of Investigation attorney, ano, meaning hindi pwedeng umusad yung trial habang nakabinbin pa itong objection ng defense, kasi nga dito iikot ano yung unang article of impeachment.
0: Yeah, sa pagkakatanda ko, pang-apat yan eh. Huli yan, pero huli yan na article of impeachment, pero uunahin ng prosecution. Batay sa report nyo, no? Hindi ko sigurado, pero sinusundan ko lang yung report nyo kanina. Now, at that point, pag may objection ngayon yung depensa sa paggamit ng ebidensyang yan, ay kailangan mag-ruling yung impeachment court kung papayagan nila o hindi. By the way, I'm not going into the merits of the case, no. Ang pinag-uusapan natin dito ay proseso.
1: Opo,
0: kasi
1: opo.
0: Meron tayong ano na hindi natin pwedeng pag-usapan yung merito ng kaso.
1: Yes, attorney, I understand, ano, subject doon sa sub judice rule nga ho, no. Ngayon, kung sakaling halimbawa hindi po papabor sa defense yung decision ng Senate Impeachment Court, pwede ho silang tumakbo sa Supreme Court kung sakali?
0: Pwedeng magtuloy. But I suppose magsasampa agad sila ng petition, no? Supplemental petition sa Supreme Court.
1: Mm-mm. Okay. Doon ho tayo sa pre-trial order. A few days ago, nailabas na po ng Senate Impeachment Court yung pre-trial order, ano, pirmado ho ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ano, although na babanggitin nyo kanina na may mga procedural missteps na, pero somehow, gaano ho ka-importante na masunod strictly itong pre-trial order na ilabas po ng Impeachment Court, attorney?
0: Yung pre-trial order, kahit sa ordinaryong korte, husgado, yan ang maggagabay sa proseso ng pagkakandak ng trial. Nakalagay dyan sino yung mga testigo, ano yung mga ebidensyang gagamitin o ipipresenta, kung kailan magta-trial, kung ano yung napagkasunduan o stipulation of facts ng dalawang partido at iba pa. Now, mahalaga yan. Pero hindi nangangahulugan na yung mga ebidensyang nakalista dyan at minarkahan ng prosecution at saka ng depensa ay talagang maipipresenta. Kasi the moment ginamit sila, either ng prosecution o ng depensa, yung kabilang panig ay may karapatang mag-object. At doon lamang sila pwedeng mag-object pag gagamitin na ito.
1: Mm-mm. And dito po papasok yung susunod kong katanungan. Supposing na magkaroon nga po ng bigla ang mga ebidensya na hindi po naipresenta during the pre-trial conference at hindi po pasok doon sa pre-trial order, pwedeng-pwede lang ho ba ito? Kasi ang sabi ho ng House Prosecution Panel, tip of the iceberg pa lamang yung pinapakita. There is a possibility na may mga ipepresentang mga testigo na hindi pa nilalabas kasi nga para ho doon sa kanilang seguridad.
0: Ganito yan, ano, walang nagbabanggit ito, pero dun sa Duterte ruling, may sinabi dun yung Korte Suprema. Yung inihain na impeachment complaints noon na in 2025 na na-dismiss no 2026, sabi, hindi dinidesisyonan ng Korte Suprema kung guilty o hindi ba guilty ang Vice Presidente. Pwedeng magsampa ulit ng impeachment complaints. Pero may sinabi doon eh, if there are evidence that will be discovered. Ang pagkakaintindi ko doon, pwedeng ulitin kung may newly discovered evidence. Pero yung newly discovered evidence ay dapat nakasama na sa impeachment complaint. At isa yung isang punto yan dito no sa prosesong nangyari dahil nung decision na ng Committee on Justice na yung impeachment, yung dalawang impeachment complaints are sufficient in form and substance, ibig sabihin kumpleto nang ng ebidensya ito. Pero ang nangyari sa House, nangalap ito na may ebidensya para palakasin yung kaso. At yan, yung puntong yan ay kasama dun sa petition ng Vice Presidente sa Korte Suprema. So kung yung puntong yan ay may inoobjection niya, may objection na, paano pa kaya kung matapos maglahad ng mga magkaroon ng pre-trial order ay biglang merong ebidensya na ilalabas yung sino man ang prosecution o depensa. Pero again, kung sa ordinaryong kaso pa yan, for justifiable reason, baka payagan ng korte, no? So nasa kamay ng impeachment court yan kung papayagan ito.
1: Tama ko ba? Rinig ko? Extraordinary reasons? Attorney?
0: Justifiable reasons.
1: Justifiable reasons. Okay. Dako ho tayo doon sa conviction, attorney. Ano? Gusto kong itanong ho ito sa inyo kasi ang Department of Justice, in-elevate ho nila yung level ho ng pagtugon ano sa mga cases mula sa dati. Ngayon ay dapat may certainty of conviction na. Sa ganitong sitwasyon, kapag andun na tayo sa last phase or last stage ng impeachment trial, dapat bang masunod din yan? Or dapat bang makita rin ng public? Dapat ding ma-prove ng prosecution panel na there is a certainty of conviction?
0: Naiba kasi ang impeachment complaint eh. Yung decision whether to convict or not, nasa kanya-kanyang senator judges, no, sa bawat isa. Kung sa paniniwala niya ay suficiente yung ebidensya para i-convict ang vice presidente, magdi-decision siyang i-convict. Nasa kanya yan, no? Hindi natin maraming schools of thought diyan kung ano yung dapat gamitin na quantum of evidence, no? Pero naiiba yung impeachment complaint. At the end of the day, sabi nga, nasa individual senator judges ang pagdidesisyon kung ano yung sufficienteng ebidensya para i-convict o hindi i-convict ang vice presidente.
1: But the idea would be there must be a certainty of conviction pa rin, attorney, kahit papano.
0: Siguro they have to follow their own conscience, no? Kasi they're supposed to be impartial, bawat isa sa kanila. So they have to follow their own conscience kung sa tingin nila ay sapat yung ebidensya para i-convict ang vice presidente, then they should. Okay. Kung sa tingin naman nila dapat itong i-acquit, then they should.
1: Okay. Again, attorney, thank you so much for joining us. Ano? Isa pong karangalan na kayo po yung aming makausap sa Bombo Radio Philippines. Let's have you again sometime during your free time habang umuusad po ang trial, attorney.
0: Yeah, anytime. Maraming so salamat din.
1: Thank you so much, attorney. Ingat po kayo, attorney. Ang isa po sa mga kilalang abogado, mga kabombo, si Attorney Ernesto Francisco Jr. Siya po ang petitioner dito sa landmark case na Francisco versus House of Representatives. Mamaya, maki-update din po tayo sa mga kaganapan dyan sa may mataas na kapulungan, dyan sa may Senado. Kaugnay pa rin po dito sa inaabangan po natin na trial laban kay Vice President Sara Duterte. Makakausap din po natin mamaya si Attorney Howard Caleja, isa rin pong trial lawyer. Maki-update na rin po tayo sa tingin po niya dito sa trial or dito po sa kaso na ipresenta o ipresenta ng House Prosecution Panel laban kay Vice President Sara Duterte. Oy, marahil ay nag-aabang din ho kayo at nagtatanong kung paano ho nag-simula ang lahat ng ito, mga kabombo. Kung babalikan po natin kasi 2024, nagkaroon na po ng as early as December of 2024, meron na pong impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Civic group ang nagkain po niyan noon. Sinundan po ng panibagong complaint ng January or February yata ng January and February of 2025. So 2024, December 2024, meron na pong complaint. January and February, na sundan po yan ng panibagong mga complaints. Pero yan ho ay kinalaunan ay sinabi ho ng Supreme Court na illegal dahil nga nagkaroon po ng procedural misstep doon sa pag-handle, paghawak ng House of Representatives sa mga naturang complaint or mga reklamo. No? Kinalaunan, mga kaumbo, dahil nga po nakapag-convene na ang Senado noon bilang isang impeachment court sa ilalim po ng pamumuno ni then Senate President Chiz Escudero, wala pong nagawa ang Senado kundi i-archive ang Articles of Impeachment. Ito yung unang Articles of Impeachment against kay Vice President Sara Duterte. That was 2025, I believe, August of 2025, nangyari po yan archiving, mga kabombo. No? Yan po yung isa sa mga kontrobersya noon na we now understand na naging mitsa para ho doon sa Senate presidency ni Senator Chiz Escudero na pinalitan kinalaunan itong si Senate President o former Senate President Vicente Tito Soto III. No? After ho niyan, noong nagkaroon na ho ng isang taon, makalipas nga ho itong isang taon na ban or yung one-year bar rule na tinatawag, naihain muli ang impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte. That was February of 2025 or 2026, no? Last February. Ang nangyari ho niyan, mga kabombo, agad pong tinalakay ng House Committee on Justice or House Justice Committee. Nagkaroon po ng ilang mga serye ng pagdinig ang Justice Committee. Ito ho yung mga pagdinig para matukoy kung may sapat na substance at may sapat na forma o form ang mga o ang apat na impeachment complaints against kay Vice President Duterte. Pagkatapos ho niyan, nagkaroon din po ng serye ng pre-trial hearing ng House of Representatives via Justice Committee. Dito po tinukoy kung may sapat na ground. Ito hong mga reklamo laban sa pangalawang pangulo. No. Ngayon, natukoy po ng Justice Committee na may sapat nga na ground at kinalaunan, ipiresenta po ito sa may plenaryo ng Kamara o plenaryo ng House of Representatives. And the rest was history. Ika nga, no? Nakakuha po ito ng 250 plus, 257 yata, 56 na boto mula ho sa mga miyembro ng Kamara de Representantes o ng House of Representatives at hanggang sa tuluyan po itong na-endorso sa may Senado. Few weeks ago, nag-convene ang Senate bilang isang impeachment court. Or bago ho yan pala. No? After nga pong suportahan ng more than 250 na mga members ng House or ng mga mambabatas, no? Mga representatives, tuluyan po itong in-endorso sa may Senado. Historical din po ito, or historic, dahil nga noong time na dinala sa Senate yung verified articles of impeachment, ay nagkakaroon po ng kaguluhan sa may Senado. That was May 13 of 2026. Maalala ho ninyo nung nagkaroon ng putukan sa may Senate, bago ho yan, dinala ng House of Representatives yung articles of impeachment sa may Senado. Habang nagkakaroon po ng guluhan ng gulo noon. Doon sa labas ho ng Senado, may mga nagrarally, yung marami ho dito ay mga supporter ni Vice President Sara Duterte. Marami ho dito ay supporter ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyan pa rin pong naroon noon sa may mataas na kapulungan. And then marami din po dito ay mga supporter na sumusuporta sa pag-usad ng impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte. So habang nasa kasagsagan ng ganyang mga eksena sa labas ho ng Senate, doon sa loob ng Senado, naroon din po si Senator Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyan po noon na nasa kustodiya ng Senado or yung tinatawag na Senate custody. No? Pinoprotektahan po ng mataas na kapulungan. Ang nangyayari ho noon, ay nagkakaroon ng parang friction or nagkakaroon po ng medyo pagkakainitan sa pagitan po ng ilang mga senador, members of the minority at members ng majority block ng Senate o ng Senado. No? Gabi ho ng May 13, iyon na ho nangyari yung just a few hours, ano, after pong maipresenta or maipasa, maendorso ng House sa may Senate, yung articles of impeachment, doon na po nagkaroon ng barilan sa loob ng Senado. No? I understand na na malinaw po sa publiko yung nangyari ho dito. Ano? Nagkaroon ng palitan ng putok ng baril sa pagitan po ng mga members ng National Bureau of Investigation daw at na itong mga member ng Senate Sergeant at Arms. Kinalaunan, inimbestigan po ito at sinabi na or lumabas doon po sa investigation, particular na ang criminal investigation and detection group na yun daw kong putukan na yun ay parang diversion. Ayan, makikita ho ninyo para po sa mga nanonood sa atin ngayon. Ito po yung articles of impeachment kasama na po yung mga ebidensya. Napakarami. Kahon-kahon po yan, mga kabumbo, no? Dinala po yan noon 13th of May ng taong 2026. So, yan po yung mga haganapan during that time. Kaya nga, historic, mga kabumbo. At after ho niyan, tuluyan na rin pong quote-unquote nakatakas o nakaalis si Senator Ronald Bato de la Rosa doon po sa may Senate custody. At sa ngayon ay hindi pa po malinaw kung nasaan po siya, mga kabumbo. Isa po ito sa mga inaabangan po natin ngayon kung magpapakita nga si Senator Ronald Bato de la Rosa dyan sa may mataas na kapulungan. Although, kung babalikan po natin, noong nag-convene officially bilang impeachment court ang Senado, wala ho noon si Senator de la Rosa. No? Kung mapapansin po ninyo. So, officially, hindi pa po siya nakapanumpa bilang Senator Judge. Kasi noong nag-convene yan, nanumpa na po kaagad ang mga senador, no? Na magiging Senator Judge. With former Senate President Alan Peter Cayetano bilang bilang presiding judge or presiding officer, mga kabombo. Pero wala ho si Senator de la Rosa ho noon. No? Ngayon, maliban ho kay Senator de la Rosa, meron na pong natanggal po na isa rin dyan sa may Senate na si si Senator Jinggoy Estrada na kasalukuyan po nakakulong sa may Payatas ngayon dahil po sa kanyang kinakaharap na kasong plunder na magkaugnay naman po ito dun sa flood control scandal na nabunyag noong 2025. Ang masaklap din po dito ay nahaharap din ang isa pang senador, si Senator Rodante Marcoleta, ng panibagong reklamo dyan din po sa may Sandigan Bayan. Last Friday, inihain po ito ng Office of the Ombudsman dyan sa may Sandigan Bayan. Isa rin po plunder case, which is non-bainable. So nariyan po ngayon si Senator Rodante Marcoleta sa may Sandigan Bayan, mga kabombo. No? Nakatutok din po dyan si Bombo Gran Hilario para po sa anumang mga development dyan sa may anti-graft court. At makiki-update po tayo mamaya. Lilinyan po natin si Bombo Gran. Kaugnay pa rin po dito. So from time to time, magkinig ho't manood sa Bombo Radio Philippines, mga kabombo. Dahil papasok ko tayo sa ating mga special coverages. Kasabay pa rin po ng impeachment complaint, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, mga kabombo. And mamaya, before tayo mag-exit sa ating pong special coverage, ay kuha din tayo ng situationer mula po dyan sa may mataas na kapulungan o dyan po sa may Senado. Riyan po si Bombo Grant Hilario, Bombo Jello Aganan, at dyan din po si Bombo Jaira Hanggayo, and of course si Bombo Anali Soberano sa may mataas na kapulungan. Maki-update din po tayo sa preparasyon ng House of Representatives or ng prosecution panel. Mga 11 members ng prosecution panel, kasama po dito yung mga private lawyers. Si Bombo Grant, mula dyan sa may Sandigan Bayan, unahin po natin. Kamusta dyan ngayon, Bombo Grant? Kamusta si Senator Marcoleta?
2: Bombo Genesis, dito sa Sandigan Bayan ay opisyal na nga inilabas yung arrest warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta. Yan ay kaugnay sa kasong plunder na kanyang kinakarap. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, sa kanyang anunsyo ay formal nang inilabas o inisyo ng ikatlong dibisyon ng Sandigan Bayan ang arrest warrant laban sa naturang senador. Bukod kay Senador Rodante Marcoleta ay kapwa din na inisyuhan ng arrest warrant ang kanyang mga kapwa akusado na sina former Nakalusugan Party List Representative Mike Defensor at iba pang mga sinasabing donors ng mambabatas. Bukod din sa arrest warrant na inisyo ng korte, ay inisyuan rin ng ikatlong division ng mga naturang akusado ng hold departure order laban o kaugnay sa kanilang kinakarap ng kasong plunder. Bumo Genesis, kung magugunita natin na nitong nakarang Biyernes lamang ay sinampahan ng Office of the Ombudsman si Senador Dante Marcoleta at ang mga nabanggit na akusado ng kasong plunder at violation sa Presidential Decree Number 46, kaugnayan sa pagtanggap nitong si Senador Marcoleta ng aabot sa halagang 75 million pesos na donasyon noong siya ay tumakbo o kasabay sa kanyang kampanya sa pagkasenador noong nakarang eleksyon 2025. Ngayon, Bobo Genesis, sinantabayan na natin yung mismong pagsisilbi o yung mismong pagdadala na kay Senador Marcoleta sa detensyon sapagkat batay sa sitwasyon ngayon ay mukhang naisilbi na yung warrant of arrest laban sa senador at hinihintay na natin kung ano pa yung susunod na makaganapan dito. Bombo Genesis.
1: Oo. Kaninang umaga pumunta dyan si Senator Marcoleta?
2: Oo. Bombo Genesis, sa kasalukuyan nandito pa rin si Senator Marcoleta at ito anumang saglit ay magbibigay siya ng kanyang pahayag dito sa media tungkol sa kanyang sitwasyon.
1: Mm-mm. Ang arresting officer na nandyan ngayon, mga Philippine National Police or National Bureau, Mabugrat?
2: Ang nandito ay ang Philippine National Police, particular ang grupo ng Criminal Investigation and Detection Group, Bombo Genesis.
1: Oo. Wala namang tension sa ngayon? May mga kasama ba si Senator Marcoleta na supporters na pumunta dyan?
2: Sa ngayon, Bombo Genesis, payapa itong paligid at labas ng Sandigan Bayan. At dito sa loob ay nandito yung kitang-kita natin yung mga kapulisan natin na nakapwesto para dito sa senador na senador na ipinaresto ng Sandigan Bayan. Bombo Genesis, ito ating antabayanan na yung mismong paglalabas ni Senator Marcoleta.
1: Okay, sige. Ipapanood natin na mamaya sa mga listeners, mga viewers ng Bombo Radio Philippines. Maraming salamat. Ingat ka dyan. Balik ka, Bombo Radio.
2: Mula dito sa Sandigan Bayan, ito si Bombo Grant Hilario, nag-uulat live para sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news information. Bas Radio, Bombo!
1: Mula dyan sa may Sandigan Bayan, update din tayo mamaya dyan sa may mataas na kapulungan sa loob po mismo ng Senado, mga kabombo. Tulad ng ating nababanggit kanina, nariyan po ang ating mga kasamahan para kung mag-uulat sa atin as early as 10 a.m. kung ano po mga kaganapan dyan, sino na po mga senador, kung may mga early birds nga, na matatawag. No? Kasi noong Biyernes, nagkaroon na po ng inspection ano, ang Senate President Sherwin Gatchalian doon po sa mga gagamitin venue, yung mga logistical support at iba pa, no? Para humatiyak na maging maayos ang pag-uusad po ng impeachment trial. Ang nagkaroon din po ng meeting all member caucus pero hindi po dumalo ang lahat. Ang dumalo lamang mga members po ng majority bloc na pinangunahan nga ni Senator Gatchalian and some members ng minority, sina Senator Loren Legarda, Senator Robin Padilla, no? Sila lamang po yung mga naging bahagi ng caucus. Although all senator ko sana ito, pero wala eh. Hindi po nakumpleto yung pong 22 members. Yung present, ano? Na may kapasidad na dumalo sa naturang pulong, mga kabombo. Ang sabi ho ni Senator Gatchal, mahalaga sana ito para kahit papaano maplancha ang lahat, maisapin na lang lahat na mga dapat ayusin bago pa man umusad ang trial laban kay Vice President Sara Duterte. So mamaya, update pa rin po tayo, mga kabombo, no? From time to time, ay update po tayo dito ho sa pag-usad ng pagdilig. Mga alas dos ng hapon ay magsisimula na po ito batay doon sa naunang communication na inilabas ng Senado o ng mataas na kapulungan. Mga 2 p.m., official na po magsisimula ang trial. Pero bago ho niyan, mga alauna imedya ay papasok po muli ang Bombo Radio Philippines para po sa ating special coverage, mga kabombo. So, yung mga regular program ho natin, tuloy-tuloy pa rin po yan. Mga Bombo Network News editions ho natin, morning, noontime, at evening edition, tuloy-tuloy po yan. Kasama na po yung ating mga special coverage. Inuulit po natin sa 32 stations ng Bombo Radio Philippines nationwide, 32 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM. Pwede po ninyong mapakinggan, masubaybayan, mapanood at mamonitor ang mga haganapan sa may Senado habang umuusad ang trial laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, balikan po natin ang linya po ng ating mga kasamahan dyan sa may mataas na kapulungan, mga kabombo. Nasa linya po natin mamaya. No? Update po tayo. Nariyan si Bombo Jaira Hanggayo, si Bombo Angelo Aganan, and of course si Bombo Anali Soberano. From time to time ay nagre-reach out din po ang Bombo Radio Philippines sa part po ng defense team or defense panel, mga kabombo. Pero may nauna pong abiso kasi ang kampo ni Vice President Sara Duterte na hanggat maaari ay ayaw daw nilang magbigay muna ng statement or ng pahayag. Ganyan din po yung naunang statement din ng Senate Impeachment Court Limited muna yung mga ilalabas na pahayag. Pero of course, we are trying our best na ma-reach out ang lahat po ng mga pwede po nating makausap sa ere, no, para humabigyan po tayo ng mas malawak na perspektibo, mga kabombo. Si Bombo Jaira Hanggayo, live mula po dyan sa may loob ng mataas na kapulungan. Anong mga haganapan ngayon dyan? Ngayon, Bombo Jai.
3: Yes, Bombo Genesis, opisyal na nga ang magsisimula ngayong araw, no, itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa Senate of the Philippines, specifically dito sa loob ng Senate of the Impeachment Court. Isang makasaysayang proseso, no, na hindi lamang magpapasya sa kanyang pananatili sa pwesto, kundi maaari ring humubog sa direksyon at ng ating politika dito sa Pilipinas hanggang sa 2028 presidential elections. Ngayon, Bombo Genesis, ano ba yung mga pangunahing bagay na dapat bantayan sa mga susunod na linggo and sa mga susunod na araw? Una dito yung pagbubukas nga nitong impeachment court at mga unang legal na argumento sa unang araw ng paglilitis. Si Bombo Genesis, inaasahan na tututukan muna ng Senate Impeachment Court yung mga procedural matters. Kabilang dito yung pagtiyak na nasusunod ang magkabilang panig at ang pagtanggap sa articles of impeachment. Inatasan nga din, no, si Vice President Sara Duterte na humarap ng personal dito sa Senate Impeachment Court. And kung hindi nga ito makakaharap, inaatasan yung kanyang legal counsel na magpakita rito. Maaring wala pang testimonya ng mga testigo sa unang araw. Ngunit dito pa lamang ay maaring magkaroon ng mga mahahalagang legal objections na posibleng makakaapekto sa takbo ng buong paglilitis. Pagdating naman sa presentasyon ng ebidensya ng House Prosecution Panel, kapag nagsimula na yung trial proper, Bombo Genesis, unang maglalatag ng ebidensya yung House Prosecution. Kabilang sa mga isyong inaasahan na tatalakayin, ito nga yung ating yung articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte, na una dito yung umano'y maling paggamit ng confidential funds and yung intelligence funds ng Vice Presidente. Meron ding mga allegasyon ng unexplained wealth o yung mga hindi maisawalat na mga kayamanan ng Vice Presidente. Kabilang nga din yung Bureau of Internal Revenue box, yung BIR box, no? Ito rin yung partly na pag-uusapan ngayon dito as part of the procedural matters dito sa unang araw ng impeachment trial against the Vice President. We have also here yung pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and former House Speaker Martin Romualdez. Nakita natin kung babalikan natin noon as ginawa niya o sinagawa niyang virtual press conference. Sinabi nga ng Vice Presidente na no joke, na she hired an assassin, no, upang patayin nga ito yung ating Pangulo ng Pilipinas, yung kanyang may bahay, and even the former House Speaker Martin Romualdez. So kinoconsider to ng mga mamamayang Pilipino na seryosong usapin, kasi paano ba masasabi yan ng isang public official, especially ang ating Vice Presidente, no, yung mga ganyang threats against our President. And we have also yung iba pang allegasyong itinuturing na betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Itong kalidad ng mga dokumento and testimonies ang magiging foundation, ang magiging matibay na kaso ng prosecution. Pangatlo dito, Bombo Genesis, pagdating naman sa depensa ni Vice President Sara Duterte, mariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte yung mga allegasyon at iginiit na politically motivated itong impeachment complaint. Ayon nga sa kanyang legal team, handa silang magharap ng mga testigo, kabilang ang mga posibleng surprise witnesses. And on the end of the House prosecution, they are expecting, no, na ihaharap nga itong pinag-uusapan, matagal na, no, yung mysterious name nitong alias possibly na ginamit na Mary Grace Piatos and other names dito, Bobo Genesis. Depending yan sa magiging ebidensya na prosecution. Inaasahan din kay Castroni na depensa ang legal and factual basis na bawat akusasyon. Pangapat na inaasahan yung vote na ng Senate, ang pinakamahalagang yugto dito. Pagkatapos ng presentasyon ng magkabilang panig ng defense and the prosecution panel, magkakaroon ng deliberation yung Senado bilang impeachment court. Kailangan na hindi bababa sa 16 votes o ito yung two-thirds numbers or threshold dito sa na makatulan, upang makatulan si Vice President Sara Duterte. At kung di maabot ang bilang na ito, siya ay mapapawalang sala at mananatili sa kanyang posisyon. Now, yung maraming usapin naman dito, ano yung magiging epekto nito sa 2028 presidential elections? Kasi nga, primarily no, noong dineclare ni Vice President Sara Duterte, nandun tayo mismo sa Office of the Vice President, na nandun yung team ng Bongo Radio Philippines, na she proclaimed that she would run for the 2028 presidential elections as the President of the Philippines. Now, ano kaya yung magiging epekto nito sa 2028 presidential elections para sa ating mga listeners and viewers? No? Maraming mga na-interview natin ng mga political analysts and legal experts yung naniniwala hinggil dito sa legal na usapin na nakataya dito Bongo Genesis. Kung ma-convict si Vice President Sara Duterte, maaari siyang matanggal dito sa pwesto at ma-disqualify sa paghawak ng anumang pampublikong posisyon na magtatapos sa kanyang inaasahang presidential bid sa taong 2028. Kung siya naman ay maabsuelto, maaaring gamitin ito ng kanyang kampo bilang patunay na bigo ang akusasyon laban sa kanya at posibleng lalo pang lumakas ang kanyang political standing. Now, ano yung magiging pananaw ng publiko dito? Bukod sa legal results, mahalaga rin kung paano titignan ng mamamayang Pilipino, mga ordinaryong mamamayang Pilipino na nakatutok dito nga sa impeachment ni Vice President, yung credibility ng buong process ng impeachment trial. Maraming eksperto dito, Bongo Genesis, yung nagsasabi na ang pinakamahalagang sukatan ng impeachment trial ay kung makikita ba itong patas, transparent at nakabatay sa ebidensya, hindi lamang sa politika. Kung magkaroon ng impresyon yung proseso dito ay partisan o may kinikilingan, maaaring magkaroon ito ng pinakamatagalang or pangpatagalang effect sa tiwala ng publiko, no? Lalong-lalo na dito sa Senado at sa iba pang institusyon ng pamahalaan. Now, kung tatanungin ng ating mga listeners and viewers sa Bongo Radio Philippines, what's the bottom line of all this, no? Hindi lamang yung future ni Vice President Sara Duterte ang nakasalalay sa impeachment trial. Nakataya rin po yung kredibilidad ng Senate as an impeachment court, ang pananagutan ng mga matataas na opisyal na pamahalaan at ang direksyon nitong politika ng ating bansa sa mga susunod na taon. At habang magpapatuloy dito yung paglilitis mamaya, no, na aabangan natin, nakatutok yung Bongo Radio Philippines dito as ating special coverage, ang pinakamahalagang tanong ay hindi lamang kung mako-convict or ma-acquit dito si Vice President Sara Duterte, kundi kung mako-convince ba ang sambayan ng Pilipino na ang magiging desisyon ay bunga ng batas at ebidensya at hindi ang impluensya ng politika lamang, Bongo Genesis. Yung aabangan natin, no, for the next following days, kasi mayroon tayong 92 trial days dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at ginagawa na siya lamang ito sa buong linggo, 3 days lamang, Bongo Genesis. So yung mga aabangan natin at tabayanan natin sa ongoing na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Kulang-kulang 4 na oras, Bongo Genesis, no, bago magsimula ang trial mamayang alas 2. Sino mga nariyan ngayon? May presensya na ba ang defense team at ng prosecution panel?
3: As of this moment, Bongo Genesis, patuloy natin, no, na inaabangan, inaantabayanan doon sa part ni Bongo Angelo Aganan na tinututukan yung pagdating ng mga legal counsels and even the House prosecution panel. And as of this moment, 10:41 in the morning, matagal-tagal pa, Bongo Genesis, yung ating aantayin dito. But we are expectant, no, na magpapakita nga dito yung legal counsel ni Vice President Sara Duterte. And para sa kabatiran ng ating mga listeners and viewers, si Vice President Sara Duterte ay mayroong 16 na mga legal counsel na mag-defend sa kanya dito sa mga cases na kanyang kinakaharap ngayon, Bongbo Genesis.
1: I understand na naka-base ka rin as bit ano kay sa office of the Vice President Bongbo Jay, ano? As of now, may anong usap-usapan sa office of the Vice President?
3: As for the office of the Vice President, no, noong nagsimula na itong magsisimula nga itong impeachment trial and even noong nangyari na may mga pre-trial brief doon kasama yung House Prosecution Panel and the Defense, tumatanggi na na magbigay ng komento ang Office of the Vice President. We have reached out kay Attorney Michael Poa, one of the defense lawyer ni Vice President Sara Duterte, na hindi po nila sinasagot no yung mga katanungan, even the light no questions about the trial of the Vice President Sara Duterte. So ngayon, tikom yung bibig ng Office of the Vice President. But then, sabi nga nila, maghahayag lang sila no, ng mga kanilang mga argumento. And even the Vice President itself, magpapakita possibly dito sa impeachment court dahil sa tamang forum lamang sila o mano magpapakita. And ito na yung inaantabayanan no, ng ating mga listeners and viewers na papakita ito si Vice President Sara Duterte.
1: Mm. Pero yung activities ni Vice President Sara Duterte lately, Bongbo Jay, ano, parang hindi siya gaanong concerned dito sa trial kasi nakita natin parang nandun siya sa may part ng Cebu lately. Nagmisa pa siya. No? Ang sabi nga niya, ipinalangin niya yung tuluyang pag-uwi ng kanyang ama, si dating Pangulong Duterte, balik sa Pilipinas, ano, Bongbo Jay.
3: Oh, yes, Bongbo Genesis, parang sa ating mga listeners and viewers nga parang naging unbothered dito si Vice President Sara Duterte no sa kanyang impeachment trial na kakaharapin. Nakita natin may mga documents, mga documentaries na inilalabas siya no. Nagbe-visit sa nangyaring Tacloban shooting doon sa bahagi ng Tacloban, nagbisita siya sa mga individual doon sa pamilya ng mga namatayan, in even yung mga naging victim din ng lindol, no? So, yun yung mga kaganapan ni Vice President Sara Duterte. Naglalabas siya ng mga accomplishment reports for the year 2025 and for the quarter of 2026. So, for sa panig naman na usapin ng impeachment trial, tikum yung bibig ni Vice President Sara Duterte. Nagbigay lamang nga si former President Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan naman ng kanyang anak na si Veronica Kitty Duterte. Kaugnay naman doon sa naging rally na naganap no sa EDSA Paper Power Monument and sa Liwasong Bonifacio doon sa Iglesia ni Cristo rally supporting Senator Dante Marcoleta, Bongbo Genesis.
1: Okay, balikan ka namin mamaya dyan sa ating sariling studio dyan sa may loob ng Senado, Bongbo Jay. Ano? Meanwhile, makikuha din tayo ng sitwasyon sa linya ni Bongbo Jello. Bongbo Jay, maraming salamat. Bongbo Jello, kamusta naman dyan? Bongbo Jello.
4: Yes, Bongbo Genesis, kasalukuyan nga yung sinasagawa ngayon ang All Senators Caucus na nagsimula kanina ang alas 10 ng umaga, ilang oras nga bago magsimula o itong formal na pagbubukas ng impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, Bongbo Genesis, pag-uusapan nila ang mga last-minute topics bago magsimula ang trial proper mamayang alas 2 ng hapon. Nadadalo ang lahat ng mga senator judge na hindi umano makatanggap ng anumang indikasyon na may planong partikular na natungkulin ng bawat senador ang lumahok sa paglilitis bilang bahagi ng kanilang mandato sa ilalim ng konstitusyon. Dagdag pa ni Gatchalian, Bongbo Genesis, at matapos kaagad ang impeachment trial, kabilang nga itong trabaho nila sa legislatura, mga investigasyon na ting na budget season. Pag na yan, Bongbo Genesis, pakinggan natin.
1: Itong pahayag, yung mga nandyan

0: At inaantay ng taong bayan na maumpisahan to at of course matapos rin kaagad para makabalik tayo sa normal nating mga responsibilities, no? Legislative, investigations, of course the budget, no? Pinakamahalaga yung budget dahil ating ekonomiyan ngayon ay bumabagan. So ito yung mga pakikita ko mahalagang mga bagay na dapat madalakay in the next few.
1: Samantala, Bumbudyan, si Scognay Panyan, wala pa umanong natatanggap na abiso ang Senado mula sa Office of the Vice President kung personal na dadalo si Duterte mamaya sa pagbubukas ng kanyang trial ayon yan kay Senate President Sherwin Gatchalian. Aniya, patuloy umano nilang minomonitor ang sitwasyon, ngunit hanggang nitong umaga ay wala pang formal na koordinasyon mula sa kampo ng GC Presidente. Gayunman, tiniyak niyang nakahanda ang Senado sa anumang posibleng mangyari sa unang araw ng paglilinis. Ayon kay Gatchalian, nakipaghandaan na rin ang Senado sa Philippine National Police bilang paghanda sa inaasahang mga kilos protesta ng mga grupong pabor at tutol sa

0: impeachment. So ngayon naman mabogenesis, pakinggan natin muli ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President Shirley Gatchalian.
1: Wala pa this morning, we were monitoring, so wala pa. Walang masabi. Masabi sa amin, so nagpo-coordinate rin ako sa usahan, wala pa namang pasabi. Pinagandaan din any eventuality, nakagandaan naman. Kaya merong mga ganito yung arrangement natin sa labas, pati yung mga nagsabi na magra-rally, pinagandaan na rin. So, humingi rin kami ng suporta sa PNP. Para masigurado na orderly no yung mga demonstrations sa labas.
0: Yan ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President Shirley Gatchalian, Bobo Genesis. Sa ngayon ay patuloy nating inaantabayanan at inaabangan ang paglabas ng mga senador dito sa isinasagawang All Senator Caucus para makakuha tayo ng mga pahayag. Partikular na Bobo Genesis sa reaksyon dito nga sa pagkaka-aresto o pagsuko nito si Senator Dante Marcoleta dahil sa pagsampan ng kaso o ang kaso niya na plunder.
2: May mga staff siya kanina or ngayong oras na to, may mga staff siya dyan, Bobo Jalo?
0: Sa ngayon, Bobo Genesis, ano, kasalukuyan natin kinukuha ang panig na nitong si Senator Dante Marcoleta kahit na dito sa kanyang mga staff. Sa ngayon ay nakasarado pa ang kanyang opisina, Bobo Genesis, at kasalukuyan natin inaantabayan niyan para sa oras na ito ay magbukas ay makakuha tayo ng mga official statement. Although kanina, Bobo Genesis, sinubukan natin kuhanan ng pahayag. Ito ang media relation officer nitong si Senator Dante Marcoleta. Sa ngayon ay medyo hindi pa sumasagot itong kanyang mga staff.
2: Si Senator Bato, anong kwento about sa kanya, Bobo Jello? Posible bang dadalo siya ngayon?
0: Isa din yan, Bobo Genesis, ano, sa ating inaabangan. Isa din yan sa ating natutupan dito sa Senado sapagkat importante kung sakaling mang itong si Senator Ronald Bato de la Rosa ay magpakita o lumukang sa ngayon dahil nga dito sa usapin ng threshold ng boto para makonvict itong si Vice President Sara Duterte. Pero sa kasalukuyan, Bobo Genesis, ay kinukumpirma pa natin at hindi pa tumutugon ng kanyang opisina kung may posibilidad pa na magpakita ngayong araw itong Senator Ronald Bato de la Rosa de Genesis.
2: One last question, Bobo Jello, no? Hindi natin nakita gaano ang presence ni former Senate President Alan Peter Cayetano dyan sa may Senate the past days, ano? Although nakasinid dyan ang Senate, pero every once in a while nakikita natin dyan siya. Inaasahan ba siyang dalalo ngayon, ngayong araw?
0: Isa yan, Bobo Genesis, sa inaasahan ni Senate President Shirley Gatchalian. Ano? Sabi niya kanina sa panayam sa kanya, Bobo Genesis, ay inaasahan niya na itong lahat ng senador ay dadalo sapagkat ito ay kanilang trabaho at tungkulin at ito ay nakasahad sa constitutions. At sabi niya kanina, Bobo Genesis, wala naman daw sinyales o anumang indikasyon na muling ibuboycott ng ilang senador itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sabi niya kanina, positive ang pagdalo nitong si Senator Lorin Ligarda at Senator Robin Padilla sa sinagawang kaupos noong Biyernes, Bobo Genesis.
2: Okay, sige. Bobo Jello, balikan ka natin mamaya no, dyan sa may Senado. Meanwhile, bigyang daan natin itong pulong balitaan ng Kamara de Representantes o ng House of Representatives sa pamagitan ng House Prosecution Panel. Balik kami mamaya dyan sa inyo, Bobo Jello, no? Bigyang daan muna natin itong balitaan dyan sa may House Prosecution Panel.
3: Noon, sinasabi na malakas ang mga Duterte sa Mindanao. Ngayon magsisimula ang impeachment. Sa palagay niyo po ba, hawak pa rin ang mga Duterte ang Mindanao?
4: Bilang sa Mindanaoan, deserve din po nila malaman ang katotohanan. Ako po, taga Mindanao ako. Pero gusto ko rin pong malaman ang katotohanan. So I think it's not Mindanao alone, or Luzon, or Visayas. The whole country deserves to know the truth. Ito na rin yung paraan para mailatag natin ang kaso at malaman ng ating taong bayan kung anong katotohanan. We cannot let Mindanaoan remain blindfolded from these accusations and the truth na meron talagang pananagutan ang Vice Presidente.
5: Sir, kahit mga supporter ni BP, yun ba yung ibig niyo sabihin? Kahit mga supporter ni BP, kailangan
4: nyo lang... Ayan nga, sabi ko nga, walang kinikilala dito, walang hindi ito personal. Ito po ay proseso ayon sa ating saligang batas. Ito po ay proseso na sinasabi po na meron talagang, kung merong pananagutan, dapat ihain sa tamang proseso o tamang forum, no? Ito po yung tamang forum na sinasabi, itong impeachment court. Wala pong kinikilala dito, lahat po deserve na malaman ng katotohanan.
6: Okay, Leska, very
7: comments. Sir, good morning. I understand you intend to present for your first argument, yung threat against the president. Is that still the case?
4: Yes,
7: and po. why is that specific allegation? Why should it go first? Thank you.
8: Well, una, sabihin ko natin, yan ang articles of charges, articles of impeachment na pinakamadaling masundan, no? Na hindi lang ng impeachment court, but ng mga kababayan natin. Dahil napakalinaw ho nito, una-una, hindi na ho kailangan mag-presenta pa ng napakaraming testigo para mapatunayan na ito ay nangyari. Napanood ho natin pare-pareho, no? Yung video kung saan ho pinagbantaan ang buhay ng presidente, ng first lady at ng dating Speaker of the House, no? Maliwanag din ho doon na sinabi na, bukod sa pinagbantaan, sinabi na may kasunduan na sa isang assassin para gawin ho ito. No? So, sa tingin namin, dahil ho ang mga factual issues dito, as may konti, as less complicated compared to the other financially related articles of impeachment, no? Mas madali ito. So, minabuti namin na dito ho tayo magsimula.
9: Inuuna natin in order of kung paano makita ng taong bayan yung iba't ibang nakitang questions na bumabagabag sa ating lahat. So the press conference about the threats, natunghayan po ito lahat ng mamamayan. We will go through as they go para po makamit natin sa punodulo yung proseso ng pananagutan.
4: Para po sa akin, very short lang, no? I think sa Filipino, mas madali kang mag-relate na hindi basta-basta magbanta. No? I mean, culturally, we all understand that. Ang Pilipino ay disenteng tao. Tayo lang po ata yung tao sa buong mundo na pag nagsasalita, very very evident yung ating respect, no? May po at may ho tayo, no? I mean, culturally, it would be more it's safe to say that we are, no? We value decency in whatever we do, no? So how much more for someone who enjoys certain following, who enjoys a certain authority and mandate. So mas klaro po yun, ma-identify ng ating Pilipino. Pinag-usapan po natin is she fitting to continue on as Vice President, no, based on behavior and her propensity to say things that undermines the rule of law, the principle that no one should take justice into their own hands. Ay klaro po yun sa ating mga Pilipino kung ang Article 4 ang ating unang-unang pag-uusapan, and the Filipino people can identify easily kung ano yung hindi pwede at ano ang pwede at ano yung in-expect natin sa mga halal na kandidat, mga halal na leader, at ano yung mga in-expect natin na hindi nila din sinasabi o ginagawa.
7: Sir, factor po ba kasi dun sa threat na yun, siya po kasi yung magiging beneficiary as the Vice President?
4: I think very klaro po yun, no? It does not take one to

0: how this two-thirds threshold will be interpreted, we'll be able to secure it.
1: Dadagdag ko lang, hindi mandato ng House Prosecution Panel na i-determine kung ilan ng boto ang dapat makuha para ma-convict or ma-acquit ang respondent, in this case, Vice President Sara Duterte. In the event that controversy may arise, again, we relate and we defer to the wisdom of the courts, no? Either the impeachment court can actually settle this, or if it's about constitutional question, it's the Supreme Court. But then again, ang ninanais po at saka ang position po ng House Prosecution Team ay panatag po sa kasong ipresenta. Yun lang po yung focus natin. Pagdating po doon sa determination ng kaso, determination ng mga huwis, kung ano yung magiging judgment nila, kaya nga po namin minamarapat na may presenta ng maayos itong case na ito ng prosecution para mabigyang paliwanag sa ating mga huwis at sa taong bayan kung ano yung dapat na makita nila at kanun dapat yung maging basihan nila to arrive into a sound and impartial judgment. Yung pagbibigay din po namin ng mga ebidensya, pagpapresenta ng mga ebidensya, ay respeto din po ito sa kapangyarihan ng impeachment court.
2: Sir, this is Lati Bok from Newswatch. Susubay ko lang po yung tanong. Ang sabi po kasi ni Senator J, regardless of the two-thirds threshold, we're not engaging in vote counting, pero yung pinagtatrabaho niya is establishing an airtight case. So is it safe to say that right now you're preparing to get 16 votes pa rin, regardless? 16 or more?
0: Yes, of course. So that there will be no issue on the matter anymore. In fact, ideally, you would, again, the purpose is to present evidence so that at the end of the day, when this trial concludes, together with the Filipino people, the Senate Impeachment Court would reach a verdict based on that evidence. So, sa amin, hindi namin tinitignan 16, dapat ba bumaba? Ang goal namin, definitely, makuha ang sapat na boto para masuportahan ang hinihingi natin dito, which is of course in the end, di ba, makita na sinusuportahan ng malakas na ebidensya ang articles of impeachment.
3: No matter what happens, the House Prosecution Panel is ready to present the articles of impeachment na kung maaalala natin, galing po ito sa citizens' complaints na kinlarify at the House Committee on Justice, nakita yung bigat at ngayon po ay hinain, transmitted to the Senate, and the Senate, in line with the Constitution, tinanggap at sinimulan ang proseso na ito. Sa punot dulo po nito, gusto natin na marinig ng taong bayan ang ebidensya at the House Prosecution Panel is able and ready and prepared to ensure that all the required evidences, testimonies, witnesses to present fully the people's arguments. Dito po natin makikita in the coming days. So, ang sa amin, ang focus namin is to, as Attorney J. Tolosa said, present an airtight case. At syempre, marinig ito, maipaliwanag ito sa mamamayang Pilipinas.
4: Mga kabubo, balikan po natin mamaya ang nagpapatuloy po na press conference ng mga miyembro ng House Prosecution Panel. At ipapakita lamang po natin saglit o sandali, ito pong convoy nitong si Senator Rodante Marcoleta papunta ho doon sa may Campo Crame. Matapos ngang ilabas ngayong araw, yung ito po yung convoy mismo, mga kabubo. No? Matapos ngang ilabas ngayong araw, yung warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta para po siya'y opisyal na arestuhin sana ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group. Pero ang iginigiit ng kampo ni Senator Marcoleta, siya po ay officially subuko sa Sandigan Bayan ang siyang naglabas ng warrant of arrest laban ho sa kanya. So mamaya, update pa rin po tayo sa mga kaganapan dyan sa may krame. Nariyan pa rin ang ating mga kasamaan. Balik po tayo sa press conference ng House of Representatives.
0: The House of Representatives.
1: and that is to support the articles of impeachment by way of presenting corroborative testimonies and documentary evidence. As far as the House Prosecution is panel, what is important is the impeachment, the Senate has already assumed jurisdiction over the articles of impeachment, and we are starting to look at the start. We are starting now to feel the start of this process, no? Which is later nga, mag-umpisa na po yung unang araw ng impeachment trial.
3: Sir, and your reaction to political observations that the prosecution allegedly is no longer gunning for an acquittal, but instead just wants to lay out the evidence, the pieces of evidence against Vice President Sara Duterte? Because some political pundits are saying that it is quite impossible for the Senate to get a conviction at this point.
1: Well, let's see how things will develop in the process, in the trial. No? But let's, I think that's going to that kind of conclusion is too premature at this point in time. We haven't actually seen the evidence by the prosecution, and we have yet also to see and hear the answers and rebuttals of the defense. No? What is important is the House Prosecution panel from the very start is ready to present this the evidence, including the list of potential witnesses, and we would allow the verdict that is exclusively within the right of the Senate acting as impeachment court to render that resolution by way of either conviction or acquittal, no? So, you know, our focus here is to allow the process to move forward.
0: So I think it would be unfair for the members of the Senate, no, for us to presume how they would vote at this point, no? Kakasimula pa lang ho ng proseso, kakasimula pa lang ng paglilitis. At tandaan ho natin, under the impeachment rules, all senator judges are required to observe political neutrality. This means, no, that they should participate in these proceedings, no, and rule on it based on the evidence regardless of their political affiliations and preferences, no? And gusto ang paniniwala namin, they will abide by this obligation. They will comply with this obligation.
5: Good morning, po. Sir, to remove the legal barrier, are you going to ask for the written consent of VP Sara to open the BIR box?
0: Sige. Well, first of all, in one of his interviews yesterday, Senate President Gachalian stated that there are lots of opinions among them, no, about this matter, and he himself decided it's better not to give a comment about it, no, and just wait for the impeachment court's official action on this matter. So we will take his leave. No, and at this time, I think also think it's not appropriate to discuss it. So we will wait, no, for the impeachment court's formal resolution, no, regarding our requests, no, concerning the BIR box. But what's clear is we believe the importance of its contents. We understand, no, the sentiment of the people that we all want to see it. So one way or another, no, we will achieve that goal. But as to how the impeachment court would act on it, we don't want to preempt it, no? So kung ano man ho ang maging decision about that, we will respect it and act accordingly.
5: But Senator Lacson said they will return the BIR box to the prosecution panel. Of course, they're balancing their statutory confidentiality and the rights of the process of the respondent.
0: Yes. Exactly, ma'am. No? Tulad ho nung sinabi ni Senate President Gachalian, no? Hintayin ho natin yung official na action ng Senate Impeachment Court dito sa bagay na to. At kapag nandyan na ho, no, kung ano yung official na pagpapasya nila sa bagay na yan, then we will act accordingly.
5: Sir, because of this impeachment process, may possibility po na yung defense team maitahip tong mga evidence sa
0: jurisdiction.
5: How are you prepared for that?
0: Can you please repeat the question?
5: Sir, because of the complexities ng impeachment po, there are possibilities na itong defense panel maitahi po itong mga evidence nyo to jurisdiction.
4: Nagpapatuloy pa rin po ang press conference mga kaumbuan no, doon sa may House of Representatives. Ang inyo pong napapanood kanina ay ang tatlo sa mga spokesperson, tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Kasama na po dito si Representative Ko at Representative Zia Alunto Adjong mga kaumbuan. Sila po yung mga sumasagot ano, ng mga katanungan ng media kasabay pa rin po ng inaasahang pagsisimulan ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang panel ay naroon na rin po sa may House of Representatives. Maaga po sila bumiyahe kaninang umaga o ngayong umaga para po maaga rin makarating doon sa may sa Senate para yan sa pagsisimulan ng trial mamayang alas 2. Balik po tayo doon sa press conference ng House of Representatives.
1: Inaasahan po natin na ang impeachment court ay impartial naman. Papakinggan ang bawat panig. Kung meron naman po silang mga ebidensya na gusto nilang maipresenta na maribat yung ating mga ebidensya, ay ganun po ang struktura ng trial. Ganun talaga yung usual na process.
3: Ang wisdom naman po kung bakit gusto natin lahat ng ebidensya ay masalang sa impeachment process ay una, deserve ng mamamayan na malaman kung bakit ganito kabigat yung kaso na hinaharap ni Bibi Sara. At number two, no, to leave no stone unturned. So, we leave the wisdom to the impeachment court kung ano po yung appreciation niya sa articles of impeachment and yung mga arguments na ilalatag natin and the witnesses and testimonies and evidence that will support these arguments. But at the end of the day, the House Prosecution Panel is ready to convey these arguments, to defend it, no, for the sake no, na may nakalagay sa Constitution at batas na pamantayan kung paano dapat panghawakan ng isang public official yung kanyang oath and yung mga batas na dapat sinusundan natin lahat. So, for now, the defense can produce the strategy that it wants to, pero sa atin, ang pinanghahawakan natin, no, nasa proseso ng pananagutan, let the evidence speak for itself. Let the witnesses see their day in court. Let these questions be finally answered.
6: One of the contentious or one of the suggestions ng mga supporters ni Vice President Sara Duterte ay huwag siya humarap sa impeachment trial, magpunta na sa mga magpunta siya directly sa taong bayan, lumapit siya sa taong bayan, gawin niya yung trabaho niya. What's your take po doon sa parang mas gusto ni Bibi Sara na i-serve niya yung taong bayan niya, do her job as Vice President instead of facing the Senate impeachment court?
1: Alam mo, pwede naman mong gawin niya yun eh, without evading the process of accountability. Wala naman mong pumipigil sa kanya na pumunta sa kanyang mga supporters. Pero hindi ho natin pwedeng gawin na option ito or mamili ka kung alin ang importante. Hindi ho natin po pwedeng sabihin na ipagsatabi na lang at huwag nang pansinin. Kasi ang nagsasalita po dito ang ating konstitusyon, ito po ay proseso na binigay ng Constitution na kinakailangan na ma-reach niya yung point na makuha natin ang tamang judgment ng impeachment court. Ito po ay pananagutan ayon sa ating Constitution.
3: Just a short addition. Facing this impeachment process is serving the people. Kung ito ang panawagan ng mamamayan and it is supported by surveys na hinahanap ng taong bayan yung trial na ito, at kung nakalagay sa konstitusyon na ito dapat yung daanan ng isang highest sitting public officials natin para po masagot yung mga proseso ng pananagutan na nakabitbit sa kanya, bakit po hindi niya haharapin yon? Kaya pong pagsilbihan ng taong bayan and at the same time harapin itong mga proseso ng pananagutan. And in fact, yung pagharap ng proseso ng pananagutan ay pagsisilbi sa mamamayan.
6: Kasi over the past few days, the Vice President has been going around the country to serve yung, of course, yung mga nasa lantano, mga lindol, bagyo. And whenever she goes, the crowd always sees her, parang lagi siyang minamob doon. Yung public support na yun for the Vice President na nakita natin sa mga videos na nakita natin, do you think po ba natatakot po ba kayo na itong public na ito, sila din ang magagalit sa inyo? Kasi if ever man na, or if ever man, hypothetical, na makonvict si Vice President Santiago, magagalit sa inyo, hindi kayo po po.
3: Everyone will benefit from this trial dahil lahat tayo deserve na malaman yung mga sagot sa tanong na matagal nang nakabindin. So, whether it is Bibi Sara, her supporters, everyone that wants to answer these burning questions, dapat pong umantabay tayo sa paglilitis na ito. Let the evidence speak. Let them have their day in court. Let these questions be answered.
1: Red, alam mo, pag ako ay nag-give in sa ganyang pressure, para ko na rin ni-reinforce yung culture of impunity. Hindi ako po pwedeng mag-give in sa ganong klaseng impluensya. Sinasabi natin dito, ang ating konstitusyon, tinatayuan natin. So, regardless of the political pressure or yung fear of risking political capital, hindi ho tayo dapat matinag sa ganun. Ang ating pinapanindigan dito ay yung ang konstitusyon ay kayang tumayo sa anumang oras. Ito na yung oras para ipakita natin sa taong bayan ang konstitusyon ay pinagsisirbisyuhan nila yung interest ng ating taong bayan. So we should not be cowed or we should not fear the possible effects politically, no? That should not be the primary consideration of the House Prosecution Team. Our primary consideration should be in line with our primordial constitutional duty as far as the impeachment is concerned to initiate and then to present the case before the impeachment court.
3: You mentioned earlier
7: Do you see this like delaying the proceedings? Tututulan ba ito ng prosecution? Also yung, I think, yung tungkol doon sa iba pang matters or manifestations by prosecution about involvement of private prosecutors, baka magtanong, paano po yung gagawin nila yung natatang nila? And, yung blood bank na ibibisa na day one, wala siya. So, hindi pa ito.
0: You ask a couple of matters now. I'm going to try to remember all of them, but let me try to address all of it. So, first, about the pending issues that will probably be tackled during the proceedings later. So, there are two pending requests, no, that were not yet resolved in the pretrial order issued by the court. So, as you mentioned, the first one concerns the BIR box, no, and the second one is our request to allow a private prosecutor and a public prosecutor to ask witnesses about specific areas, no, of examination, no, concerning the same witness. So to clarify, iniingon namin dyan, we're not talking about two prosecutors talking at the same time. Of course not. No, that would be disorderly. Iniingon lang namin, when the situation calls for it, when the testimony and the evidence calls for it, hayaang makapagtanong either a public prosecutor or private prosecutor, no, na mas may tamang expertise, experience, no, kakayahan sa mga technical na bagay na pag-uusapan. No. At the end of the day, makakabuti ho to para sa lahat. No. Dahil hayaan natin, no, na lumabas yung katotohanan in the most efficient and effective way possible. Again, it will benefit all of us. Okay. And your other questions about the two-thirds threshold, no, I think we've answered this already a while ago, but we will not preempt the action that the impeachment court may take on this, no.
7: But if they raise that, you start expecting, so, based on parang, tututulan niyo po ba ito? Because we, in effort to delay maybe the proceedings kasi we want to start the trial.
0: Yeah.
7: So any other efforts to maybe delay or, you know, ask the impeachment court to dismiss articles of impeachment.
0: We'll definitely oppose any attempt, no, to try to delay the proceedings. The Constitution is clear, no? Trial should be held. So, before a verdict could be done, dapat pakinggan muna ang ebidensya, tsaka magpasya, no? And about two-thirds vote, again, we will leave it to the discretion of the impeachment court when they find it appropriate to do so, no? But what I could say is, baka... we also have to examine, no, if it will be appropriate to discuss it at that time, at this time, no, baka premature pa ho yan. Wala pa tayo sa punto na magbobotohan na. Again, dapat maglatag muna ng ebidensya, no, pagkatapos dun ho, no, magpapasya ang impeachment court tungkol sa bagay na ito.
1: Chill, yung ano, yung hindi dapat ang positioning is that bago pa marinig yung ebidensya ay papatayin na. I think hindi dapat yun ang klaseng mindset na meron tayo. Kasi unang-una, ang taong bayan gusto na nila na tumuloy ito at gusto nila lang may closure. Ang closure na gusto nila ay parte doon sa paglalago or pag continuously you know, that the process would continue on. Yun ang gusto nilang closure, no? Yung may kasagutan sila sa mga ibibigay na ipapresenta na kaso. So, I think we owe that to the people, at the very least, no, to continue with the trial. Kasi unang-una, hindi nga po pwede ang impeachment, sabi nga ni Attorney Jay, hindi po pwedeng ang ebidensya, ang gagawin ay papatayin bago pa man lang ito mapag-usapan. No? Dapat ang ating attitude dyan is dapat allow na natin na marinig ng impeachment court dahil ang respeto na ibibigay ng House Prosecution Panel sa impeachment court ay base doon sa mga ebidensya nilalatag nito. Dahil this would definitely guide the impeachment court in not only appreciating but have a basis for them to arrive into a fair and impartial judgment.
7: Well, at the end of the day, hindi natin gusto mamatay ang kaso for any technicality. Gusto natin pagsimula ito, mabaybay yung ebidensya at makita ng tao ang ebidensya bago may desisyon na gawin ang Senate Impeachment Court. Sa pagbaybay po ng ebidensya, hindi pa po papasok dito yung number of senators. So sa atin, we will let the impeachment court decide, no, but at least for this representation, in my personal opinion, kailangan na pong magtuloy-tuloy yung preliminaries para po sa mga succeeding days, makita na ng taong bayan, makita na nating lahat yung ebidensya, yung iba't ibang mga tanong ay sagot sa mga tanong na matagal na nating tinatanong.
1: Parang ang ayaw talaga kasi natin eh, kung yung isang bagay ba na hindi natin masagot, ang una-una lang natin gagawin is papatayin natin.
8: I have a clarificatory question of sorts. Kasi maraming thoughts. Is the prosecution going to ask permission? Although this is a Senate impeachment jurisdiction, sabi nga. Is prosecution going to ask permission from the president to open the VAR box?
0: Wag po nating pangunahan yung issue sa VR box. No? All of these matters are being speculative at this point. No, we respect and take the lead of Senate President Gatchalian. No? Kung siya na ho mismo, ang sinabi niya nung tinatanong siya sa issue na to, ay hindi pa tamang pag-usapan. No? Ang sabi ho niya, hintayin ang magiging official na action ng impeachment court sa bagay na ito. So yan ho ang gagawin namin. And kapag nandiyan ho ang official na action nila, then we will respect it and respond accordingly. No?
8: Thank you.
0: Just a final statement. Gusto lang po namin linawan na sa oras na ito, hindi po namin hinihingi na suportahan o panigan ng ating mga kababayan ang prosecution, no? Ang hinihingi ho namin, ang pinapakiusap namin sa mga kababayan natin, siguraduhin ho natin pare-pareho na patuloy na gumulong ang prosesong ito, no? At hinihingi namin pare-pareho ho nating pakinggan at suriin ng mabuti ang ebidensya na ilalapag ng magkabilang panig, no? So, pinapakiusap namin, isang tabi ho muna natin ang mga personal na opinion natin, no? At ibigay ho natin ang opinion at ang decision natin sa bagay na to pag natapos na ang paglalatag ng ebidensya. At kapag tapos na ho yun, dun ho tayo, no? Bumuo ng ating pagpapasya, nakabase sa ebidensya, no? At sundan ang konstitusyon. At mahigit sa lahat, no, paglaban natin pare-pareho yung katotohanan.
3: Thank you. A final word din as well, to reiterate yung minention natin kanina, everyone will benefit from this process of accountability. Lahat po tayo may ganansya at benepisyo sa pagsimula at pagtapos ng proseso ng pananagutan na impeachment hinaharap natin ngayon. Whether it be VP Sara as her means to share her defense, to clear her name, whether it is the people, kung gusto natin malaman at paano natin malalaman kung saan napunta yung pera na tinatanong natin na pass through the Office of the Vice President and the Department of Education, lahat po tayo gusto natin umambag sa proseso ng pananagutan. So sana po sa ating mga estudyante, sa mga manggagawa, sa mga pamilya, mamayang 2 p.m. ay antabayan na natin yung trial, whether it is through your streaming parties, through your phone, through your television screen, at syempre, magsalita tayo tungkol sa proseso.
1: Maiksi lang po yung dadagdag ko sa mga nasabi po ng aking kapwa spokesperson. Hayaan po natin ang taong bayan na madinig, makita ang kaso o ang mga ebidensya na ilalatag po ng House Prosecution Team. Ang aming pong panata sa inyo, ang ito pong impeachment trial ay isang ilalatag po natin dito ang katotohanan at buong katotohanan lamang, dahil naniniwala po kami na ang constitution natin ay ginawa, sinulat para pagsirbisyuhan ang sambayan ng Pilipino. So again, hinihikayat po namin ang ating mga kababayan na makilahok at magsusuriin din itong magiging paglilitis sa pangalawang Pangulo Sara Zimmerman Duterte. Magandang umaga po sa ating lahat at marami pong salamat sa inyong pagdalo itong press conference. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Ayan naman nagtatapos ang press conference ng House of Representatives, mga kabumbo, ang tatlo pong tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Bali, apat ano ang nagsisilbing spokesperson ng House Prosecution Panel. Yung pang-apat ho dito, si dating Representative Ace Barbers, siya po ay spokesperson and at the same time, advisor, special advisor ng naturang panel, mga kabumbo. Inuulit po natin, ha, before magalas dos ng hapon ay muli hong papat lang ang Bombo Radio Philippines para ho bigyang daan itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mga launa ay medyo po ng hapon, mga kabumbo, ay muli ho tayong sasahim papawid para ho doon sa una paghahanda ng Senado sa pagpasok ko bilang or pagsisimula bilang impeachment court. At yung pangdalo ng mga senador bilang mga senator judges. And then of course, pangalawa sa mga babantayan din po natin, mga kabumbo, yung pong labas ng Senado. Dahil kung babalikan po natin, marami po yung mga grupo na dati nang nagsabi na sila po yung magsasagawa ng mga serye, kaliwat kanan ng mga kilos protesta para ho dito una para kay Vice President Sara Duterte, and then yung ilang mga grupo din ay para ho doon sa pag-usad, maayos sa pag-usad ng impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. So pag bahagi po yan ng mga babantayan po natin. Then pangatlo ho sa mga babantayan po natin, eto hong issue para kay Senator Rodante Marcoleta. Kanina na ipakita ho namin sa inyo yung footage na kung saan na ipapunta ho sa may Campo Crame ang senador, kasunod po ng kanyang warrant of arrest na inilabas nga ng Senate o ng Sandigang Bayan, mga Kabombo Caster Nation. Okay, bago tayo tuloy mag-exit sa atin pong special coverage, maki-update po muli tayo sa mga haganapan dyan sa may mataas na kapulungan. Bumujay. Okay, balikan po natin mamaya si Bumbujay at Bumbujelo, mga Kabombo. Kasama pa rin po natin sa ating nagpapatuloy na special coverage si Bumbujay. Nandun po sa ating nagsisilbing studio, no, sa loob po ng Senado, mga Kabombo. Si Bumbujelo naman para ho dun sa mga senador na papasok dun sa may hall bago ho ang pag-alas dos ng hapon. Bumbujay, please come back.
9: Yes, Bombo Genesis, no, naglabas ngayon ng pahayag yung kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Representative Paulo Duterte, na sabi niya nga na Vice President Sara Duterte has made it clear na ito ay preparado, no, upang harapin yung charges against the Vice President. Nilabas ito ngayong araw lamang ng kapatid nito na si Representative Pulong Duterte. Sa ngayon, wala pa mang kumpirmasyon, no, na magpapakita ito si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court para sa kanyang paglilitis. And as of 11:34, nakatapos nga lang na itong nangyaring House briefing, sa kabilang room lamang, no, Bombo Genesis, na ating tinututukan. And ngayon, we are expecting, no, na dadalo dito yung mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte, magpapakita sa unang araw na inaantabayan na ngayon ng ating mga listeners and viewers dito sa impeachment trial against the Vice President Sara Duterte, Bombo Genesis.
4: Oo. Maliban dun sa kanyang kapatid, wala nang ibang naglalabas pa ng statement, ano? Si Kitty, parang tumanggi rin siya na magsalita nung nakalipas na araw, nung dun sa may part ng Dahig, Bombo Jay, ano?
9: Yes, Bombo Genesis, hindi sila nagbibigay ng komento dito, but they are supporting, no, Vice President Sara Duterte. They are confident as well dito sa legal counsel and sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Yung kanina may mga pahayag lamang, no, short lamang na mga statements, no, from Senator Rafi Tulfo. Sabi nito na ready na nga ito sila para sa proceedings na gaganapin mamayang hapon, and as well as the Senate Majority Leader na si Senator Juan Miguel Zubiri. Eh, sabi niya na all over the weekends, nag-aaral lamang sila, no, kaugnay dito nga sa impeachment na gaganapin ngayong araw, Bombo Genesis.
4: Just 23 minutes bago malaglas 12 ng tanghali, Bombo Jay, ano? May mga bago bang dumating dyan sa mataas na kapulungan? May mga namataan kayo dyan, mga, like, mga senador na maagang dumating, mga early birds?
9: Yun lamang yung natunghayan natin, no, yung pagdating ni Senator Rafi Tulfo and Senator Juan Miguel Zubiri sa end ni Bombo Hangin Lohaganan, ay yun tinututukan Bombo Genesis ni Bombo Jello doon sa pag-check, no, sa pagdating ng ilang mga senador sa isang area dito sa Senate of the Philippines, Bombo Genesis. But siyempre, as early as now, 11:35, marami na unti-unti na dumadating, no, na ilang mga mababatas dito sa Senado ng Pilipinas.
4: Sa defense team pala, may mga natunghayan ka kanina. Magpasok mo dyan, wala pa sila.
9: Sa defense team ni Vice President Sara Duterte, mayamayang hapon ay pupunta dito ang kanyang panig naman, Bombo Genesis. But as of now, nasa House Prosecution Panel lamang yung nandito, and even the senators for the Senate for the impeachment proceedings, Bombo Genesis.
4: Okay. Maraming salamat, Bombo Jay, ano? Dako tayo sa may area naman ni Bombo Jello, malapit sa may sa session hall ito mismo, ano? Ito ho yung tinatawag nila na Legacy Hall, diyan sa may mataas na kapulungan. Second floor po ito ng mataas na kapulungan. Kapag kapapasok ka sa may sa hall kung saan idinadaos itong kanilang mga plenaryo, mga Kabombo, ito yung madadaanan mo diyan sa may second floor. Bombo Jello, kamusta diyan?
10: Yes, Bombo Genesis, natunghayan na natin kanina ang pagdating itong ilang mga senador para sa paghapon nila. May sinasagawang Senator Focus na pinatawag ito sa Senate President Sherwin Gatchalian. Kanina, Bombo Jello.
4: Okay, sige, balikan natin si Bombo Jello mamaya, mga Kabombo. Kaunting mga development, ano, dyan sa may bahagi po ng mataas na kapulungan. May mga nagtungo na ho dyan, mga senador kanina. Sabi nga ni Bombo Jello kanina, nariyan ni si Senate President Sherwin Gatchalian. Nariyan din si Senator Lito Lapid. Ang sabi ni Senator Lito Lapid sa una ho niyang mga pahayag ay may mga karanasan na siya dito sa impeachment trial. Senator ho siya noon, ano? Senate o Senator Judge noong nilitis din si dating Chief Justice Renato Corona. Bumbojelo?
10: Yes, Bumbojelo.
4: Sige. Kamusta dyan ngayon? May mga dumating pa, mga dagdag na mga senador na dumating, maliban kina Senator Gatchalian, Senator Tulfo kanina?
10: Kasalukuyan, Bumbojelo, ay nabanggit mo nga kanina, dumating na dito si Senator Nito Lapid at tama yung sinabi mo, Bumbojelo, ano, na handaan naman siya dito sa pagbubukas mamaya ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang mga nasa impeachment trial. Samantalang itong si Senator Rafi Tulfo naman, sinabi rin na handang-handa na siya, ngunit pupunta muna siya sa caucus para pag-usapan nilang mga senador, ang mga susunod na pang at ang mga huling mga isyong kailangan salakayin kaugnay nga dito sa pagbubukas mamaya ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Itong si minority leader naman, Senator Juan Ginsubiri, Bumbojelo, ay dumating din dito at sinabi niya na maaari pang pag-usapan dito sa All Senator Caucus kung sino nga ba o kung meron ba silang itatalaga presiding officer maliban dito kay Senate President Cherville Gatchalian. Kasi kung ating matatandaan, Bumbojelo, nagpahayag itong si Senator Pan-Philippine Lacson bago magpagkakundin itong Senate na maaaring itong si Senator Chis Escudero ang kanilang italaga bilang presiding officer dahil na rin sa pagiging abogado ng senador at naging karanasan na rin ng senador sa mga naunang impeachment case, Bumbojelo.
4: Pero sa ngayon, may mga sumusuporta ba dito? Kasi ang sabi ng minority, parang haharangin nila kung sakaling si Senator Chis ang itatalaga. So, kung gusto ng majority na abogado ang itatalagang presiding officer, no choice kundi si Senator Kiko. So, maliban dyan, wala nang iba, di ba, na abogado sa majority sa ngayon.
10: Yes, tama ka dyan, Bumbojelo, kasi may limang senador lamang na abogado. Ano? Kinabibilangan nga yan ni Senator Escudero, Senator Kiko Pangilinan, yung dalawa o magkapatid na si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Pia Cayetano at itong si Senator Dante Marcoleta. So sa tanong mo kanina, Bumbojelo, kung may sumusuporta nito kay, sa pag-alaga kay Senator Escudero, yan naman ay galing mismo kay Senator Pan-Philippine Lacson at galing kay Senator Vicente Tito Soto III na ito nga ang kanilang pagkasunduan. Ngunit nanginindigan naman ito si Senate President Sherwin Gatchalian na sa ngayon ay sunod sa impeachment rules ay siya muna ang magiging presiding officer dahil nakapagkasunduan ito sa impeachment rules at siya magbubukas mamaya sa impeachment trial ni Vice President Sayan.
4: Kay Senator Kiko kasi dating na ibalita natin na si Senator Kiko ay itatalaga bilang impeachment manager, ano, Bumbojelo. Anong update dito ngayon? Natatuloy ba yung pagkakatalaga sa kanya bilang impeachment manager?
10: Sa kasalukuyan, Bumbojelo, ay pinupumpirma pa natin yan, ano, kasi dapat talaga itong impeachment manager kasabay lang sa trial order. Pero maaari yan, tama niya sa impeachment trial, ano, kasi sabi nga kanya.
4: Okay. Oo. Medyo na nawawala ang linya ni Bumbojelo ano mula diyan sa may Senate mga kombo. Pero anyway, Bumbojelo, diyan ka pa?
10: Yes, Bumbojelo.
4: Yes, Bumbojelo. Impeachment manager. So, ito yung posibleng re-resolbahin nga mamaya. May nababanggit ba dito si Senate President Gatchalian kung well, posibleng italaga nga siya bilang impeachment manager kasi yung halaga nito ay parang siya yung mag-oversee ano doon sa pag-usad ng complaint or ng trial, Bumbojelo?
10: Yes, tama ka dyan, Bumbojelo. Ano, kung sakaling hindi nga Senator Chis Escudero bilang presiding officer ay maaaring lagay naman. Kung talaga naman itong impeachment court na impeachment manager, ito ang si Senator Kito Pangilinan. At kanina ay kinukumpirma natin ito kasi Senator Sherwin Gatchalian. Pero sabi niya ay ayaw niya lang pangunahan ang mga mapapag-usapan sa dahil decision mo na ito.
4: Sige, maraming salamat Bumbojelo no. Mamaya ng alas 12 balik tayo sa ating regular newscast sa ating Bumbo Network News mga kabombo no. Maraming salamat, standby ka lamang diyan Bumbojelo, Bumbojay. Tapusin po natin ang ating pong special coverage sa pamamagitan po ng isang live report mula kay Bumbo Grant Hilario. Ang sitwasyon naman diyan sa may Sandigan Bayan, Bumbo Grant, kamusta diyan?
11: Yes, Bombo Genesis, nandito tayo ngayon mismo sa Camp Crame kung saan idinala si Senador Rodante Marcoleta matapos itong pagkaka-aresto sa Sandigan Bayan. Bombo Genesis, ito dito patuloy tayo nakantabay sa kung saan susunod na dadalhin si Senador Marcoleta sapagkat matapos niya na mag-issue ang arrest warrant ng Sandigan Bayan na 3rd Division ay dire-diretso na na inaresto o sabi ng kanyang panic ay yung pag-surrender ay nandito na sa Camp Crame idinala ang nato ng Senador. Bombo Genesis.
4: Okay, linawin lamang natin ano, ang kineclaim kasi ng panig ni Senator Marcoleta Bombong Grant ay hindi siya inaresto kundi kusang sumuko sa may Sandigan Bayan. In fact, nandun sila sa may Sandigan Bayan before pa inilabas yung kanyang warrant of arrest. Yan yung claim ng kanyang panig. So, sa panig naman ng mga arresting officer, ano to? Arrest ang ginagamit nilang term, technical term dito, Bombong Grant.
11: Bombo Genesis, yan yung patuloy natin kinukumpirma sapagkat niya itong si Senator Marcoleta ay hindi mismo yung pagpunta niya ay doon sa inilabas na arrest warrant kundi nung pumunta siya sa Sandigan Bayan ay para doon sa pagdinig ng ikatlong division sa inihain niyang motion to quash laban niyan sa kasong plunder na isa na pa ng Office of the Ombudsman. Ngayon patuloy natin kinukuha yung impormasyon kung ano ba talaga yung akmang termino kung siya ay nag-surrender o siya'y na-aresto sapagkat matapos lamang na ilabas yung naturang arrest warrant mula sa 3rd Division ng Sandigan Bayan ay agad na nga natin nakita yung mga tauhan ng pambansang pulisya, partikular ang Criminal Investigation Detection Group para dito sa pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta. Ngayon, patuloy tayo nakantabay dito sa Camp Crame, lungsod ng Quezon para sa patuloy natin pag-monitor dito kay Senador Rodante Marcoleta. Kanina, sa pag-convoy ng Bombo Radio Philippines ay mismo na yung coaster kung saan isinikay si Rodante Marcoleta ay natabihan natin at nakita naman natin mismo ang natural senador papunta dito sa Camp Crame. Bombo Genesis.
4: Okay, sige. Maraming salamat from time to time, ano, Bombo Grant. Makibalita kami dyan sa may bahagi ng Crame. Balik tayo mga kabombo, ano, mamayang alas 12 para ko dito sa ating regular na Bombo Network News Noontime Edition sa ating pong newscast. Ingat ka dyan, Bombo Grant.
11: Live mula dito sa Crame Crame, ito si Bombo Grant Hilario para sa the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
4: Mga kabombo Kasar Nation, dito po tayo pansamantalang papaalam po muna sa atin pong special coverage dahil bibigyang daan din po natin mamaya ang atin pong 12 noon newscast, ang regular schedule ng Bombo Network News Noontime Edition. And after ho niyan, ay muli hong papat lang ang Bombo Radio Philippines para pa rin sa ating special coverage sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Magbabalik ho tayo, mga alas 12:01 ng tanghali para po sa ating regular newscast, mga kabombo. At para sa number one and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
12: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere. 102.7 Star FM Special Coverage.
13: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
14: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
15: Kampante ako. Basta Gardenia, masustansya. Masigla ka sa ko.
16: Basta Gardenia. Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
15: Masigla ka sa ko.
16: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
18: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
19: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
20: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
21: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
22: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
23: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
22: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
24: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window. 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
25: Hey Ping, gagawa ng content. Daytime with Dylan. Movie time and chill with Jen.
26: Si Dennis, laging nagmamalala.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
8: Star FM.
9: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: German Bolero.
1: Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na lamang pong 7 star minuto bago sumapit ang alas 12 ng katanghalian. Ibig sabihin, 11:53 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At ngayon nga po ay July 6, 2026. O ito, alam nyo ba? Alam kong alam na alam ninyo. Ngayong taon nga po, 2026, ang ika-anim na po. Yeah, 60 years na po ang Bombo Radio Philippines. Yan naman, kami po dito sa 102.7 Star FM Manila ay bumabati ng happy 60 years of media excellence sa Bombo Radio Philippines. Diba? And speaking of that, nako, Bombo Network News na po ang susunod. Kaya naman hanggang dito na lamang po tayo. At syempre, pumunta po kayo sa Facebook for the live streaming. 102.7 Star FM Manila. To formally close the program, here's Ben and Ben with their song, Paninintigan Kita. Ito na po yan, simple lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. 102.7 Star FM, like mo, share mo. Come.

0: Awards of Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po mga kabombo ay araw ng Lunes at ika-6 ng Hulyo ng taong 2026. Ngayong araw ay pinagdiriwang din ng Bombo Radyo Philippines ang ika-68 taon na pagkakatatag ng Bombo Radyo Philippines. Sa ating mga headlines, abangan umamay ang Sandigan Bayan, naglabas na ng warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta, ang akusadong senador, kusang sumuko sa mga otoridad. Special task group naman, inactivate kasabay ng nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw ng Lunes. Samantalang mataas na kapulungan, nakahanda na sakaling dumalo si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Abangan sa ating ulat panahon mamaya, magkakabubo ang Super Typhoon Bavi, patuloy na kumikilos papalapit sa may Northern Marianas Islands. At sa ating balita sa Bayong Dagat naman, death toll sa may Venezuela twin quake, lumubo na sa mahigit sa 3,300 na katao. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ni Associate Justice Carl Miranda ng Sandigan Bayan 3rd Division ng pag-i-issue ng arrest warrant o warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ang warrant, mga kabumboy, kaugnay ng kasong blunder na isinampa ng Office of the Ombudsman noong nakalipas na linggo, kung saan inakusahan ng senador na hindi dineklara ang 75 million pesos na campaign donations sa kanyang Statement of Assets o Statement of Contributions and Expenditures as Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Kasama sa sinampahan ng kaso ang dating kongresista na si Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray na nahaharap din sa paglabag sa Presidential Decree No. 46, nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo donasyon na may kaugnayan pa rin sa kanilang tungkulin. Ang pangunahing kaso ay naraffle sa may Sandigan Bayan 3rd Division na pinamunuan ni Justice Miranda, habang ang iba pang mga kaugnay na kaso ay naipamahagi sa ibang mga debisyon ng korte. Binigyang diin ni Justice Miranda na ang pag-iisyo ng warrant of arrest ay patunay ng determinasyon ng korte na ipatupad ang batas at panagutin ang mga opisyal na inakusahan ng katiwalian. Dahil nga ang plunder ay isang non-bailable offense, mga kabumbo, inasa ang magsisimula na ang masinsinang paglilitis na maaring maging isa sa pinakamainit na legal na laban sa kasaysayan ng Sandigan Bayan. Samantala, maring tinanggi naman ni Senator Marcoleta

0: at ang mga paratang. Iginit niya na siya ay biktima ng political persecution ng Administrasyong Marcos, bagay naman na unang kinuntra ng Palasyo Malacañang. Samantala, naka-activate na rin ang 24 na oras ang tracker teams at warrant server ng Philippine National Police ang kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Ginawa ng hepe ng Pambansang Pulisya ang pahayag matapos ngang tuluyan ng isuhan ng Sandigan Bayan ng Juarez de Vares si Senator Rodante Marcoleta at tatlong kanyang kapwa-akusado, mga co-accused. Ayon sa hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kanilang i-issue ang warrant at ipapaalam sa kanilang tracker team at warrant server hinggil sa kanilang arestuhin. Malalang nitong Biyernes nga nang inihain po ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder na walang kaukulang piyansa laban kay Senator Marcoleta at tatlo pa sa kanyang kapwa-akusado na sina dating anak kalusugan Representative Mike Defensor, ang negosyanteng si Aristotle Viray at negosyanteng si Joseph Espirito sa Sandigan Bayan. May kaugnayan po yan sa kanilang kasong plunder dahil sa umano'y hindi pagdedeklara ng mayigit sa 75 million pesos na campaign donations sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at sa Statement of Contribution Expenditures nitong si Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay pa rin po sa kaso ni Senator Marcoleta. Update po tayo mga kaumumula dyan sa Maykampo Crame. Nasa Crame ho ngayon ang senador matapos nga hang sumuko at yan ay kasunod ng pag-issue ng Warren Perez laban sa kanya. Balikan po natin mamaya mga kaumbo ang ulat na yan sa pangitan po ng linya ni Bombo Grant na Hilario. Kaugnay pa rin po ng kasalukuyang booking procedure para yan kay Senator Rodante Marcoleta kasunod ng kanyang naunang pagsuko kaninang umaga. Oras natin, meron na po tayong 7 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali at nasa linya natin, nagbabalik si Bombo Grant Hilario mula dyan sa Maykampo Crame. Bombo Grant.
1: Yes, Bombo Genesis, nandito tayo ngayon mismo sa Camp Crame o dito particular sa Criminal Investigation and Detection Group kung saan ay dito idinala si Senator Dante Marcoleta matapos ilabas yung arrest warrant ng 3rd Division ng Sandigan Bayan para sa kanyang kasong plunder. Bombo Genesis, inaantay natin dito yung pagtatapos ng booking process ni Senator Marcoleta at matapos niyan ay ayon kay Chief PNP Melencio Nartates Jr. ay dadalhin ito sa Sandigan Bayan muli para sa nabanggit ko nga na arrest na return of warrant. At matapos yan ay antabayan na natin yung susunod na magiging hakbang, particular sa kaso ni Senator Marcoleta at pati at maging na rin sa mga kapwa-akusado na naturang senador na katulad ni na anak kalusugan representative o dating mamabatas Mike Defensor at iba pa. Kaugnay ito, Bombo Genesis, sa kasong plunder na nag-ugat sa sinasabing campaign donations na tanggap ni Senador Marcoleta na 75 million pesos. Bombo Genesis.
0: Okay. Yung kanyang kampo, Bombo Grant, since kaninang umaga pa na nariyan, sapat naman yung mga abogado niya, si Senator Marcoleta, nung siya dinala para sa booking procedure.
1: Okay. Bombo Genesis, yan yung patuloy natin inaantay sapagkat nandito tayo sa Criminal Investigation and Detection Group dito sa Camp Crame sa paglabas nito ni Senator Marcoleta. At Bombo Genesis, nakapaniyam na din natin mismo si Chief Philippine National Police General Jose Melencio Nartates Jr. At kinumpirma niya na sa panig ng mga otoridad ay arestado itong naturang senador. Bombo Genesis.
0: Okay, so sa panig ng Philippine National Police, inaresto ang term nila, habang sa panig naman ng kampo ni Senator Marcoleta, kusang sumurender. Although, yung report mo nga kanina ay pumunta siya dyan sa may Sandigan Bayan para dumalo dun sa pagdinig sa kanyang petition, ano?
1: Mm-mm. Tama ka dyan, Bombo Genesis. Kanina, bandang mga pasado las 8 ng umaga, ay dumating nga ito si Senator Marcoleta para particular sa pagdinig ng kasong plunder kung saan nagsumite siya o naghae ng motion to quash. Kanina sa nagarap na pagdinig ng Sandigan Bayan ay ibinasura ng ikatlong division itong naturang motion sa kasong plunder na isinampa ng ombudsman laban kay Senador Marcoleta. Bombo Genesis.
0: Sa ngayon, wala kang nakikita o napapansin na namang struggle sa part ni Senator Marcoleta na sumunod sa mga like itong booking procedure at yung posibleng pagbabalik muli niya doon sa Sandigan Bayan para doon sa return of warrant?
1: Kanina, Bombo Genesis, yung sa pag-akyat at doon sa pagsakay ni Senador Marcoleta ay napansin natin yung pagngiti niya at maging yung pagbigay niya ng flying kiss dito sa media nang nakasakay siya dito sa coaster bago siya dalhin dito sa Camp Crame kanina yan sa Sandigan Bayan. At ngayon, Bombo Genesis, sa kabila ng katirikan ng araw, ay nandito tayo nakaantabay sa Camp Crame, particular sa Criminal Investigation and Detection Group para sa pagtatapos ng booking process ng naturang senador. Bombo Genesis.
0: Medyo curious lang ako, Bombo Gran, ano? Is there a possibility kaya na payagan pang dumalo sa pagsisimula ng trial mamaya sa Senator Marcoleta? Or pagkatapos ng booking, diretso na muli siya sa may Sandigan Bayan? May ganyan bang angulo na nababanggit ang kanyang kampo?
1: Alamin natin yan, Bombo Genesis. Subukan natin na makakuha ng paniya mismo kay Senator Marcoleta pag labas niya dito sa CIDG o Criminal Investigation and Detection Group. At maaari din kasi, Bombo Genesis, may posibilidad na sa determinasyon ng korte kung maglalabas din sila o mag-i-issue ng preventive suspension kay Senador Marcoleta katulad nung inisyo nila kay Senador Jingo Estrada. Kung ganoon ay hindi siya makakadalo sa anumang gawain o bilang gampanin bilang senador katulad yan na merong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Patuloy tayo nakantapay dito, Bombo Genesis.
0: Okay. Balik ka mamaya muli, ano, Bombo Grant, kung ano mga development dyan, lalo kung pagkalalabas na si Senator Marcoleta after ng kanyang booking procedure dyan sa may Criminal Investigation and Detection Group dyan sa may Crame. Meanwhile, update din tayo dyan sa may part ng mataas na kapulan. Maraming salamat, Bombo Grant.
1: Ito si Bombo Grant Hilario para sa the number one and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo.
0: Kaugnay doon sa nababanggit ni Bombo Grant kanina, mga kaumbo, na pagdalo ni Senator Marcoleta dyan sa may Sandigan Bayan. Personal po siyang dumalo sa Sandigan Bayan para ho sa pagdinig ng kanyang motion to quash information bago mailabas sana yung kanyang warrant of arrest. Ang motion ni Marcoleta ay isa hong legal remedy kung saan hinihiling ng akusado ni basura ang kanyang kaso bago pa man magsimula ang paglilitis o bago pa man ma-issue ang warrant of arrest. Pero ayon naman sa isang legal expert na si Attorney Carlo Ibanez, mahirap makakuha ng paborableng desisyon itong si Senator Marcoleta dahil nga limitado raw at mahigpit ang mga batayan na pinapayagan ng rules of court para mag-grant o mapagbigyan ang naturang motion. Paliwanag na Attorney Ibanez na hindi sapat ang argumento na mahina ang ebidensya o mali ang akusasyon. Ang motion to quash ay nakatuon lamang sa mga legal na depekto ng impormasyon gaya ho ng kawalan ng jurisdiction, nagkakaroon nga ng double jeopardy o kung hindi man ay kung may mga nakasaad na facts ay hindi po bumubuo doon sa krimen na kanyang kinakaharap o na kinakaharap ng isang akusado. Dahil mataas ang legal threshold, kailangang malinaw na pasok ang kaso sa isa sa mga limitadong grounds na ito. Sa pananaw ni Attorney Ibanez, malaki raw ang posibilidad na ma-deny ang motion nitong si Marcoleta kaya't magpapatuloy ang kaso sa Sandigan Bayan. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng bigat ng proseso at ng hamon na hinaharap ngayon ng senador sa kanyang legal na laban. Activated din ang isang special task group kasabay ho ng nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayon pong araw ng Lunes, Hulyo 6. Natasan po ang task group na pangasiwaan ng police operations bago sa kasagsagan at matapos ang impeachment proceedings. Magtatagal po ito ng ilang mga buwan. Epektibo nga nitong hapon ho ng araw ng Linggo, inilagay sa full alert status ang National Capital Region Police Office. Ayon man po ito kay National Capital Region Police Office spokesperson, Major Hazel Asilo. Nagpakalat na rin ang Philippine National Police ng kabuang 3,250 ng mga police personnel sa premises ng Senado. Nagdeploy din ang kabuang 2,250 mga police officers sa mga pangunahing lugar sa palibot huyan ng Senado habang kabuang 2,700 na civil disturbance management personnel ang nanatiling naka-standby para yan sa agarang augmentation sakali pong kakailanganin man ng Senado. Ang mga ito ay itinalaga sa norte at maging sa harapan ng Senate premises, maging sa timog na bahagi ng JW Jukno Boulevard para mapanatili ang kayusan, maasistahan ng mga motorista at mga pedestrian at matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng mga lehitimong aktibidad. Nag-install na rin ang kapulisan ng karagdagang mga closed-circuit television camera sa mga estratehikong lugar. Samantala, oraso natin, meron na ho tayong 14 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Handa ang Senado sakali pong humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, planchado na ang lahat ng operasyon at mga preparasyon Kabilang dito ang pakipag-ugnayan sa pambansang pulisya ng Pilipinas. Kinilala rin ng Senate leader ang posibilidad na humabol o dumalo ang Vice Presidente sa mismong araw na pagsisimula ng paglilitis. Nauna ng lininaw nitong si Senator Gatchalian na tanging preliminaries muna ang tatalakayan ngayong araw kung saan magbibigay ng opening statements ang prosecution at ang defense panel kasabay ng pagtatalaga o pagtatalakay sa mga usaping na pagkasunduan doon sa may naunang pre-trial conference. Bukas naman ang pormal na paglilitis at pagsisimula ng aktual na trial para ho sa paghaharap ng mga testigo at nitong kanilang hawak-hawak na ebidensya. Tiniyak naman ng Senate President na gagawin ng mataas na kapulungan ang lahat upang maging malinaw at madaling maunawaan ng publiko ang buong proseso sa pamagitan po yan ng pagpapaliwanag nito gamit ang layman's term o sa sandaling o yung pong mas madaling salita na naunawaan ng karaniwang individual. Meron na ho tayong 16 na minuto mga kabumbo makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang prosecution panel sinabing ni Rere Eco lamang ni Pangulong Marcos yung pong sentimiento ng taong bayan na magkaroon ng accountability at dapat daw harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment court. Ayon po yan sa mga tagapagsalita ng panel. May update po dyan si Bombo Ana Lizoberano.
2: Para sa prosecution panel, nais lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipabatid ang sentimiento ng taong bayan. Ito ay para magkaroon ng accountability dahil nasabi ng presidente na mas mabuting personal na humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Ngunit binigyang glinaw ng punong ehekutibo na hindi siya makisawsaw at impluensyahan ang proseso at ipaubayan na ito sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Prosecution Panel Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ipinababatid lang ng Pangulo ang sentimiento nga ng publiko. Iginit naman ni Adyong na magpapatuloy ang prosecution sa paglatag ng ebidensya laban sa Vice Presidente, dumalo man ito o hindi sa paglilitis. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong.
3: That's a sentiment not only by the President but actually shared by all of us. Kasi it will also speak about the character of the respondent. No? It will only show that she's really seriously taking these allegations, no? Facing these allegations with a clear...
2: Sa panig naman ni Trial Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa, maaari namang dumalo si Vice President Sara sa pamamagitan ng kanyang counsel. Subalit ang kanyang absence ay magdudulot ng pagkadismaya sa mga Pilipino na naghahanap ng direktang sagot sa articles of impeachment. Ayon pa kay Tolosa, igagalang ng prosecution ang opsyon na ibinigay ng impeachment court kung personal sa pamamagitan ng counsel haharap ang Vice Presidente. Sinabi ni Tolosa na ang anumang hindi pagdalo ni VP Duterte ay naaayon umano sa naging asal nito sa mga naunang proseso ng kaso. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa.
4: Considering the seriousness of the allegations in this impeachment proceedings, nararapat lang ako ito na harapin mo ito ng personal si Presidente. But having said that, we will still respect the rules of impeachment and the order issued by the impeachment court, wherein the Vice President was given an option to appear either in person or through counsel. So at the end of the day, that's a decision for them to make. But still, we understand that sentiment. That sentiment is the sentiment of the entire country or most of our country. Everyone's demanding that the Vice President will face this in person.
2: Sa panig naman ni House Spokesperson Rene Luisco na ang personal na pagdalo ni Duterte ay magpapakita ng seryoso niyang hinaharap ang mga alegasyon at handang managot sa tamang forum. Ayon pa kay Ko, matagal nang hinihintay ng mamamayan ang impeachment trial at ang mga sagot ni Duterte sa mga isyung nakapaloob sa articles of impeachment. Anya, magiging kabiguan sa publiko kung hindi ito personal na haharap. Pakinggan natin si Representative Rene Ko.
5: Reject misinformation and participate in conversations grounded on facts. The decisions we make today will help shape the country that our generation, your generation, will inherit. Your voice, your vigilance, and your commitment.
2: si Representative Rene Co. Live mula dito sa Senate. Yes, Bombo Genesis. Yes.
0: Lahat ba ng mga member ng prosecution panel makikita natin ngayong hapon o may ilan sa kanila na nagsabi na hindi dadalo?
2: Sa ngayon, Bombo Genesis, sa pagkakaalam natin, lahat ng miyembro ng prosecution panel ang dadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Yung mga private prosecutor, Bombuan, kasi parang may apat yata na bagong naidagdag, ano? Lahat din ba sila? Lahat din ba sila dadalo ngayon?
2: Ang sabi sa atin ay lahat, no? Private prosecutor man o public prosecutor, dadalo sila dito sa impeachment trial. Ito kasi yung kauna-unahan, no? Ito yung unang pagbubukas ng impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Kaya't dapat lahat present, Bombo Genesis.
0: Okay. Maraming salamat, Bombuan.
2: Live mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Balikan po natin mamaya mga Hombo, ang mahaganapan din dyan sa may mataas na kapulungan sa pamagitan din na Bombo Angelo Aganan at Bombo Jaira Hanggayo. Kaugnay pa rin po sa paghahanda. Kulang-kulang dalawang oras na lamang ay magsisimula na po ang trial laban kay Vice President Sara Duterte, mga Kahumbo. Unang araw po ng trial at nasang magtatagal po ito ng 7 hanggang 8 buwan o even abutin pa ng 9 na buwan ayon po sa o batay po sa naunang pagtataya, no, ng Senate Impeachment Court sa pamagitan na rin po ng Clerk of Court, mga Kabombo. So mamaya, balikan po natin ang mahaganapan pa rin or nasa linya na ho natin si Bombo Angelo Aganan, live mula po dyan sa may mataas na kapulungan, dyan sa may Senado, Bombo Angelo.
6: Yes, Bombo Genesis.
0: Ano mga development ngayon dyan? Ano mga development dyan sa may Senado as of now? Alas 12 na ng tanghali, Bombo Angelo.
6: Yes, Bombo Genesis, 2 oras nga bago ang pagsisimula nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay nagpahayag na nga kanina itong mga senador ng kanilang kahandaan sa isasagawang paglilitis mamayang alas 2 ng hapon. Sa isinagawang All Senator Caucus kanina, Bombo Genesis, nakapanayam ng Bombo Radio Philippines ang ilan sa mga senador bago sila pumasok sa pagpupulong. Senator Rafi Tulfo, sinabing handang-handa na siyang mamayang hapon para sa pagsisimula ng paglilitis. Naging masusing pag-aaral aniya ang kanyang ginawang paghahanda, gayon din ang pagkausap sa mga makakatulong sa kanya upang magampanan ng maayos ang kanyang tungkulin bilang isang senator judge. Narito, pakinggan natin, Bombo Genesis, ang matiling pahayag ni Senator Rafi Tulfo.
7: Prepared na prepared, kaya lang kailan ko pang kausapin mga kasama ko. Siyempre, research, basa, kinakausap yung mga dapat kausapin, mga katulong para sa impeachment proceedings.
6: Habang si Senator Rito Lapid, Bombo Genesis, sinabing gagamitin ang kanyang naging karanasan sa mga nagdaang impeachment trial sa Senado. Ayon kay Lapid, wala na umanong bago sa magiging proseso sa impeachment katulad ng kanyang naging karanasan noong impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona. Dagdag pa niya, makikinig lamang ito siya sa isasagawang paglilitis upang pagbasehan ng kanyang boto. Samantala, sinabi ni Senator Juan Miguelig Subiri na nag-aral umano siya hanggang sa huling linggo ng preparasyon para sa impeachment proceedings. Maaari rin pag-usapan at pagdesisyonan umano sa caucus kung may tatalagang ibang presiding officer maliban kay Senate President Shane Gatchalian. Pero pakinggan natin, Bombo Genesis, ang maikling pahayag ni Senator Miguelig Subiri.
8: Yes, we've been studying the whole weekend. We'll make a decision.
6: Matatandaan, Bombo Genesis, na noong June 3 na mag-convene itong Senate ay naghain sila ng resolusyon na amyendahan itong impeachment rules number 2 para sila ay makapagtalaga ng ibang presiding officer maliban dito kay Senate President Shirin Gatchalian. At katulad nga na nabanggit ko kanina, Bombo Genesis, ang nakikita nilang pwedeng maitalaga dito ay itong si Senator Chis Escudero dahil nga sa pagiging abogado na rin at isa rin dito sa tinitignan, Bombo Genesis, ay itong si Senator Francis Kiko Pangilinan. Bombo Genesis.
0: Okay. May usap-usapan ba about kay Senator Marculeta dyan, Bombo Jello? Kasi ongoing na yung booking procedure sa kanya ngayon, dyan sa may Kampo Krame. Anong latest na update sa kanya? May any information na inilabas ng kanyang mga staff?
6: Yes, Bombo Genesis, sa kasalukuyan pa rin tayong kumukumpirma o kumukuha ng statement mula dito sa staff ni Senator Dante Marculeta. pagkat nailap pa itong kanya mga staff dito sa Senate Bombo Genesis dahil patuloy pa nga itong proceedings dito sa pagsasampa ng kaso dito kay Senator Dan Capuleta. Ganon din Bombo Genesis sa mga senador. Ano, kanina si Senate President Sherwin Gatchalian ay tumanggi muna magbigay ng pahayag dahil nga sa nakafocus umanong muna sila dito sa impeachment trial na gaganapin mamayang alas dos ng hapon. Pagamat Bombo Genesis, patuloy tayong nakantabay dito sa Senado at patuloy tayong nakaabang sa pagkatapos nitong All Senator Caucus para nga makuha na natin ang mga pahayag itong mga senador kaunay dito sa kaso ni Senator Dante Marcoleta. Bombo Genesis.
0: Yung mga members ng minority, Bombo Jello, anong latest info sa kanila? Or nakita mo na ba dyan na pumasok sila dyan? Like sina Senator Pia Cayetano, Senator Bongo, na si Senator Bongo meron ding issue ano na sinasabing posibleng sa lalong madaling panahon magkakaroon din ng warrant against sa kanya. Senator Robin Padilla or even Senator Loren Legarda, anong mga kwento sa kanila, Bombo Jello?
6: Tama ka diyan, Bombo Genesis, ano, ilang senador pa ang maaaring magsampa ng kato ano sayo na rin niyan sa inilabas ng Congressman Bombo Genesis. Pero sa ngayon, Bombo Genesis, ay hindi pa natin namamataan ang mga miyembro ng minority senators dito sa mataas na kapulungan. Tanging ang nakita pa lang natin ay yung mga senador mula sa majority black. At bilang nga itong senator Rafi Tulfo, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Lito Lapid, at itong si majority leader Juan Miguel Mixodiri. Matili tayong nakantabay, Bombo Genesis, sapagkat pag nakakuha na tayo ng informasyon, ay agad natin itong ihatid sa ating mga kababababagay.
0: Mm-hmm. Escudero sa Kabilya Nueva, wala pa sila, Bombo Jello?
6: Sa ngayon, kinukumpirma pa natin yan, Bombo Jello. Kasi itong alternator focus ay closed door ito, ano? Kaya kinukumpirma pa natin ang mga informasyon doon sa loob para ganun na rin ang kanilang mga napag-uusapan at kung sino pa ang mga nandoon sa loob. Pero kanina nga, Bombo Jello, matatandaan, sabi nitong Senate President Sherwin Gatchalian, isang magandang indikasyon ang pag-attend ni Senator Robin Padilla at Senator Loren Legarda noong nakaraang caucus. Ito muna sinyalis umano na committed itong mga senator ng minority na a-attend dito sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Kasi counting context lamang ano para sa mga listeners, mga viewers ng Bombo Radio Philippines. May bago nito, Bombo Jello, ano, may lumabas kasi na ulat na posibleng i-boycott ano itong impeachment trial, mga ganung mga information, kaya iniisa-isa natin itong mga senador lalo yung mga miyembro ng minority bloc. Sa ngayon, may ganito pa bang umuugong diyan ngayon, Bombo Jello? Wala na. Ayan. Okay, balikan po natin mamaya si Bombo Jello ano mula pa rin po diyan sa may Senado, mga kabombo. Again, inulit po natin ang Bombo Radio Philippines, ang Star FM, 10 ng ating 32 stations nationwide, 32 fully digitalized AM at FM stations sa Bombo Radio Philippines at ang Star FM, mga kabombo. Tayo ho'y mag-e-ere sa ating pong special coverage sa trial laban kay Vice President Sara Duterte. And meron din po tayong sariling setup dyan sa may mataas na kapulungan na kung saan direktamente po ninyong mapapanood, makapakinggan ang atin pong coverage. Ang Bombo Radio Philippines at ang Star FM may sarili pong setup ho dyan na yun po yung magiging sentro ho ng ating pagbabato ng mga balita direktamente mula dyan sa may Senado. Bombo Jello?
6: Yes, Bombo Genesis.
0: Ang last na katanungan natin kanina kung may umuugong pa rin ba kung may umuugong pa rin bang mga balita tungkol sa posibleng pag-boycott sa impeachment trial, kasi ito yung balita last week ano bago ang weekend, last week pumutok itong issue na ito, Bombo Jello.
6: Yes, Bombo Genesis, tama ka dyan, ano, may mga umuugong balita na maaaring i-boycott ng minority senators itong pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ayon naman kay Senate President Sherwin Gatchalian, kanina tating panayam sa kanya kaninang sumaga, ay wala naman umanong pinapakitang indikasyon itong mga minority senators na hindi dadalo mamaya sa paglilitis sa pagsisimula nito mamayang alas dos ng hapon, Bombo Genesis. Sabi niya nga kanina ay nag-reach out naman sa kanya itong mga minority dito nga sa unang isinagawang caucus noong Friday dahil nga sa may mga prior commitment umano sila, at tanging si Senate President Sherwin Gatchalian na lang ang nagbahagi sa kanila ng mga napag-usapan. Pero so far, Bombo Genesis, ayon sa leader ng Senado, ay wala umanong mga indikasyon na hindi maaaring dumalo itong mga minority senators, Bombo Genesis.
0: Mm-hmm. One last question, Bombo Jairo, no? Para na rin sa kapatiran ng mga listeners, mga viewers sa Bombo Radio Philippines. Kasi baka may mga nag-aalala na magkasalubungan ano, ang defense team at ang prosecution panel. Lalo medyo marami-rami mga abogado itong mga to. May sariling itinalaga na quarter para sa kanila, no? Ang bawat panel para hindi sila, I mean, magkalayo sila sa isa't isa.
6: Yes, tama ka dyan, Bombo Genesis. May mga designated rooms itong parehong panel ng House Prosecution Panel at Defense Panel. May sarili rin silang mga conference rooms. Kaya yung mga pinangangambahan na magkakasalubong ay maaari yung mangyari, Bombo Genesis. Pero katulad nga ng sinabi nito si Senate Secretary na

0: Natuman po Junior ay maayos naman ang pakikipag-ugnayan nitong dalawang panig sa isa't isa po dyan.
1: Okay, sige. From time to time, makibalita kami, pa rin kami dyan sa may bahagi ng Senado Bombojelo. Maraming salamat. Ingat ka dyan.
0: Mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Aganan. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
2: The Bombo Radio. Energy, conservation, advocacy.
3: Gamitin din ang natural light sa umaga. Sa halip na magbukas agad ng ilaw.
4: Maliit na akbang, pero malaking ambag ito sa energy conservation at sa pagbawas ng electric bill.
2: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
1: Meron na lamang ko tayong 29 na minuto magkakabombo bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Sa nagpapatuloy pa rin po nating balitaan, naniniwala si dating Senate President Franklin Drilon na ang nakatakdang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay malinaw na patunay na buhay ang institusyon ng accountability sa Pilipinas. Anya, ang taong bayan ay naghihintay na na ilabas ang lahat na tumutukoy sa pangangailangan ng transparency, pag-iimbukas at pananagutan ng mga opisyal na maaring ma-impeach o yaong mga impeachable officials. Ipinaliwanag naman ng dating Senate President na kung sakaling hindi pabor sa isang partido sa magiging desisyon ng impeachment court, maaari itong umapela sa Korte Suprema. Posible mo nung maglabas ng ruling ang impeachment court hinggil sa issue ng two-thirds vote requirement para yan sa conviction, lalo na matapos ang kontrobersyal na pagkakaresto kay Senator Jinggoy Estrada, ang pagtatago ni Senator Ronald Bato de la Rosa at ang tuluyan ding pagkakaresto ngayong araw kay Senator Rodante Marcoleta. Samantala, kinontra rin ni Senator Drilon ang pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson na dapat isauli ang tinaguriang box o green box. Yan po yung box na naglalaman ng tax record ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio mula po sa Bureau of Internal Revenue. Giit ni Drilon ang kahon na naglalaman ng tax records ni na Vice President Sara at ang kanyang mister ay mahalagang ebidensya kaya tanging impeachment court lamang ang may kapangyarihan na ito ay buksan. Samantalang maaari pa rin naman magbitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte bago magsimula ang kanyang impeachment trial ngayong araw ng Lunes. Ayon naman ito kay Attorney Howard Caleja. Kasunod ito ng naging hakbang ng mga dating na-impeach na sina dating Ombudsman Mercedes Gutierrez noong 2011 at dating Commission on Elections Chair Andres Bautista noong 2017. Sinabi ni Attorney Caleja na maaari pa rin piliin ng Vice Presidente na magbitiw kahit na isumita na ang Articles of Impeachment sa Senate Impeachment Court. Subalit, ikinatwira naman ni Bayan Muna Representative o Bayan Muna Chair at Attorney Nery Colmenares na hindi matatakasan ng pangalawang pangulo ang mga pananagutan ng impeachment sa pamamagitan lamang ng kanyang pagbibitiw kung sakali man. Anya, ang sinumang impeachable official na nagbitiw ay hindi makakaligtas sa habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng tungkulin sa gobyerno. Dagdag pa niya, sa sandaling may pasa na ang Articles of Impeachment sa Senado, itinuturing na itong pagtanggap sa reklamo kaya't manatili pa rin ang parusang habang buhay na diskwalifikasyon at hindi lamang basta pagkakatanggal sa kanyang kasalukuyang pwesto. Oras na natin, meron na lamang ho tayong 26 minutes bago po sumapit mga kabombo ang launa ho ng hapon. Kuha tayo ng live report mula kay Bombo Isa Cotoner, ang National Movement o National Citizens Movement for Free Election. Iginit na igalang ang 32 million pesos na botong nakuha ni Vice President Sara Duterte noong 2022 elections. Ngunit dapat din umanong sundin ang saligang batas. May update dyan si Bombo Isa Cotoner.
5: Yes, Bombo Genesis, sinabi nga ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL na hindi dapat magbanggaan ang pagrespeto sa mandato ng 32 milyong Pilipinong bumoto kay Vice President Sara Duterte noong 2022 elections at itong pagsunod nga o pagpapatupad ng konstitusyon sa gitnayan ng pagsisimula ng impeachment trial. Ayon kay NAMFREL Secretary General Eric Alvia, mahalagang kilalanin ang malakas na mandato na ipinagkaloob ng mga botante kay Duterte noong 2022 elections. Gayunman, sinabi niyang hindi ito nangangahulugang naligtas na sa pananagutan ang isang halal na opisyal kung may alegasyong kailangang litisin sa ilalim ng konstitusyon. Binigyan din ni Alvia na ang impeachment ay isang lehitimong mekanismo sa ng pananagutan na nakasaad sa saligang batas. Anya, dapat hayaang umusad ang proseso at pairali ng due process upang mapatunayan kung may pananagutan o wala ang vice-presidente. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni National Citizens Movement for Free Elections, Secretary General Eric Alvia.
6: Ang tingin namin, kailangan ay simulan ito ng prinsipyo. No? Tingnan natin ito sa prinsipyo, no? Sa pagrespeto muna, unang-una, no? Sa boto, no, ng 32 million na pumoto sa vice-presidente. No? Malaking mandato ito na galing sa taong bayan. No? Ito yung nagbibigay ng lehitimong mandato, no, sa ating pangalawang pangulo. Pero nananaig din, no, dapat ang konstitusyon at accountability. No? Yung bagamat nga sagrado yung boto, naninindigan yung NAMPREL na yung prinsipyo ng accountability at pananagutan ng mga nahalal sa official na posisyon ay nasa sa ilalim ng batas, no.
5: Sa kaugnay na usapin pa, Bombo Genesis, sinabi rin ni Alvia na matagal na nilang nakikita mga senyales ng posibleng pagkakawatak-watak nga nitong UNITIM coalition. Ayon sa kanya, bagaman nakakuha si Duterte ng mahigit 32 milyong boto at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman ay 31 million nung nakaraang national and presidential elections at naging matatag sa simula ang tambalan, nakabatay umano ito kasi sa isang coalition of convenience at hindi sa matibay na iisang prinsipyo o plataforma. Dahil dito, sinabi niyang nangibabaw ang magkakaibang interes at pananaw ng mga kaalyado na kalaunan ay nauwi sa matinding hidwaan nga pampolitika. Muli, ang tinig ng nagsisilbing Secretary General ng National Citizens Movement for Free Elections, si Eric Alvia.
6: Dalawang pananaw yan. Yung una, yung siyempre nagugulat yung tao, halos 32 million, no, ang bumoto sa vice-presidente, no? Mas mataas pa nga sa Pangulong Marcos, 31 million lang yata yung sa Pangulong Marcos. Tapos inaasahan din na matatag, no, yung pagsasama nila, no, ng UNITIM. Pero hindi rin natin inaalis, no, yung medyo yung katangian ng koalisyon ay medyo mababaw, no. Yung alam naman natin na may marriage of convenience, no, dahil hindi naman ayon sa ideolohiya o prinsipyo ng pagsasamang yon, kung hindi sa o plataforma ng gobyerno, kung hindi para manalo lang ng
5: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Bombo Weather Update!
1: Isa pa sa mga binabantayan po natin, mga Hombo, ito hong galaw ng Super Typhoon na Bavi. Ang isa po sa mga panibagong Super Typhoon na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na mga araw. Patuloy po ang paggalaw ng naturang Super Typhoon sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran, malapit po sa Northern Mariana Islands. Batay sa pinakahuling datos ngayong araw, ang sentro ho na mata ng bagyo ay tinatayang nasa 2,215 kilometro silangan ng southeastern Luzon at nanatiling nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Taglay ho ng bagyo ang maximum sustained winds na abot ng hanggang sa 205 kilometro bawat oras malapit sa gitna at mang pagbugso nito ay bahagyang bumaba sa 250 kilometer per hour mula sa dating 265 kilometer per hour. Habang kumikilos ito, bahagya namang bumilis hanggang 20 kilometro bawat oras ang bilis nito, mas mabilis kumpara doon sa dating 15 kilometro bawat oras. Ayon sa ulat, ang lakas ng hangin mula ho sa malakas hanggang typhoon force ay maabot hanggang sa 800 kilometro mula po sa sentro ng super typhoon. Bagaman wala pang direktang epekto sa bansa, maigpit na pinapayuhan ng publiko na manatiling nakaantabay sa mga abiso magkakabombo. At tutukan lamang po mga balita mula sa Bombo Radyo Philippines at ng Star FM para sa mga development or mga updates ukol pa rin sa Super Typhoon Bavi. Update pa rin po tayo dyan sa may mataas na kapulungan. Ngayon, tunguhin po natin dyan sa may labas ng kapulungan, mga kabombo, dahil Tiyunti na pong nagsisipang datingan ng mga supporter ni Vice President Sara Duterte. May live report si Bombo o si Star DJ Antonio Lambada.
7: Yes, Bombo Jenny Peace. Unti-unti na nga nagdatingan ang mga taga-supporter o taga-supporter ni Vice President Sara Duterte dito sa labas ng Senado. Una yan, nagsagawa rin sila ng isang panal na bisa na pinaunahan ng isang pari. Sigaw ang salitang no impeachment habang iniwagayway nila ang bandila ng Pilipinas. Samantalang Bombo Genesis, bago magtanghali, tumating ang isang van na sakay ng mga personnel ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ngunit umalis din naman ito nang hindi papasukin sa loob ng Senado. Dayon, Bombo Genesis ay patuloy na nagsisidatingan ang mga grupo o mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte habang ilan naman yung mga sumusulong naman ng yes to impeachment ay unti-unti na rin nagsisidatingan. Bombo Genesis.
1: Oh, pero wala namang friction so far sa pagitan ng dalawang grupo, DJ Antonio.
7: Yes, Bombo Genesis. Kung saan nga, meron silang mga sarili-sariling lugar para magtagawa o magdaos ng kanilang mga programa. Pero hindi nga sinasantabi ng mga kapulisan yung maaaring magkaroon ng friction ng magkabilang panig. Kaya naman sa ngayon ay nakatutok pa rin ang ating mga kapulisan dito sa labas ng Senado. Bobo Genesis.
1: May lockdown ba ngayon ng Senado? Or usual pa rin? May mga pinapapasok pa rin mga personnel?
7: Yes, Bobo Genesis. Meron pa rin mga pinapasok, lalo na yung mga nagtatrabaho sa loob ng Senado. Pero maikpit pa rin itong dumadaan sa inspeksyon. Habang yung road naman o yung kalye dito sa Diokno Street ay sinarado na to simula bago magtanghali sa mga dumaraan na motorista. Ito ay para magbigay ng daan at seguridad sa mga magsasagawa ng kanilang mga protesta sa mga iba't ibang grupo, Bombo Genesis.
1: Oh, sa bagay, malaki o malawak yung Diokno Boulevard. Ano? From time to time, maki-update pa rin kami dyan sa linya mo, ano, Bombo o Star DJ Antonio. Maraming salamat. Ingat ka dyan.
7: Yes, Bombo Genesis. At mamaya-maya ay bibigyan ko kayo ng update dahil ayon sa ating mga kapulisan ay baka mamayang hapon ay magsidatingan ang iba't ibang mga grupo ng mga yes to impeachment at no to impeachment. Live mula rito sa labas ng Senado, nag-uulat Star DJ Antonio Rabada ng 102.7 Star FM Manila para sa number one and most trusted source of news and information, Fox Radio. Bombo!
1: Mula dyan sa may labas ng mataas na kapulungan, pasok tayo sa may loob mga kabombo. Nariyan pa rin, naka-standby si Bombo Jaira Hanggayo. Kamusta dyan, Bombo Jai?
8: Yes, Bombo Jai, this is may get isang oras na lang bago magsimula itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Patuloy nating inaantabayanan yung pagdating na kanyang defense team, yung kanyang legal counsel dito sa mataas na kapulungan ng Pilipinas habang hinikayat ng House Prosecution Panel and even the President of the Philippines, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dumalunga at magpakita si Vice President Sara Duterte habang iginiit naman ng kampo nito and yung defense team niya na hindi naman yung physical na presensya dito ng Vice Presidente ang dapat pag-usapan sa araw na unang araw na paglilitis. Ayon niya sa isang pahayag, according kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa Senado ay nakadepende naman sa magiging takbo na paglilitis at sa magiging payo ng kanyang legal team. Aniya, walang legal na requirement na obligadong personal na humarap ang isang respondent sa impeachment court. Maari niya siyang katawanin ng kanyang maagbogado alinsunod yan sa impeachment rules. Parang nakikita ng ating mga listeners and viewers na may pagsasadya dito no, sa depensa na huwag munang kumpirmahin kung dadalo itong Vice Presidente sa unang araw na paglilitis. Ayon kay Attorney Michael Poa, ayaw nila na ang magiging pangunahing usapin ay ang attendance ng Vice Presidente. Sa halip, nais nilang nakatuon ang publiko sa mismong mga legal na issue at sa magiging takbo ng impeachment proceedings. Para sa depensa, mas mahalaga kung ano ang maipapakitang ebidensya at argumento sa loob ng impeachment court kesa sa kung sino ang pisikal na naroroon sa bawat pagnig. Hindi rin isiniwalat ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung ano yung eksaktong payo ng kanyang mga abogado dahil saklaw umano ito ng attorney-client privilege. Posibleng piliin nilang personal na humarap ang Vice Presidente sa mga critical na ng mga stages ng paglilitis o kaya na may ipaubaya muna sa legal team ang lahat na procedural and legal arguments habang sinusuri nila ang direksyon ng kaso. Giniit ng depensa na matagal na silang naghahanda para sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, handa sila kung procedural matters lamang ang tatalakayin o kung agad nang magsisimula ang presentasyon ng unang testigo ng prosekusyon. Sinabi rin niyang susuriin muna nila ang lakas ng ebidensya ng prosekusyon bago sila magpasya kung kinakailangang magpresenta ng sarili nilang mga testigo at dokumento. Ipinakita nito ng depensa ay tila gumagamit sila ng isang wait and assess strategy at aalamin muna nila kung ang buong kaso ng prosekusyon bago ilatag ang kanilang buong depensa. Isa pang mahalagang pahayag bombo genesis ng depensa sa isang panayam ay ang kanilang pagsang-ayon sa mungkahing paikliin ang impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, walang sino man sa magkabilang panig ang makikinabang kung hahaba ng husto itong proseso. Gayunman, nilinaw niyang hindi ito nangangahulugang isa sakripisyo ang due process. Ang mahalaga ay magiging mabilis, ngunit patas itong paglilitis. Habang naniniwala naman ang prosekusyon na makatutulong sa kredibilidad ni Vice President Sara Duterte kung personal siyang haharap sa Senado at iba ang pananaw ng depensa. Para sa kanila, ang impeachment trial ay dapat nakabatay sa batas at sa ebidensya at hindi simbolismo ng pisikal na pagdalo lamang. Kasabay nito, sinabi rin ang kampo ni Vice President Sara Duterte na nagpapatuloy ang kanyang trabaho bilang presidente habang hinaharap ang impeachment case at hindi umano nito hinahayaang maantala ang mga tungkulin sa pamahalaan. Makikita rito, mga kabobot Star Nation, ang magkakaibang strategy ng dalawang kampo sa end ng House Prosecution Panel and sa Defense Team. Itong prosecution ay nais ipakita ang mahalagang personal na humarap si Vice President Sara Duterte upang ipakita ang kanyang pananagutan sa publiko. Samantala, sa part naman ng Defense Team ay tila nais nilang ilayo itong atensyon sa usapin ng attendance at itoon ang laban sa legal na aspeto ng kaso. Sa kanilang pananaw, ang magiging sukatan ng impeachment ay hindi kung ilang ulit nahaharap ang Vice Presidente sa Senado kung kundi ay ang mapatunayan ba ng prosecution ang bawat articles ng impeachment. Sa huli, ang physical presence ni Vice President Sara Duterte ay maaaring magkaroon ng epekto sa public perception, ngunit hindi ito ang magpapasya sa magiging hatol nito. Ang magiging batayan ng Senado ay ang ebidensya, mga argumento ng magkabilang panig at kung makakamit ba o hindi ng prosekusyon itong 16 votes, so itong two-thirds threshold ng mga senador upang ma-litis nga o itong mahatulang guilty si Vice President Sara Duterte. Bombo Genesis.
1: Okay, sige. Balikan ka namin mamaya, Bombo Gen. No? Meanwhile, may informasyon tayo dyan sa may mataas na kapulungan. Dyan pa rin mataas na kapulungan na dumating na raw si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Maraming salamat. Sanbay ka lamang dyan, Bombo Jaya. No? Balikan tayo, ka namin dyan. Minuto. Balikan po natin mamayang linya ni Bombo Jaya, mga kahombo. Update po muna tayo dyan sa linya naman ni Bombo Angelo Aganan. Or sige, mamaya, maki-update po tayo sa kanyang linya. Pero as of now, meron na raw ho or nakarating na raw sa may mataas na kapulungan sina dating Senate President Alan Peter Cayetano and even yung team ng defense or ng defense team. Inam din siguro malinawan ho tayo kung magkakasama silang dumating. Ano? Dahil si Senator Cayetano ay magsisilbi na bilang Senator Judge at of course kailangan ng patas na pagtrato, pagturing or anumang relasyon ano between the defense at nitong prosecution panel. Oras natin, meron na ho tayong 13 minutes na lamang bago po mag-alauna ng hapon, mga kaumbo. Tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan. Naghahanda na rin ang Metro Manila sa posibleng epekto ho ng Super Typhoon Bavi kahit wala pa ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, naka-alerto na ang mga lokal na pamahalaan at nakatakdang makipagpulong sa Metropolitan Manila Development Authority ngayon pong araw o kung hindi man bukas para rin sa karagdagang koordinasyon. Batay nga sa weather advisory, mga kahumbo, posible pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility o kung hindi man sa araw ng Martes o kung hindi ay posibleng sa Miyerkules ang naturang super typhoon at posible itong tatawagin bilang Bagyong Inday. Kabilang sa mga paghahanda, ang pagtiyak na gumagana ng mga pumping station, paglilinis ng mga drainage system at mga daluyan ng tubig. Maging yung paglalagay ng mga kagamitan para sa emergency at paipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development para sa karagdagang food banks kung kakailanganin. Samantala, nagbabala naman ang National Weather Service na maaari pong magdulot ang typhoon o super typhoon Bavi ng mapaminsalang hangin, matinding pagbaha, storm surge, at mga alon na maaari pong umabot ng hanggang sa 10.7 meters ang taas. Habang nasa hangtatawid muna ito sa Guam at Northern Mariana Islands bago lumapit sa kalupaan ng Pilipinas. Sa ibang mga updates, or bago ho yan mga kombo, update po muli tayo mula sa linya ni Bombo Angelo Aganan ang pagdating ni na Senator Alan Peter Cayetano at ang defense team dyan sa may mataas na kapulungan. Bombo Angelo?
0: Yes, Bombo Genesis, dumating na nga dito sa Senate itong defense team ni Vice President Sara Duterte. Dala-dala pa rin nila, Bombo Genesis, itong mga itim na maleta na pinaglalagyan ng kanilang mga dokumento. Samantala, Bombo Genesis, nakita na rin natin ang presensya dito ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya't tulbukan na itong mga umuubong at mga informasyon na maaaring i-boycott ng minority senators itong pagsisimula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Isa ito, Bombo Genesis, na magandang imbitasyon na pagpapakita dito ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, mataas na kapulungan, sapagkat siya ang leader nitong mga minority senators. Kung nandito itong si Senator Alan Peter Cayetano, ay malamang sa malamang ay pupunta rin dito ang kanyang mga miyembro sa Senate Minority Bloc. Bombo Genesis.
1: Sabay-sabay ba silang dumating, Bombo Jello? Ang defense at sina Senator Cayetano?
0: Meron lamang, Bombo Genesis, minuto na agwat. Kasi kanina, nung tayo ay nandito na standby, ay dumaan ito ang defense team sa ating likod. Bandang alas 12, 20 ng tanghali. Tapos ito namang si Senator Alan Peter Cayetano ay dumating dito sa Senate building ng bandang alas 12:35 ng tanghali, Bombo Genesis.
1: Okay. Maraming salamat. Standby ka pa rin dyan sa may bahagi ng Senado para sa ating maging special coverage muli mamaya, mga alas 1:30 ng hapon. Ingat ka dyan, Bombo Jello.
0: At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, number one and most trusted source of news information. Sa radio, Bombo!
1: Usapin pa rin po ng impeachment trial mga kabombo. Iba't ibang mga progresibong grupo ang magsasagawa rin ng kilos protesta kasabay po ng pag-uumpisa ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. May update naman po dyan ng Bombo Radio Rojas.
9: Magsasagawa ng kilos protesta ang iba't ibang progresibong grupo kasama ng kilosang bayan kontra Korakot kasabay ng pagsisimula ngayong araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa paniham ng Bombo Radio Rojas kay David Michael San Juan, convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o Tama Na, sinabi nitong iba't ibang grupo ang magtitipon sa harap ng film center malapit sa Senado matapos ipagbawal ang pagsasagawa ng anumang protesta sa mismong harapan ng Senado. Ayon kay San Juan, magsasagawa ang kanilang grupo ng programa habang sabay na subaybayan ang magiging takbo na impeachment trial. Umaasa rin aniya ang kanilang hanay na personal na harap si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis, batay man sa nauna nitong payag na dadalo lamang siya kapag Senado na humawak ng kaso. Dagdag pa ni San Juan, inaasahan nilang gagampanan ng Senate Impeachment Court ang tungkulin ito sa patas at maayos na pagdinig ng kaso bilang tugon sa matagal ng panawagan ng publiko para sa transparency at accountability ng mga opisyal ng pamahalaan.
10: Ang kilosang bayan kontra Korakot po ay may tinatawag na kampanyang bantay impeachment. No? Ito po ay ipinangunahan ng KBKK pero maraming grupo ang kasama rito at nagsimula na po yan mga ilang linggo nakakaraan. No? Kasama po sa mga gagawin natin ay ang pagsasagawa ng rally sa harapan ng Senado around 1 p.m. o sa vicinity ng Senado kasi ginawa hong no rally zone yung mismong espasyo sa harapan ng Senado. So ang protesta po natin ay doon po sa harapan ng film center, no?
9: Mula rito, same pila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Gemelus Dali and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.
1: Sa ibang mga balita ho tayo sa probinsya mga kaumbo, 16 na estudyante sa may Cagayan na ospital matapos mahilo sa orientation ng National Service Training Program. May update na Bombo Radio Tugigaraw.
11: 16 na estudyante ang dinala sa pagamutan matapos makaranas ng pagkahilo, panghihina at iba pang karamdaman habang isinasagawa ang National Service Training Program o NSTP Orientation ng Cagayan State University, Carig Campus noong araw ng Biyernes. Ayon kay Task Force Lingkod Cagayan Head Arnold Azucena, nasa 1,500 estudyante ang dumalo sa orientation. Sa 16 na naapektuhan, 8 ang nakaranas ng hypertension, muscle cramps at matinding panghihina. 3 ang inatake ng hika, 2 ang nagkaroon ng nosebleed, 2 ang nagsuka dahil sa matinding pagkahilo o pagduduwal, at 1 ang nakaranas ng matinding pagkahilo. Agad na isinugod sa Cagayan Valley Medical Center ang mga estudyante para sa karagdagang gamutan. Batay sa paunang assessment, posibleng nakaapekto ang siksikan sa venue, kakulangan ng ventilasyon at mainit na panahon. Sa tulong ng mga responder at medical staff ng Cagayan State University, ligtas na ang lahat ng estudyante at nasa maayos ng kalagayan.
12: May mga nag-collapse na mga estudyante. Base sa report ng ating Task Force Lingkod Cagayan, ay merong bilang 16 na bilang ng mga estudyante na binigyan po ng paunang lunas o di kaya finisher's aid ng ating Task Force Lingkod Cagayan. Ay hindi lang po first time po na nangyayari po ng ganito, ma'am, lalo na po na kinukonsider po kasi natin itong ating kalagayan sa panahon na talagang nakakaranas po ang ating mga estudyante kung ganitong may mga malalaking events.
11: At yan ang balita mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Erica Janine de la Cruz, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!
1: Bago ho tayo tuloy ang magtapos sa ating pong newscast, mga kabombo, iginigit po rin po ng Senado na hindi dapat maantala ang pagkakapasa ng mga mahalagang panukalang batas at ang pagsasagawa ng mga investigasyon ng Senado sa gitna pa rin po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, bagamat kinikilala ng mga senador ang kanilang tungkulin bilang mga senator judges din ho sa may impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo, hindi raw dapat na mapabayaan ang iba pang responsibilidad ng mataas na kapulungan, lalo na iyong mga panukalang may direktang epekto sa kabuhayan at maging sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Sinabi rin ng senador na dapat magawa ng Senado na sabay ang paggampan sa tungkulin nito bilang isang impeachment court at bilang isang legislative body. Kabilang sa mga panukalang nais isulong ho ng naturang senador ay ang assistance to individuals in crisis situation at maging ang mga pag-amyanda sa oil deregulation law na sinasabing kailangan na ho ngayon kasunod po ng krisis sa may Middle East. Maging ang panukalang lumikha ng Philippine Petroleum Reserve at yung pong pagrepaso doon sa Juvenile Justice and Welfare Law. Kailangan din daw ito dahil doon sa nangyaring mga kaguluhan sa mga eskwelahan. Ayon pa rin kay Senator Tulfo, marami pa rin mga batas ang kailangang may pasa upang matugunan yung mga suliranin na kinakaharap ng publiko, kaya ho hindi dapat tuminto ang legislative work habang nagpapatuloy ang impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Nanawagan din siya na ipagpatuloy ang mga investigasyon sa Senado, kabilang na dito ang pagdinig ng umuling mga anomalya sa flood control project at maging yung isyo ng malawakang pagtutol na, o pagputol ng mga puno dyan sa may probinsya ng Palawan. Binigyan din ni Senator Tulfo ang pangangailangang repasuhin ang Juvenile Justice and Welfare Law at ang Anti-Bullying Act dahil yan sa dumaraming krimen na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Anya, may karapatan ng publiko na magkaroon ng pananagutan ang mga opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng impeachment trial, ngunit may karapatan din silang umasa na magpatuloy ang trabaho ng Senado sa pagpasa ng mga batas na makatulong yan sa kanilang pangaraw-araw na gawain sa kabila pa yan ng pagpapatuloy ng impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Bago tayo tuloy mag-exit, mga kabumbok, kapapasok lamang ho na balita na aresto na ho itong si dating anak kalusugan Representative Mike Defensor kasama ang isa sa mga negosyante na sinasabing nagbigay din ng donasyon na kay Senator Rodante Marcoleta na bahagi ho ngayon o sentro ho ngayon nung kasong plunder laban ho sa senador. At sa mga kabombo natin sa Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media pages. Bawat provincial station ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM, meron pong mga sariling social media page na pwede po ninyong subaybayan, pwede po ninyong mapanood, pwede po ninyong mapakinggan, pwede po ninyong subaybayan anumang oras, anumang araw. So makababayan po natin dyan sa may Visayas area, dyan po sa may Iloilo province, nariyan ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa Negros area, nariyan ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Maging dyan sa may probinsya po ng Cebu, pwede po ninyo subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa may probinsya ng Cavite, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa may probinsya po ng Aklan, pwede po ninyong subaybayan, panoorin at pakinggan ang Bombo Radio Calibo at dyan sa may Leyte.

0: Pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any loaf variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada, at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali, at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates.

0: cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Star
1: FM. Suerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: It's all for you.
5: 102.7.

0: 102.7 Star FM Special Coverage.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 11 star minuto na lang bago sumapit ang alas 2 ng hapon. 1:49 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Kasar Nation, pansamantala po muna ulit tayong papatlang sa ating programa upang mapakinggan ang nagpapatuloy pa rin na impeachment trial. Sabay-sabay po nating pakinggan.
2: Mula sa panig ng minority group ang dumadating at humaharap sa mga nakalipas na sesyon at karamihan po ay hindi dumadalo at sa halip yung mga bumubuo doon sa new majority group ang palagi pong present dito matapos ang pagpapalit ng liderato ng Sindado. I-check din natin maya-maya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang panig ng lower house sa pamamagitan ng House Contingent ang tinutukoy ho natin yung panig ng prosekusyon sapagkat paliban sa prosekusyon ay haharap din ho yung mga lawyer na private lawyer na aalalay ho sa kanila sa kabuuan itong paglilitis. Sa puntong ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, tunguhin muna natin ang lungsod ng Quezon sapagkat ngayon ang schedule ng return of warrant para dito sa kaso ni Senator Rodante Marcoleta. Tunguhin natin ang bahagi ng Quezon City. Si Bombo Grant Hilario, kaugnay naman ng kaso nitong si Senator Rodante Marcoleta. Bombo Grant, kumusta ang sitwasyon dyan? Please come in.
3: Bombo Genesis, nandito tayo ngayon mismo sa Camp Ramey, partula dito yan sa lungsod ng Quezon kung saan ay may nakita tayo dalawang ambulansya ang lumabas ng Criminal Investigation and Detection Group at pumasok ng PNP or Philippine National Police General Hospital. Dito tinutukoy natin kung si Senator Marcoleta ang idinala sa senator ang hospital at ang confirmation pa lamang ngayon ay tiniyak ni Secretary John Vic Remulla ng Department of Interior and Local Government na itiyakin nila na hindi nila hihiyain ang natural senador at re-respetuhin patular ang kanyang buhok para sa pagkuha ng larawan o yung tinatawag na mugshot. Bombo Dennis.
2: Initially, kumusta naman yung yung observation nyo dyan sa kalagayan ni Senator Rodante Marcoleta? Wala ba naman siyang, kapansin-pansin sa kanya na tila iniinda na karamdaman sa kanyang katawan o ano paman, Bombo Grant, mula kanina na nasulyapan ninyo itong si Senator Rodante Marcoleta?
3: Bombo Dennis, yun yung layo natin na matiyak at makumpirma base nga sa pagdala sa kanya mula sa Sandigan Bayan matapos yung kanyang pagkakaresto at pagsuko dun sa naturang korte at dalhin dito sa Criminal Investigation Detection Group. At base sa ating nakita kanina, batay lamang sa ating pagkakakita ng dating dalawang mga mata nung nasa convoy siya o doon sa mismong cousin na sakay niya ay nandun naman at yung pag-akit niya nga sa coaster kanina sa Sandigan Bayan ay nag-flying kiss pa nga mismo, nag-flying kiss pa siya. Aba. At ngayon dito inaalam natin kung ano yung kasalukuyang sitwasyon at tiniyak naman ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na titiyakin nila yung kalagayan at isasalalim sa medical exam itong si Senador Marcoleta. Bobo Dennis.
2: Wala namang posas nung nakita nyo si Senator Marcoleta sapagkat yung iba na mga naaresto automatic ay nilalagyan ng posas. But ito naman sa sitwasyon ni Senator Marcoleta, kusa na siya na nagtungo dyan sa tanggapan ng Sandigan Bayan. So, indicator ng kanyang pag-submit ng kanyang sarili. So, nakaposas ba nang makita nyo kanina, Bombo Grant?
3: Kanina ay tinitignan din natin niya si Senator Marcoleta. Ngunit ang tanging pa lamang nilinaw din ni DILG o Department of Interior Local Government Secretary John Vic Remulla na ito nga, na vote anya daw na sumuko at inaresto si Senador Rodante Marcoleta. Bombo Dennis.
2: Walang conflicting doon sa mga pahayag na yun. Bombo Grant, paano naging pareho yung statement nila na inaresto pero sumuko? So which is which, Bombo Grant? At paano ito kinakwalify, pinapaliwanag ng Interior and Local Government Secretary?
3: Bombo Dennis, but says sinabi ni Philippine National Police Chief Gerald Jose Melencio Sinatates Jr. ay ipinatupad nila o inimplementa yung naturang arrest warrant na inisyo ng Sandigan Bayan. At ito naman si Secretary John Vic Remulla ay ikinit niya na pareho na may tatawag ito sapagkat niya nung dumating si Senator Rodante Marcoleta dito sa Sandigan o sa Sandigan Bayan ay yung kakay nito ay yung pag-attend sa hearing ng ikatlong division sa kanyang motion to quash at nang ito nung ito'y mabasura at ilabas yung naturang arrest warrant ay dito na ay sinabi ng kanyang kampo na usa siyang sumuko sapagkat kasabay ng kanyang pagpunta ay inilabas na din yung arrest warrant. Ngunit sa panig naman ng mga otoridad, sinabi din nila na sa paglabas ng arrest warrant na nandun na din si Senator Marcoleta ay kanilang agaran na din itong ipinatupad. Bombo Dennis.
2: Pero papaano ito yung inaasahan dyan sa mga initial information ninyo? Ay ngayon din ba may lalabas yung commitment order? At initially saan ang nakikita ng Interior and Local Government na pwedeng detention facility para kay Senator Marcoleta? Ito ba ay isasama ron kina Senator Bong Revilla o former Senator Revilla at Senator Jinggo Estrada o separate detention facility yung pagdadalhan sa kanya?
3: Gawin pa sapagkat sa kasalukuyan ay ito pa lang si Senator Rodante Marcoleta ay tinitingnan natin kung saan siya dadalhin. At ito kanina ay may namatay niya tayo na dalawang ambulansya na pumunta at pumasok sa General Hospital ng Philippine National Police. Mm-hmm. At dito, pagkatapos ng processing o yung tinatawag na booking process at yung return of warrant ay dadalhin sa Sandigan Bayan. Dito tutukuyin kung or yung isasagawa yung return of warrant at ang Sandigan Bayan na o yung ikatlong division ang siya mag-i-issue ng commitment order kung saan dadalhin. Ngunit bate sa ating initial na impormasyon ay posibleng dalhin ito sa Quezon City Jail sa Payatas, Bombo Dennis.
2: Sige. So maliban dyan, I heard na pasakamay na rin ng mga otoridad si former Representative Mike Defensor and that certain spirito na co-accused din nitong si Senator Marcoleta. So magkakasama ba sila, magkakahiwalay o paano yung handling ngayon ng mga otoridad dyan?
3: Bombo Dennis, kinumpirma nga din ni Secretary John Vic Remulla kanina sa kanyang press briefing na na-arresto na din yung mga kapwa akusado ni Senador Rodante Marcoleta. Yan ay si former Anakansugan Representative Mike Defensor at yung isa din sinasabing donor nito na si Joseph Espiritu. Ngayon, Bombo Dennis, tinitingnan natin kung sino itong lalabas sa Criminal Investigation and Detection Unit ng National Capital Region papalabas dito sa Camp Crame o papasakay ng coaster. Bombo Dennis.
2: At maraming salamat, Bombo Grant, but stand by for any development. Babalikan namin yung linya mo dyan. Thank you.
3: Wala dito sa Camp Crame. Ito si Bombo Grant Lario. Back to you, Bombo Dennis.
2: Patikim pa lamang ho yan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating pagtutok dito sa malalaking kaganapan sa atin pong mga tinutugay-gayang mainit na usapin, lalo na dito sa Metro Manila. But of course, we'll check also yung linya ho sa mga lalawigan kung may mga kaparehong movement, show force or whatever na related dito ho sa kaganapan na ito para maihatid po namin ang mga pinakauling pangyayari. Tunguhin na natin ang Senado sa pagkakataong ito, mga kabombo at mga ka-Star Nation. At least ay malaman ho natin kung on time kaya ito magsisimula o ano mga preparation sa panig ho ng impeachment court. Sapagkat ito yung kauna-unahan na magsasagawa ng paglilitis sa isang vice presidente. At may pag-ulat live mula sa Senado ang tumatayong impeachment court. Si Bombo Angelo Aganan, nasa linya.
4: Yes, Bombo Dennis, isa-isa na nga ang nagsisipasupan ang mga miyembro nitong House Prosecution Panel, Defense Team at Senator Judges sa Plenary Hall kung saan isasagawa itong paglilitis, itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi kanina, Bumbo Dennis, ni Senate President Gatchalian, na ang mag-preside sa pagsisimula nitong impeachment trial.

0: na tila na isang tabi umano ang ibang isyo ng bansa dahil mas nakatutok aniya ang gobyerno ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na tinukoy ng Senador Bongbong Dennis ang economic crisis na kinakaharap ng bansa dahil sa pagbagal ng ekonomiya. Bagamat magandaan niyang balita ang pagtaas ng sahod, ngunit isa naman umano itong pasani sa mga maliliit na negosyo sapagkat maaari umanong magsara ang mga ito dahil hindi kakayanin ang dagdag patakos. Nagbigay din ng pahayag ang Senate Minority Leader kaugnay ng pagkakaaresto kay Senator Dante Martoleta. Mensahe niya sa publiko, Bongbong Dennis, read between the lines umano. Dahil malinaw aniya na iniisa-isa silang mga miyembro ng minority bloc kaugnay ng usapin sa threshold ng pagboto para makonvict itong si Vice President Sara Duterte. Kung makikita sa screen ng ating mga kabombo, Bongbong Dennis, na ang ilan sa mga senator guests kabilang itong Senate President Sherwin Bacalian ay nasa plenary hall na sa pagbubukas o pagsisimula nitong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Bongbong Dennis.
1: Eh, nice kung maitanong, Bongbong Angelo, no? Sapagkat limited yung nakikita ng aming mga mata na susulyapan dyan sa inyong video feed. Sa obserbasyon nyo dyan, present din ba sa pagkakataong ito yung mga minority senators, senator judges na makikibahagi dito sa paglilitis na ito, Bongbong Angelo?
0: Since I'm Bongbong Dennis, kanina nga ay nakita natin itong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at si Senator Robin Padilla na nandito na sa gusali ng Senado bagamat wala pa sila sa loob ng plenary. At sinabi nitong si Senator Alan Peter Cayetano na inaantay na lang nila ang ilang miyembro ng minorya para nga dumalo dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bongbong Dennis.
1: Okay, so kung nagsisimula na dyan, Bongbong Angelo, ating pakinggan at panoorin yung mga kaganapan dyan para na rin sa kabatiran ng ating mga kabombo at mga Kastar Nation. Pero mas mainam ano, mamaya sa mismong pag-uumpisa, saka natin may parinig at may papanood yung mga kaganapan dyan. As of now, ay siguro may mga preliminaries ano, na expected na itatakil. And of course, yung roll call of members, sapagkat napaka-importante na may maobserbahan natin sino yung present at sino naman yung hindi nakadalo at sino yung talagang hindi pwede na makadalo sapagkat may mga kinakaharap na usaping legal at kinakailangan na dun sa proseso ng batas ay harapin nila yung ilang mga usapin, Bongbong Angelo. So far, ano pang mga obserbasyon ninyo initially? By the way, Bongbong Angelo, siguro mas mainam para sa mga tagapanood at tagapakinig ng Bongbong Radio Philippines ay ating ipapakita at ipaparinig yung mga kaganapan na dyan sapagkat kahit yung panimula ng mga salita ay mahalaga rin na matunghayan ng ating mga kabombo at mga Kastar Nation. Ating tunghayan.
2: Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Irwin, Senator Judge Tulfo Raffi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camil, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the Senate President.
3: With 21 senators present, the chair declares the presence of a quorum. The court was convened on May 18, 2026. For the record, since then, the court has issued summons and conducted pre-trial proceedings, which are all made part of the records of this case. Resolution number 39, or the Rules of Procedure of Impeachment Trials, as amended, shall continue to apply.
2: Your Honors, we are now ready to hear the statement of the Senate President.

Before we begin, with the court's kind indulgence, I wish to deliver a brief opening statement. Ladies and gentlemen, distinguished Senator Judges, sa araw na ito, binubuksan natin ang pagdinig sa kasong impeachment laban sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang na Sara Zimmerman Duterte, alinsunod sa ating saligang batas. Sa pagtupad natin sa tungkuling ito, malinaw ang panata na ating sinumpaan. To do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. Ibig sabihin nito, ang bawat pasya natin ay dapat nakabatay lamang sa saligang batas, sa ating mga batas, sa mga alintuntunin ng hukumang ito, at sa mga ebidensyang ihaharap na walang kinikilingan at walang pinapanigan. Impeachment is a constitutional mechanism that holds the highest public officials of the Republic accountable to the people. We cannot achieve accountability, nor can we faithfully serve justice without the truth. Karapatan ng sambayanan na malaman kung may katotohanan ang mga paratang laban sa pangalawang Pangulo. Tungkulin nating timbangin ang mga ebidensyang ihaharap at tiyakin ang ating magiging pasya ay nakabatay lamang sa batas at sa mga katotohanang mapatutunayan sa paglilitis. Ipagkakaloob ng saligang batas sa Senado ang natatanging kapangyarihang dinggin, litisin at pagpasyan ang lahat ng kaso ng impeachment. Kakibat ito ang pananugutang tiyakin na ang paglilitis ay isinasagawa ng may integridad, kaayusan at buong paggalang sa proseso. Sisiguraduhin natin na magiging maayos, bukas at madaling maunawaan ng ating mga kababayan ang prosesong ito. Pagkakaloban ang magkabilang panig ang prosekusyon at ang depensa ng sapat at makatarungang pagkakataon upang magharap ng ebidensya, magsuri at magtanong sa mga testigo at mailahad ng buo ang kani-kanilang mga argumento. Sa ganitong paraan, mahiharap sa taong bayan ang malinaw na batayan upang maunawaan ang mga isyong nakapaloob sa Articles of Impeachment. Sa kasabay ng paghahanap sa katotohanan, ang tungkulin natin tiyakin, iginagalang ang mga karapatan ng bawat panig, lalo na ang karapatan ng Respondent Vice President sa isang patas at makatarungan paglilitis. Due process and fair play must remain paramount at every stage of this trial. Let us be firm in the search for truth. Let us remain faithful to the rules of this court, the rule of law, and above all, the Constitution. Nakatutok ang buong sambayanan, bawat kilos, salita, at pagpapasyang ating gagawin ay huhubog sa kasaysayan. At ang kasaysayan ang huling huhusga kung tayo ay kumilos ng tapat at nararapat. Nais kong bigyan ng katiyakan ng lahat, lalo na ang ating mga kababayan, gagampanan ko ang aking tungkulin ng patas at may katapatan. Magalang kong hinihikayat ang bawat Senator Judge na way tuparin natin ang ating tungkulin ng may dangal at pananugatan sa ating konstitusyon upang maging karapat-dapat tayo sa tiwalang ipinagkaloob sa atin ng sambayanang Pilipino. Thank you, distinguished Senator Judges.

0: I have no problem with Senator Judges given time to review everything, and I assume we're all trained to consider only the evidence that is later on admitted, offered and admitted. So my problem is that, for example, no, if someone offers now, between now and the trial, wiretapped recordings, do we upload that? When we have not made a ruling yet on that. So I just want to be clarified on that.
1: The chair will clarify. As the chair said earlier, only the pleadings, motions, and memoranda filed by the parties, and insofar as the exhibits marked are concerned, only those attached as annexes to either the articles of impeachment and or the answer to the impeachment complaint. Insofar as documentary evidence is concerned, it will only be admitted and if at all admitted by the court and published once formal offer has been made. Until such time, we will not publish any documentary evidence even after being identified by a witness because it is the formal offer that will determine its admission by the court after the party
0: same thing,
1: rests.
0: Just to clarify, same with if we do issue a subpoena,
1: the subject matter of the subpoena will not be published, but the motion for the issuance of a subpoena.
0: Thank you.
1: Will.
0: Thank you for that clarification.
1: Thank you, Your Honor. Senator Judge Erwin Tulfo is recognized. What is your pleasure, sir?
2: Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. Just want to be clarified. I need a clarification, Mr. Presiding Officer, with regards to this anti-money laundering council documents or pieces of evidence that will be submitted here. Will it be okay if we tackle this in public, or shall we tackle evidence from the AMLOC during an executive session? I believe this is under the bank secrecy law, or we can tackle it because this is an impeachment court, Mr. Presiding Officer.
1: What we will debate upon, if at all, on the scheduled date to be set by the chair is a debate on whether or not to issue the subpoena Duces Tecum ad Testificandum in relation to AMLC records, not the actual records yet. Once it is granted by the court and is issued, it will have to be presented by the parties. We cannot tackle and discuss it in executive session because anything and everything discussed in executive session cannot be revealed into the public and used by this court. Secondly, it can only be, if at all, revealed by a unanimous voter consent by all the senator judges, which effectively hog ties that piece of evidence if we discuss and talk about it only in executive session. Whether or not it is to be made public, whether or not it can be legally obtained, will be decided by this court after hearing the oral arguments of the parties.
2: Thank you for that clarification, Mr. Presiding Officer.
1: What is the pleasure of Senator Judge Villanueva?
3: Yes, Mr. President. Considering that we have been tackling and asking of pieces of evidence, I think there's a lot of questions with regard to the mahiwagang BIR box, Mr. President. Yung clarification lang po, where is it now and when are we going to transfer it to the Bureau of Internal Revenue?
1: It is with the Clerk of Court in the Office of the Secretary General, as instructed by the Chair. It should be sent back to the BIR by tomorrow morning in the condition that it was received, meaning sealed.
3: The same. Thank you, Sir President.
1: Any other manifestations or motions on the part of the Senator Judges? Senator Judge Ontiveros is recognized. What is your pleasure, ma'am?
4: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Just to make a brief statement in support of the ruling recently proclaimed by the Presiding Officer on executive sessions. Thank you, if I may.
1: Noted.
4: Mr. Presiding Officer. And just to add a little bit of that, Mr. Presiding Officer. Thank you. The executive session is only for Congress acting in its usual legislative functions, and impeachment trials do not contemplate executive session. So I join with the presiding officer in the call that he made, which I believe is the default also of this impeachment trial court for transparency as a general rule and as a default. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
1: Thank you, Senator Judge Ontiveros. Before the court adjourns, Chair directs the Clerk of Court to kindly make sure that the subpoena for the two NBI agents will be issued this afternoon and duly received, and entrusts it to the Counsel for Prosecutors to make sure of the attendance of their two witnesses tomorrow. Likewise, the Chair reminds the Clerk of Court to furnish, right after we adjourn, Counsel for Respondents with a copy of the requests for the issuance of subpoena thus far submitted and filed with the Office of the Clerk of Court. So ordered. There being no other business to discuss, the trial is hereby adjourned until 2 p.m. of Tuesday, tomorrow, July 7, 2026.
5: Mga kabombo, mga ka-Start Nation, sa oras na 12 minuto makalipas ang ikalima ng hapon, ay nagtapos ang unang araw ng paglilitis kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Mga initial actions lamang ang naisalang sa pagkakataong ito, at wala pang testigo, mga kabombo, na naiharap, at wala pa rin dun sa mismong articles of impeachment ang nahimay dahil na rin sa ilang mga konsiderasyon, lalo na't may mga kailangan na proseso pa na pagdaanan dito sa impeachment trial. Kanina, mga kabombo, naging mainitan ang discussion kaugnay dun sa pagtatalaga kay presiding officer Senator Judge Chisi Escudero, at yan ay dahil sa pagbubukas nitong impeachment proceedings ngayong araw ay nasa podium o nandun sa pinakang sentro nitong impeachment court ay si Senator Judge o Presiding Officer Sherwin Gatchalian, ang siya rin Senate President. Pero kalaunan ay nagmosyon itong si Senator Judge Panpiluping Lacson para naman maitalaga itong si Senator Judge Escudero para sa pagiging presiding officer, particular lamang dito sa usapin na may kinalaman sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. At dito, mga kabombo, ay naging mainit ang balitaktakan sa pagitan ni na Senator Judge Alan Peter Cayetano at ng mismong Senate President Sherwin Gatchalian. Kalaunan ay nag-proceed pa rin po sa butuhan kung saan nakakuha ng sapat na bilang para naman maitalaga itong si Senator Judge Chisi Escudero bilang presiding officer at nagpatuloy na ho itong impeachment proceedings ngayong araw. Sa puntong ito, kunin natin ang mga update mula dyan sa ating coverage team sa bahagi ng Senado upang makalap po natin kung ano na ang naging sitwasyon pagkatapos itong unang araw ng impeachment proceedings sa pagitan ng prosecution, ng depensa, at maging dito sa mga senator judge na umaakto ngayon bilang hukom, ano, para sa kaso na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Ilang pagbabago yung nangyari at yan naman ay napagbutuhan. Yun nga lang ay sabi ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, meron siyang continuing opposition doon sa naturang mga hakbang, at bagamat ito'y nanalo doon sa butuhan, ay meron pa rin siyang continuing opposition sa ilang mga aspeto. Kumustahin muna natin sa labas ng Senado kung ano naman ang sitwasyon sa pagitan ng mga otoridad na nagbabantay dyan sa paligid ng Senado at dun sa mga supporters itong si Vice President Sara Duterte, at kung meron din mga supporters para sa pagsusulong ng impeachment. Alamin natin yan sa pag-uulat ni Star DJ Antonio, kaugnay ng mga update dyan sa labas ng Senado. DJ Antonio, please come in.
6: Yes, yes, Bombo, Dennis Amito. Eksaktong alas 5 ng hapon na mag-disperse na ang ilang mga realista dito sa labas ng Senado. Ito yung Kilusang Bayo 1 at yung isa naman ay isang tinatawag bilang grupo na Sandugo. Kung saan itong Kilusang Bayo 1 ay naglabas na sila ng kanilang hinaing, bawa sila ng onting programa at saka sila tuluyang umalis at tumungo pabalik sa kanilang base o yung tinatawag nilang film center. Habang itong Sandugo naman ay unti-unti na rin nagsisialisan matapos gumawa ng kanilang onting programa. Ang kagandaan dito, Bombo Dennis, kumbaga nagbigayan sila ng oras kung saan binigyan ng onting panahon yung Kilusang Mayo 1 na magtayo ng kanilang programa. Pagkatapos ito, saka naman nagkaroon ng onting programa itong Sandugo. Pero ito nga, pagka labas nila dahil ang padadaanan nila, itong noto impeachment ni Vice President Sara Duterte, ito yung taga-suporta nila, medyo nagkakaroon ng bangayan sa kanila. Pero ang kagandaan naman dito, pumapagitna naman yung ating mga kapulisan para magkaroon ng papayapa pa rin na pag-disperse ng bawat grupo. Pero sa ngayon, Bombo Dennis, ang natitira na lamang dito at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang protesta ay yung itong mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Bombo Dennis.
5: Okay, kumusta naman yung lagay ng panahon sa kabuuan ng kanilang mga programa sapagkat mula dito sa studio, naririnig namin na may kalakasan yung mga pagkulog pero hindi naman marinig kung may pagbuhos na ng ulan. How about dyan sa may area ng Jokno Boulevard kung saan ito yung lansangan na pansamantalang isinara sa daloy ng trapiko, DJ Antonio?
6: Yes, Bobo Dennis, kaninang alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon ngayong mga oras ito ay talagang sobrang init. Kung saan yung mga realista ay talaga namang tumating pa sa punto na tinigil muna nila yung kanilang programa para kahit paano ay tumabi muna yung kanilang mga miyembro para makipagsilong sa mga sa sindi ng init ng araw. Pero ngayon, Bobo Dennis, ngayong mga oras ito ay medyo makulimlim at medyo may pagbabadya ng pagbuhos ng ulan, medyo umaambon na dito sa labas ng Senado. Pero ganyan pa man, tuloy pa rin yung pagprotesto ng ating mga kapulisan dito dahil sabi nga ni NCRPO Chief Police Major General Averin, hanggang mamaya pa sila dito para sa tuluyan na pagkatapos nga yung pag-disperse na tuluyan, lalo na itong natitirang mga nagrarally na mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte.
5: Isa pang punto, DJ Antonio, no? Yung presensya ng other groups, ano? Bagamat itong mga main groups na binabanggit mo ay nag-disperse na, baka naman may evening edition sila. Mayroong mga grupo na for later at may balak mag-vigil. Alam natin na nitong nakalipas na mga araw, talagang halos dyan na tumira yung ilan sa mga rallyista na pumapabor para sa ilang cause, no? How about itong mga grupo na ito doon sa pakikipag-ugnayan ninyo, meron bang nagbabalak dyan na magpalipas pa ng mas mahabang oras kundi man magpapalipas ng magdamag at mag-extend kung sakasakali, DJ Antonio?
6: Yes, Bombo Dennis. Ito nga, sabi nga ni NCRPO Chief Police Major General Averin, expect the unexpected. Kaya hanggang dito sa mga oras ito, nandito pa rin yung presensya ng mga kapulisan. Dahil tatlong grupo yun nandito, Bobo Dennis. Yung Kilusang Mayo 1, ito yung yes to impeachment kay Sara Duterte, saka Vice President Sara Duterte, at ganun din yung ano rin nila sa kanilang, kumbaga yung against din sila sa pamahalaan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang ito naman Sandugo, ito yung yes to impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pero pro naman sila kay President Ferdinand Marcos Jr. Habang isang grupo naman, supportado naman nila si Vice President Sara Duterte. So mamaya-maya siguro, tinitingnan pa rin ngayon ng mga kapulisan natin dito kung meron pang magkakaroon ng hidden agenda na biglang susugot dito sa labas ng Senado, ay ito, nagkaroon sila ng dagdag na barikada dito sa labas ng Senado. Kumbaga, in-extend nila ito, Bobo Dennis, itong barikada kung saan isang ano lang ito eh, isang itong barikada na ito nung una, ito yung sinarado nila, papasok doon sa loob ng Senado. Pero ngayon, talagang pinodo nila yung barikada hanggang dito sa pangalawang kanto naman, Bobo Dennis.
5: Okay, sige. With that, maraming salamat, DJ Antonio. May kukuha pa tayo ng mga karagdagang update mula naman sa other areas para makumusta din natin yung kanilang sitwasyon sa mga pagkakataong ito. Thank you so much.
6: Yes, Bobo Dennis. At kanina nga lang, so si NCRPO Chief Agarin, na parang pamaibsan yung init na nararamdaman ng kanyang mga tropa ng mga kapulisan, ay nagbigay ito ng libreng pa sorbet at ice candy para sa kanilang mga katropa. Yes, live mula rito sa labas ng Senado, nagulat Star DJ Antonio Rabada, and this is Bobo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bobo!
5: Nagatid yan sa atin sa oras ng 22 minuto na makalipas ang ika-5 ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating special coverage. Ito ho ang unang araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Bagamat may mga pagkakataon ho na nakapag-daos na ng ilang aktibidad related dito sa impeachment case. Pero yun ay nasa period ng pre-trial at sa ngayon, ito yung kauna-unahan po na sumalang na yung magkabilang kampo dyan sa formal na takbo nitong impeachment court o yung Senado at present na rin yung mga senator judge, mga mambabatas na kumakatawa naman sa panig ng prosecution, and even yung kanilang counsel for the prosecutors na umaabot ho ng 15 na mga abogado. Kanina ay nag-appear o humarap na yung 14 at sa kabuuan meron ho ito na 15 na mga miyembro ng Philippine Bar. Ibig sabihin mga abogado ho ito, and yung mga member ng panel of prosecutors ay pawang mga abogado rin ho, mga kabombo, mga consternation. So kanina itinanong pa yan ni Senator Judge Pia Cayetano kung ang lahat ng miyembro ay mga abogado at nagsalita ng affirmation tungkol dyan yung panig naman ng prosecution at lumilitaw na pawang mga abogado ho ito, mga kabombo. So antabayanan din ho natin yan, and of course yung panig ng depensa kanina hindi rin naman ho nagpahuli dun sa kanilang mga atake, mga initial na even yung panimula na pagsasalita nitong si Attorney Sheila ay lumitaw ho yung ilan din sa mga punto para sa panig ng depensa. Pero maliban ho dito mga kabombo at mga consternation, kuha muna tayo ng ibang update mula sa isang supposed to be Senator Jens, ano, nakabahagi dito sa paglilitis po na ito. Kaya lang, andun ho siya at hinaharap niya yung mga legal na proseso ng kanyang kaso na plunder o pandarambong itong si Senator Rodanti Marculeta. Alamin ho natin ang mga development sapagkat kanina ay naglabas ng warrant of arrest at personal namang sumuko itong si Senator Marculeta, bagamat tinutukoy pa rin na siya ay sumailalim sa pag-aresto dito kay Interior Secretary John Vic Rimulya. Alamin natin ang mga update mula dyan sa lungsod ng Quezon. Nariyan si Bombo Grant Hilario.
7: Yes, Bombo Dennis, bumuhos ang malakas sa ulan dito sa Camp Cramel, lungsod ng Quezon. Kasabay yan sa pagdala o yung patuloy nating paghihintay sa sitwasyon ni Senador Rodanti Marculeta. Kanina, Bombo Dennis, na ibahagi natin sa ating mga tagapakinig yung nakita o namataang mga ambulansya dito sa loob ng Camp Cramel. At nakumpirma natin na itong ambulansya ay dala-dala si Senador Rodanti Marculeta at idanala ang natural senador sa Philippine National Police General Hospital. Ayon sa nakapanayam natin na si Major General Robert Alexander Morico II, ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang kasalukuyang direktor nito. Anyay, idinala sa Natura Hospital ang senador dahil sa inireklamo nitong pananakit ng dibdib o chest pain. At ang mamonitor anya ay mataas ang naging resulta ng kanyang blood pressure. Sa ngayon, Bobo Dennis, inaantabayan natin kung ano yung mga susunod na hakbang ng naturang ahensya sapagkat ayon pa sa naturang director ay sumasailalim pa sa ebalwasyong medikal itong si Senator Marcoleta upang nang sa ngayon ay magkaroon ng determinasyon ng mga doktor kung fit to travel itong senador sapagkat anya ay kung fit to travel ang senador ay kanila itong dadalhin sa Sandigan Bayan upang maisagawa yung tinatawag na return of warrant. Bombo Dennis.
5: Okay, nice kung mabatid lamang Bombo Grant kung may mga dumating ba dyan from the side of Senator Marcoleta, meaning yung pamilya niya at yung kanyang abogado kung allowed ng proseso dyan sa Criminal Investigation and Detection Group o ng Sandigan Bayan, Bombo Grant?
7: Bombo Dennis, kasalukuyan ang nakita natin kanina ay si Senator Dante Marcoleta at may mga kasamang mula sa mga kapulisan ng Criminal Investigation and Detection Group. Yan din, Bombo Dennis, sa dumating dito sa Camp Crame ang naaresto ding individual na si former Congressman Mike Defensor kasama yung isa pang kapwa akusado na si Joseph Espiritu. Base sa nakita natin na sakay ng coaster ay may ilan sila makasama ngunit hindi pinangalan ng mga individual. At ayun, ang base sa ating mga nakita dito sa Camp Crame ngayong araw.
5: Okay, nabanggit mo yung tatlo, no? Si Senator Dante Marcoleta, si former Representative Mike Defensor, at si Mr. Espiritu. How about si Mr. Biray, nakabilang din doon sa listahan ng mga co-accused? Anong update dito, Bombo Grant, if ever na hindi siya kusang sumuko, ay anong movement ang nasabi ng Criminal Investigation and Detection Group for any development dito kay Ginong Biray naman, Bombo Grant?
7: Sa kasalukuyan, Bombo Dennis, ay umiira na itong inisyong arrest warrant ng Sandigan Bayan, patular sa ikatlong division nito dahil niya sa kasong plunder na kanilang kinaharap. Ibig sabihin, Bombo Dennis, anytime o anumang oras ay posible at maaaring arestuhin ng naturang individual katulad ng kanyang mga kapwa akusado na naaresto na ng mga otoridad na sina Joseph Espiritu, former Representative Mike Defensor at si Senador Dante Marcoleta. Ibig sabihin, Bombo Dennis, itong arrest warrant ay umiiral at epektibo anumang oras. Bombo Dennis.
5: Okay, so kumusta naman ang informations dyan sa Sandigan Bayan? Ano? Within today, ngayon kasi past 5 o'clock in the afternoon na, actually 5:30 na ng hapon, makakapaglabas pa ba ng commitment order outside dun sa oras ng opisina ng Sandigan Bayan? Basically, pagka government office ay hanggang alas 4, alas 5 ng hapon yung kanilang trabaho. At for some reason, ay pwede naman makapag-extend unless may ilang consideration na kinakailangan na bigyan ng pansin or adjustment sa kung ano paman. Bombo Grant, ano ang latest information from the side of the anti-graft court, Bombo Grant?
7: Bombo Dennis, sa panig ng Sandigan Bayan sa pagbomonitor at pag-antawin din ng pupersa ng Bombo Radio, ay yun niya, tama nga ang iyong nasabi na hanggang alas 5 ang working hours o yung hanggang 4:30 ng hapon yung pag-i-issue ng anumang kautusan ng naturang korte. Ngunit, Bombo Dennis, sa ating pag-antabay at dito sa Pariam kay Secretary John Vic Remulla ng Department of Interior and Local Government, ang kasalukuyang kalihim ng kagawaran ay kanyang sinabi na kagabi pa raw na inilabas itong arrest warrant na mula sa Sandigan Bayan. Yan ay taliwas doon sa kaninang pinumpirma ng Sandigan Bayan na sinabi nila na sila ay nag-issue na ng arrest warrant nito lamang umaga. Ngunit kung ito ang ating pagbabasehan, Bobo Dennis, ibig sabihin ay posible at maaari na magkaroon ng desisyon o ng hakbang ang naturang korte kahit pa alagpas ito sa oras ng trabaho, Bobo Dennis.
5: Okay, with that, maraming salamat, Bombo Grant, sa mga update. Unless may mga karagdagan ka pa na impormasyon and schedule for whatever development dyan sa iyong area, Bombo Grant?
7: Bombo Dennis, may bahag ko na lamang din, no? Matapos kasi na ma-aresto ito si former Representative Mike Defensor, idinila ito sa Criminal Investigation Detection Group or CIDG dito sa Camp Crame. At matapos yung booking process ay ibinalik ito sa Sandigan Bayan o idinala sa Sandigan Bayan para sa return of warrant at mismo agaran pagkatapos ng proseso ngayon ay inilabas na marahil yung commitment order sapagkat ngayon, Bobo Dennis, makukumpirma natin na nasa New Quezon City Jail na ang naturang dating mambabatas. Back to you, Bobo Dennis.
5: Ayan. Maraming salamat, Bombo Grant Hilario, sa mga karagdagang update niyan. At oras na ho natin sa kasalukuyan, meron na lamang ho tayong natitira na 28 minuto bago sumapit ang ika-anim ng gabi. At sa oras na ika-anim ng gabi, tayo ho ay muling sasaimpapawid sa pamamagitan ng ating regular newscast, Bombo Network News. Kaya ho mga kabombo, mga Kastar Nation, inaantabayan na natin dahil magkakahiwalay na kaganapan ho ito pero pare-pareho kasing malalaking pangyayari kaya naman ang ninanais ng inyo pong Bombo Radio Philippines ay maihatid ang mga mahahalagang update mula sa magkakaibang usapin at mga development sa araw po na ito. Halos nagkakasabay-sabay ho yung kaganapan at maliban ho dyan sa impeachment ay nakaantabay din ho tayo sa mga development dun sa Sandigan Bayan. And mag-request tayo ng mga reaction din siguro mula dun sa kampo nitong sina Senator Jinggo Estrada and Senator Rodante Marcoleta about doon sa proposal na bigyan sila ng pagkakataon makibahagi doon sa impeachment trial despite ng kanilang kinakaharap na kaso. At kanina may proposal si Senator Judge Tulfo na makibahagi itong dalawang nakapiit na si Senator Marcoleta pero si Senator Jinggo Estrada ay mabigyan ng access even online, no? Pero may ibang proposal na mabigyan sila ng personal access, may hatid sa Senado kahit makinig at sumubaybay lamang doon sa takbo ng mga pangyayari at yan ay pending pa rin dyan po sa bahagi ng Senado na hindi pa na-actionan. Na ang Senado kasi umaakto ngayon bilang impeachment court kaya may mga ilang konsiderasyon na kinakailangan ho tignan at kinakailangan i-considera. Basically, sa isang nakapiit na mambabatas ay wala ho siyang access sa anumang mga device, no? At wala din ho siyang access na makadalo ng personal sa mga pagdinig maliban doon sa kanyang kaso na kinakaharap. Ayun, ipapatawag siya ng korte upang humarap. Pero kung haharap siya sa korte bilang senator judge, hindi pa ho ito nangyari sa kasaysayan mga kabombo at mga Kastar Nation. This would be a the first time, ano? Sabi nga niyan, this is the precedent na mangyayari kung sakasakali na may senator judge mula sa piitan at dadalo lamang and then babalik kinahapunan o pagkatapos ng anumang proceedings dyan po sa impeachment court. Humaharap ngayon mga kabombo sa isang pulong balitaan itong si Attorney Tunggol at yan ay may kaugnayan doon sa post discussion ano sa impeachment court at dito ay nagbibigay siya ng ilang mga pagtingin doon sa naging takbo ng unang araw ng paglilitis bagamat hindi pa ho ito nagtuloy-tuloy doon sa kabuuan ng mga inaasahan na mga mangyayari but of course may mga procedural matters na kinakailangan nung i-consider at kinakailangan i-address ng mga miyembro ng kapulungan na tumatayo itong impeachment court na isang tila hukuman din mga kabo. Actually, hukuman din in a sense na maglilitis po sila at magbibigay ng hatol kalaunan. Itong unang araw kasi ng impeachment trial mga kabombo laban kay Vice President Sara Duterte ay may mga nakahanay na hakbangin at aktibidad. Ano? Wala pa hong mga testigo at mabibigat na ebidensya talaga na inaasahan na may haharap nitong unang araw. At batayan dun sa mga nailatag na schedule ng impeachment court. Pero yan ay sa unang araw lamang nitong impeachment proceedings. Pero sa mga susunod po na pagkakataon, ay mangyayari na ho yung mga kaabang-abang kung may mga ipapatawag at kung paano sasalang sa cross-examination yung mga witnesses, mga kabombo. Kanina, merong pagbasa ng mga tuntunin. No? Yung mga patakaran ho, formality na lamang ho ito sapagkat nabigyan naman ng kopya ang magkabilang kampo ng magiging takbo ng mga proseso, no? And of course, yung pagbubukas ng impeachment court, formal ho na pagtitipon ng mga senador, inisa-isa naman po ito. Doon nga nagkaroon ng matinding diskusyon dahil doon sa pagtutol ng kampo nitong si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Judge Cayetano, tungkol sa pagtatalaga ng ibang presiding officer na iba sa kasalukuyang Senate President. At yan yung kanyang kini-question kanina na sinangayunan din naman ng kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano. At isa pa mga kabombo ay naging bahagi rin ng takbo nitong impeachment proceedings, yung resolusyon sa mga unang motion na naisumiti dyan sa mga senator judges para kanilang pagpasyahan. At nagkaroon ng ilang diskusyon tungkol dun sa mga pending request at motion ng magkabilang panig at kabilang ho dyan yung pagpayag sa parehong public at private prosecutors na makibahagi sa trial. Pero kanina ay nagkaroon ng entry of appearance yung mga private prosecutors pero pina-identify ho sila bilang counsel for the prosecutors, mga kabombo. No? So ang maglilid pa rin ng magiging takbo ng impeachment proceedings ay yung para sa panig ng prosecution ay yung mga mambabatas ng miyembro ng panel of prosecutors. And yung mga abogado na umaalalay ho sa kanila ay sila ay i-identify bilang mga counsel for the prosecutors, mga kabombo. So ganun yung formality ng naturang mga hakbang, no? And of course, yung naging issue din ho, yung kung bubuksan yung tinaguriang Bureau of Internal Revenue box, yung kulay green, mga kabombo, na napakita natin sa mga nakalipas na pagkakataon sapagkat ito'y nailitaw na ho dyan sa takbo ng pagdinig sa lower house and yung pagdinig ho ng House Committee on Justice at kalaunan, ito ho ay nai-refer dyan sa impeachment court pero hindi ho ito pinabuksan o ano paman, sa halip ay binalik ho ito doon sa panig ng prosekusyon para sa karagdagang aksyon o kung ano man ang kanilang magiging hakbang dito, may kinalaman sa paghanap ng ebidensya na magpapatibay doon sa kanilang mga argumento laban kay Vice President Sara Duterte. Kanina rin ay narinig natin yung mga opening statement and may mga tagubilin din ang mga senator judge, particular ang presiding officer na si Senator Chis Escudero doon sa panig ng prosekusyon at ng depensa na i-address yung mga concerns sa presiding officer at hindi kailangan na direktang batuhin ng mga pasaring anumang salita yung kampo ng prosecution against doon sa depensa and yung defense counsel against the prosecutor. Dapat ay i-address ng may paggalang doon sa presiding officer upang hindi mauwi sa matinding balitaktakan na makaapekto na at maging mawala na yung mismong diskusyon sa original na pakay po nito na resolbahin ang isang masalimot na issue at ito ay may kinalaman sa kaso ni Vice President Sara Duterte. So yun mga kabombo ang naging sitwasyon kanina and sumang-ayon naman ang magkabilang panig sa katauhan ni Attorney Sheila mula ho sa panig ng depensa at si Representative Jervil Luistro bilang lead prosecutor ng kampo ho ng House of Representatives na kumakatawa naman doon sa kanilang mga argumento batay doon sa mga inihayang reklamo ng ilang sektor o ilang grupo na nagsumiti ng complaint against the Vice President. And yun ho yung naging bahagi ng proceedings kanina. And of course, yung personal na pagharap ni Vice President Sara Duterte ay hindi ho ito nangyari. And ginigit naman ang panig ng depensa na hindi obligasyon ng Vice Presidente na humarap ang humarap ito ng personal. Even yung kanyang defense counsel ay naninindigan dun sa naturang issue at hindi kailangan na paharapin ang pangalawang pangulo ng ating bansa para naman sumalang dun sa paglilitis lalo na sa unang araw, mga kabombo at mga ka-Star Nation. So bahagi po yan ng naging takbo kanina ng impeachment trial para sa unang araw pa lamang. And of course, mas magiging maksyon pa yung mga susunod na araw lalo na kapag sumalang na yung mga ipinapatawag ng mga individual at pinapasumite ng mga dokumento. Kanina ay may mga issuance ng subpoena dosis tecum ad testificandum. Pagka dosis tecum, yung mga dokumento o mga papeles ang kinakailangan ho na maipresenta. At kung ad testificandum naman ay yung testimonya mismo ng mga personalidad na may kinalaman sa mga particular na proseso, pagpapatupad ng mga bagay-bagay, lalo na ho kung may kinalaman sa clearances na kanilang inapprove o kung may mga personalidad, particular yung mga galing sa Department of Education, yung issue ho ng mga pinamigay na nakasobre na salapi, yung mga personalidad ay papatawag, including yung mismong material na mga ebidensya, mga kabombo at mga ka-Star Nation. So ganun ang magiging takbo na inaasahan po natin sa patuloy na paglaon nito hong impeachment proceedings dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso na ngayon ay tumatayo bilang impeachment court, mga kabombo. Ayan, so very interesting ang mga unang bahagi. Bagamat marami ho ang nabitin, ano? Dahil inaasahan nila na may mga masisimula na na maisasalang at mapag-uusapan na mas malalalim pa na bagay, pero kumain ho ng mahabang oras yung diskusyon tungkol sa pagtatalaga ng ibang presiding officer dun sa impeachment court at hindi ang mismong Senate President na inaasahan. Although, the past few days, kung di ako nagkakamali, nag-anunsyo itong si Senator Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang mangunguna sapagkat yan yung kanyang naging statement and of course sinusugan din ng ilang miyembro ng Senado. But later on ay na-turn over ho yung kapangyarihan dito kay Presiding Officer Francis Chis Escudero bilang isang abogado at may karanasan na rin sa mga paglilitis na may kaugnayan sa usapin ng impeachment, mga kabombo at mga ka-Star Nation. But of course, natupad pa rin naman. Ano? Initially, ang naging opening ay si Senate President Sherwin Gatchalian pa rin ang nagbukas ng proceedings kanina. But later on ay nagkaroon ng turnover. Bagay na umabot ho sa diskusyon ng mula sa panig ng majority and ng minority. May iba hong nagbigay din ng kanilang pananaw pero napagbutuhan po ito, mga kabombo at mga consternation. And majority wins, ika nga, no? Ang bilang ho ng bumoto para sa pagpapalit ng presiding officer ay 12. Alam na natin kung sino-sino itong mga ito at sila yung nasa hanay ng majority group, mga kabombo. Siyempre, pinangungunahan ni Senate President Win Gatchalian at nariyan din si Senate President Pro Tempore Tito Soto, Senator Panfilo Lacson at maraming iba pa mula ho sa hanay ng majority group. And of course, hindi rin ho naman nagbago ng kanilang posisyon itong nasa panig ng minorya. At walo ho ang bumoto para sa pagtutol dito sa pagkakatalaga kay Senator Judge Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court, mga kabombo at mga consternation.
8: 102.7 Star FM Special Coverage. 102.7 Star FM Special Coverage. Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
9: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
8: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
10: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
8: Syngenta, bringing plant potentials for life.
10: Pure Gold, always panalo.
8: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
11: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
12: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
8: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
11: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
10: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
8: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
10: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
8: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
11: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
13: Dating, gagawa ng content, playtime with Dylan, movie time and chill with Jen.
14: Si Dennis, laging nagmamadali, pero may secret ako para mapabagal ang mundo niya. Pa, one pot fried rice with sarsaya.
15: Bagong dish yan.
16: Bumabagal ang mundo, sa sarap ng luto ko, may one pot fried rice na. Luto with sarsaya.
14: Ang sarsaya oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one pot wonder dishes.
15: Hindi minamadali, pag ganito kasarap,
14: yan ang nagagawa ng sarsaya.
16: Sarsaya!
8: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
10: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
8: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
10: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
8: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
11: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
17: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
18: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
17: Bet 88, your ultimate playground.
9: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
8: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates.

0: products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, 1 Tansano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Painkiller. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
4: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
3: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
5: Oras natin sa Pumapalan ng Pilipinas, 4:00 bago po mag-alas 6 ng gabi. At napakinggan niyo po natin ang unang araw ng pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Atin po yung binantayan simula kaninang alas 2 ng hapon na ipagpapatuloy naman po bukas sa 2nd araw nga po ng pagdinig. Samantala, susunod na ang mga nagbabagang balita sa loob at labasan ng bansa. Tunghayan naman po natin ang Bombo Network News Evening Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at Salmacas Nationwide. Para po sa ating audio video streaming, maaaring pumunta sa Facebook page 12.7 Star FM Manila o kaya naman sa YouTube channel Bombo Radio Philippines. Kasari Nation, tuloy-tuloy pa rin ating matugtugan. Kaya naman, ito ang awitin mula sa The Eagles. It's the long run. Dito lamang yan sa 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Your trusted source of news and information.
1: Bas Paradio Bombo.
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Lunes, ika-anim ng Hulyo 2026. Ngayong araw ay pinagdiriwang ang ika-anim na pong anibersaryo ng pagkakatatag ng Bombo Radio Philippines. Sa ating mga headlines, Vice President Sara Duterte hindi dumalo sa unang araw ng impeachment trial. Buong defense panel humarap naman sa Senate Impeachment Court. Senator Judges, nagkaroon ng mainitang debate sa pagtatalaga ng ibang presiding officer maliban sa Senate President. Senator Judge Escudero mamumuno sa paglilitis sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ang Department of Justice naniniwalang hindi minadali sa pagbasura ng motion to quash at warrant dito kay Senator Marcoleta at umano'y pananakit ng dibdib, inireklamo naman ng mambabatas. Si Pangulong Marcos ay pinag-utos ang preemptive evacuation bilang paghahanda sa Super Typhoon Bavi na mga lugar ho na maaaring maapektuhan pati na ng matinding habagat. At sa detalye ng ating mga balita, hindi dumalo sa paglilitis ng kanyang kaso si Vice President Sara Duterte. Yan ay sa kahit sa unang araw ng impeachment trial laban sa kanya. Sa naging pagbubukas ng impeachment court ngayong araw para dinggin ang reklamo laban sa pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas, tanging ang mga abogado ng pangalawang pangulo ang dumalo sa pagdinig at hindi siya namataan sa loob ng mataas na kapulungan. Una nang sinabi ng kampo ni Vice President Duterte na nakahanda sila na humarap sa korte para naman sa pag-usad ng paglilitis laban sa pangalawang pangulo. Una na rin nagpahayag ng pagnanais ang pangalawang pangulo na magkaroon ng bloodbath dyan sa trial ng kanyang kaso noon pang taong 2025 nang una siyang ipagharap ng reklamo ng mga mambabatas. Naharap nga mga kabombo ang Vice Presidente sa apat na articles of impeachment na naging sentro at magiging sentro pa rin ng paglilitis sa susunod na 7 hanggang 8 buwan. At yan mga kabombo ay bahagi ng mga reklamo na isinusulong laban sa kanya. Samantala, inihalal ng Senate Impeachment Court si Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer sa trial laban kay Vice President Sara Duterte. Unang naging sentro ng debate ang paghalal ng presiding officer matapos itong questionin ni Senator Alan Peter Cayetano at igit na dapat ay si Senator Sherwin Gatchalian ang maupo bilang presiding officer kahit siya ang dahil siya ang Senate leader. Bagaman na pinakinggan ng Senado ang mga komento ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, tuluyan namang na-nominate si Escudero sa pamamagitan ng motion ni Senator Panpiluping Lacson, bagay na kinilala rin ni Senator Gatchalian. Sa pagbilang ng Clerk of Court ay 12 mga senador ang bumoto pabor sa pagkakahalal kay Escudero bilang presiding officer. Samantala, ang 12 bilang ay may tuturing na majority dahil tanging 21 senador lamang ang personal na dumalo sa pagbubukas ng impeachment trial ngayong araw na ito. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni presiding officer Senator Chis Escudero.
3: Thank you. Your Honors, pursuant to Rule 2 of the Rules of Procedures on Impeachment Trials, as amended, I move to elect Senator Judge Francis Joseph Guevara Escudero as the presiding officer of this impeachment court.
4: Objection, Mr. President, and may I allow to...
5: We proceed.
4: Objection, Mr. President, I'm allowed to object and I'm allowed to explain my objection.
5: You are allowed to object, but we will proceed with President, the division
4: Mr.
5: of
4: President,
5: the House.
4: Point of
5: so
4: order.
5: Those who are,
4: sir, point of order, Mr. President.
5: In favor of the...
4: Mr. President, you are allowed
5: Lacson,
4: to explain para ma-convince mo nga yung iba.
5: Please raise your hand. We will vote by raising of hands.

0: stands.
1: So, President,
0: the court resolves to elect Senator Cesar Escudero as presiding officer of the impeachment court. The duly elected presiding officer shall, under the same oath taken on May 18, 2026, immediately assume and exercise all powers.
2: Bagian mga kabombo ng naging proseso ng pagtatalaga kay Escudero bilang presiding officer. At dineklara nga itong si Escudero ni Senate President Sherwin Gatchalian na ang impeachment trial presiding officer na nahaharap ho sa naturang takbo ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte ay ito ngang si Escudero. At kailangan may impartial justice saling na rin sa konstitusyon. Sa kanyang pambungad na pahayag kasabay naman ang pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw na ito ng Lunes, 6 ng Hulyo, binigyang diin ni Gatchalian na ito ay isang constitutional duty na gagawin ng patas at transparent. Iginigit din niya na dapat ay igalang ang karapatan ng bawat panig, lalo na ang karapatan ng respondent. Hinimok din ni Gatchalian ang kapwa mga senator judges na tuparin ang kanilang tungkulin ng may dangal at pananagutan sa konstitusyon. Iginit pa ng Senate President na gagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isa sa mga senator judge na patas at tapat. At kaugnayan, narito ang naging bahagi ng talumpati ni Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Ladies and gentlemen, distinguished senator judges, sa araw na ito, binubuksan natin ang pagdinig sa kasong impeachment laban sa pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang na Sara Zimmerman Duterte, alinsunod sa ating saligang batas. Sa pagtupad natin sa tungkuling ito, malinaw ang panata na ating sinumpaan to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. Ibig sabihin nito, ang bawat pasya natin ay dapat nakabatay lamang sa saligang batas, sa ating mga batas, sa mga alintuntunin ng hukumang ito at sa mga ebidensyang ihaharap na walang kinikilingan at walang pinapanigan. Impeachment is a constitutional mechanism that holds the highest public officials of the Republic accountable to the people.
2: Bagian mga kabombo ng naging takbo ng talumpati nitong si Senate President Sherwin Gatchalian kaugnay ng pagbubukas ng impeachment trial ngayong araw na ito. Kanina umaakto siya bilang presiding officer but later ay nai-turn over ho ito kay Senator Judge Francis Cesar Escudero para naman sa naturang papel diyan pa rin sa impeachment court. Samantala, kinwestiyon nga ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang dapat sana ay pagpili ng kanyang kapwa senador ng uupong presiding officer sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, hindi na kailangan na pumili ng Senado kung sino ang uupo bilang presiding officer dahil karapatan at tungkulin ni Senator Sherwin Gatchalian na naupo bilang Senate President na maging presiding officer dahil siya ang kasalukuyang pinuno ng Senado salig na rin sa dinidikta ng konstitusyon. Nanindigan si Cayetano ng idinidikta ng saligang batas na ang Senate President ang dapat na maging presiding officer ay dapat na sundin ng Senado bilang impeachment court. Nanawagan naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kanyang mga kapwa senador na pairali ng pagkakaisa at sundin ang itinatakda ng konstitusyon sa pagpili ng presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, ang pagpapakita ng pagpapahalaga ay may bibigay ng mga senator judge at yan ay para sa sambayan ng Pilipino dahil sa fair trial at hindi dapat na pagtalunan ang usapin ng presiding officer kung malinaw naman ang nakasaad sa saligang batas. Narito ang naging bahagi ng mga pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: So how is it possible that today we're starting out on the wrong foot by arguing who will preside when the Constitution already settled it, Mr. President? So I appeal to my colleagues. There are a lot of accommodations, there are a lot of things, may bigayan talaga dito. May botohan, may caucus, may in-camera discussions. Pero pagdating kung sino mag-preside na malinaw sa konstitusyon, huwag na natin pag-awayan yon. The prosecution is here, I think they're ready. The defense is here, I think they're ready. Let's give the Filipino people, you know, a fair trial. Hindi po fair kung pipiliin natin kung sino ang ano. Ang kahit sinong magaling, kahit ako piliin nyo, hindi ko po tatanggapin yon kasi mali po yon.
2: Bagya ng mga pahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Sa puntong ito ng ating balitaan, mga kabombo at mga Kastar Nation, yung kampo nitong si Vice President Sara Duterte ay humarap din kanina. Pero si Vice President Sara ay hindi ho dumalo ng personal sa unang araw ng impeachment trial. At si Representative Luistro at Attorney Sison nagkaroon naman ng mainitang sagutan dyan sa impeachment trial. Alamin natin ang mga update. May pag-ulat live si Bombo Jaira Hanggayo.
3: Yes, Bombo Dennis, hindi personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa unang araw nitong impeachment trial dito sa Senate of the Philippines. Sa halip ay kinatawan siya ng kanyang 15 out of 16 member legal defense dito nga sa formal na naghain ng kanilang entry of appearance at humarap sa impeachment court sa ngalan ng Vice Presidente. Ayon kay legal counsel na si Attorney Michael Poa, ang hindi pag-arap ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng paglilitis ay hindi nangangahulugang hindi na siya dadalo sa mga susunod na pagdiniga. Anya, nananatiling handa ang Vice Presidente na harapin ang proseso sa tamang pagkakataon alinsunod yan sa kanilang legal strategy. Ngunit iginiit ni Attorney Poa na handa naman itong si Vice President Sara Duterte na harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya sa kabila ng hindi niya pagdalo sa unang araw ng impeachment trial sa Senado. Narito, pakinggan natin ang bahagi na pahayag ni Attorney Michael Poa.
4: Nagdalo sa unang statement ng ating vice-presidente, no? That since he was chosen or cleared by counsel today in accordance with the five rules, pagkata naman po ngayon. So, sa ngayon po, masabi natin na ito siya mag-aaral. He's here to count. Well, she is ready and that's why we're here today. We've been preparing for now, actually more than a year na now. No? So, I don't think there's anything to reconcile there. I don't think there's any conflict. We're not saying anything right now, as I've always mentioned. Ang kanyang physical presence, we will assess kung kinakailangan, bakit hindi. But that will depend on how the proceedings go.
2: Bombo Jai? Mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, babalikan natin yung linya ni Bombo Jaira Hanggayo, direkta mula ho dyan sa Senado, kaugnay pa rin ng mga development, no? At atin hong kukunin pa mga karagdagang update ng sitwasyon at kung haharap pa ang ilang mga opisyal ng Senado o mga Senator Judge para magbigay ng kanilang pananaw hinggil sa naging takbo nitong unang araw ng impeachment trial. Si Bombo Jaira, nagbabalik. Bombo Jai, please come back.
3: Yes, Bombo Dennis, ating ang napakinggan, no, yung naging pahayag ni Attorney Michael Poa. Samantala, iginiit naman ni Vice President Sara Duterte kasi naglabas siya ng kanyang statement, no, kaninang tanghali na walang halaga naman itong opinion ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang impeachment trial. At iginiit na ang paglilitis ay dapat nakabatay lamang sa konstitusyon at due process. Ayon kay Vice President Sara Duterte, karapatan niyang magpasya kung personal siyang haharap sa impeachment court o sa pamamagitan niyan ng kanyang abogado. Dahil bahagi ito ng kanilang legal strategy at ng kanyang mga karapatang konstitusyonal. Binigyan din ng Vice Presidente na nanatili sa prosecution itong obligasyong patunayan ng mga paratang laban sa kanya. Ang pahayag ni Vice President Sara Duterte ay tungkol sa sinabi ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na mas makabubuting personal siyang humarap sa Senado at iyon din umano ang kanyang gagawin kung siya ang nasa parehong sitwasyon. Samantala, nagkaroon naman ng bahagyang mainit, no, na argumento sina House Lead Prosecutor Representative Jimmy Luistro at Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpalitan ng mga argumento ang magkabilang panig kaugnay ng mga usaping pangproseso sa unang araw ng paglilitis na nagbigay ng unang tensyon sa pagbubukas ng makasaysayang impeachment proceedings. Narito, pakinggan natin ang naging talakayan ni Representative Jeremy Luistro at Attorney Sheila Sison.
5: Presiding Officer Ken rule on the motion or request of the lead prosecutor. But before I give my comment, may I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused?
6: Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment.
5: I think the question, Your Honor, is very simple.
6: As I have mentioned, Your Honor.
5: Yes or no, Your Honor.
6: Rule 7.
5: Is the lead prosecutor.
6: Rule 9.
5: Is the lead prosecutor.
7: Let this not be a debate between the counsels.
5: For the respondent accused.
7: Counsel for respondent, kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel for the prosecutor. We will recognize the counsel for respondent for her comments on the motion and the manifestations made by the lead prosecutor for the House.
3: Menaman and defense team ni Vice President Sara Duterte iginiit ng lead counsel na si Attorney Sheila Siso na hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan umano ng ilang miyembro ng House of Representatives na patalsikin ang Vice Presidente sa paraang hindi naaayon sa konstitusyon. Narito, pakinggan pa natin ang bahagi na naging opening statement ni Attorney Sheila Siso.
5: What history tells us. This is not the first time that members of the House of Representatives have attempted to remove the Vice President and in a manner not compliant with the Constitution. In a July 25, 2025 decision, the Supreme Court unanimously declared in Duterte versus House of Representatives GR numbers 278353 and 278359 that the impeachment proceedings in the House of Representatives were tainted with grave abuse of discretion, rendering the articles of impeachment that the House transmitted last year to the Senate as void ab initio.
3: Siso ng pangunahing layunin umano ng impeachment complaint ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 million Filipinos. Anya, buhay ito ng malayang pagpapasya ng mga butante at dapat igalang sa ilalim ng umiiral na batas at ng konstitusyon. Bobo Dennis?
2: Yes, Bombo Jay, ano? Isa sa mga concern nga yung mainitang diskusyon, ano? But isa lamang yung humarap kanina, sumalang kanina mula sa defense team about sa mga susunod na pagkakataon, meron din ba silang mga nakatoka halimbawa para doon sa isang article of impeachment ay sasalang si Attorney Siso and then later on ay papalitan siya ni Attorney Poa. May mga ganun din bang assignment sa kanila just like sa panig ng prosecution?
3: Yes, Bobo Dennis, yan yung nagiging role no ng defense team and the legal counsel ni Vice President Sara Duterte. May mga roles sila nagaganapin dito sa mga usapin na kailangang pag-usapan dito nga sa ongoing na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And kanina nakita natin, no, Bobo Dennis, out of 16, 15 lamang yung pumunta dito sa kanyang legal team. And yung isa na hindi po pumunta dito, Bobo Dennis, ay si Attorney Fortune mismo. No? And as per Attorney Michael Poa, ay wala din siyang idea why na hindi nakapunta dito si Attorney Fortune. But we are assuming, no, sa mga next days na magsasalita rin ang mga involved and yung mga in charge and in part dito sa mga legal team ni Vice President Sara Duterte.
2: Okay, maliban dito, Bombo Jay, ano? May pagharap din ba itong kampo ni Vice President Sara Duterte or even si Vice President Sara Duterte, may nilabas ba siya na anumang statement related dito? Kumbaga post assessment sa unang araw ng proceedings diyan sa impeachment court.
3: Oh yes, Bombo Dennis, naging klaro nga kay Attorney Michael Poa kanina no, na sinabi niya na hindi talaga decided na hindi talaga pumunta si Vice President Sara Duterte dahil hindi naman obliged na papupuntahin yung Vice Presidente dito and okay lang naman kasi nandiyan yung legal counsel na magre-represent sa Vice Presidente. But nilulook forward nga ng House Prosecution Panel and even President Ferdinand Marcos Jr. na magpakita nga physically si Vice President Sara Duterte dito sa impeachment trial. But as on the end of Vice President Sara Duterte, hindi naman daw kailangan pag-usapan yung kaniyang pagiging present dito sa paglilitis sa kanya, Bombo Dennis.
2: Okay, sige. By the way, Bombo Jai, ano yung magiging pagharap ng panig ng defense team sa inyong mga nakaabang dyan para sa, kumbaga, every after proceedings, may schedule na rin ba sila ng kanilang pagharap or magkakaroon lang sila ng release ng kanilang mga written statement? Paano ang so far yung pronouncement sa inyo dyan?
3: Yes, Bombo Dennis, ito din yung maganda kasi nagbibigay naman ng update, no, yung panig ng defense team kung may isasagawang press conference or press briefing. Mabilisan lamang ito na question and answer kay Attorney Michael Poa, just like kanina sa ating naging audio, no, na nakuha natin kay Attorney Michael Poa na humarap siya dito sa lahat ng media personnel. And even after noong nangyaring impeachment trial, patalakayan, humarap din siya sa atin na Bombo Dennis. Doon sinuwalat niya din na why kailangan na ibalik doon yung BIR box for the meantime sa Bureau of Internal Revenue, and even yung hindi pagharap ni Attorney Fortune dito sa impeachment proceedings, Bombo Dennis.
2: Sige. With that, maraming salamat, Bombo Jai, with your updates.
3: Yes, live mula dito sa Senate of the Philippines, ito si Bombo Jai Rahangayo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
2: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, mga kabombo at mga consternation. Kinumpirma ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya na arestado na rin sina dating anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor at negosyante na si Joseph Varias Espiritu. Ang dalawa pang kapwa akusado ni Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Sa isang press briefing, sinabi ni Rimulya na natagpuan sina Defensor at Espiritu na nag-uusap sa isang coffee shop dyan sa Quezon City. Dito sila inaresto, saka dinala sa Sandigan Bayan para naman na magkaroon ng return of warrant of arrest kaugnay pa rin ng naturang usapin. Matapos nga ito, ay iniskortan ang dalawa patungo naman sa tanggapan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group para naman sa booking process. Pagkatapos niyan ay dadalhin naman ang mga ito sa Payatas Jail batay doon sa direktiba ng hukuman. Sa ngayon ay tatlo na ang nasa kustudiya ng mga otoridad habang si Senator Marcoleta na nauna na hong kusang dumulog dyan sa mga otoridad. Ang isa pang inaakusahan na kapwa akusado nitong si Senator Marcoleta ay kabilang din ho sa inisyuhan ng warrant of arrest. Ito si Aristotel Baluyot Viray ay nananatili namang at large at patuloy ho tayo nangangalap ng karagdagang impormasyon hinggil dito sa whereabouts ni Ginong Viray na kapwa akusado ni Senator Rodante Marcoleta. At sa mga update pa, mga kabombo, kaugnay niyan, ay itong si Senator Marcoleta kanina nakaranas ng paninikip ng dibdib at pagtaas ng blood pressure. Kumustay natin ang kasalukuyang sitwasyon itong si Senator Marcoleta sa mga oras na ito. Si Bombo Grant Hilario nasa linya. Bombo Grant?
8: Yan, no? Kinumpirma ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ng OPRPSC, the EGD, na kanilang idinala sa General Hospital ng ahensya si Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Major General Robert Alexander Morico II, ang direktor ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, kasalukuyan nasa ospital ng Mamabatas para sumilalim sa ilang medical na evaluasyon. Ano ay, inire-reklamo kasi ng senador ang pananakit ng kanyang dibdib o chest pain at nang mamonitor ang blood pressure nito na pag-alaman na mataas ang naging resulta. Yung kaya't minabuting dalhin sa ospital at mapasuri sa mga doktor upang matukoy kung kaya ba nitong makapagbiyahe muli. Sa oras kasi nasabihin na ng mga doktor na fit to travel, si Senador Rodante Marcoleta ay ibabalik ng mga kapulisan ito sa Sandigan Bayan. Isasagawa ang return of warrant at hihintayin ang ilalabas na commitment order para malaman sa ang detensyon mananatili ang mambabatas.
9: ating pakinggan si Major General Robert Alexander Monico II, ang director ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group.
10: Nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pain at mataas yung BP niya. That's why dinala muna namin sa ospital. After ng medical niya, whatever na sabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan. 150 something. Na siya 72 years old na. We will wait kasi ongoing ang niya, ongoing ang medical niya doon. Yung ECG, chine-check up siya ngayon ng mga doctors. Then we will inform yung Sandigan. But if he is fit to travel, we will be returning the warrant today sa Sandigan, then we will wait.
9: Samantala, Bombo Dennis, ay binigyan linaw din ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Carmulla na ang naturang pag-aresto kay Senador Durante Marcoleta ay

0: Because when the focus shifts to the person rather than the alleged wrongdoing, the process loses its integrity. As presiding officer, I shall do my part to uphold the fairness and integrity of this process and shall see it through to its proper conclusion. At this point, I would like to thank my colleagues for their trust and confidence. I did not seek nor did I ask for this responsibility, but neither will I shirk from fulfilling this duty without fear or fear.
1: Kasunod niyan, Bombo Dennis, nilinaw ni Escudero na kailangang hindi bababa sa 16 na boto ng mga Senato judges upang mahatulan si Vice President Sara Duterte dito sa impeachment trial.
2: Okay, Bombo Angelo.
1: Sa kanyang pagbungad, Bombo Dennis sinabi ni Escudero na malinaw sa konstitusyon na kinakailangan ng pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado o 16 na boto sa kabuuang 24 senator para sa conviction. Inihalimbawa niya ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Bayan versus Zamora noong year 2000 kung saan pinagtibay ng mataas na hukuman na nananatiling 16 ang kinakailangang boto kahit 23 lamang ang nakaupong senador noon matapos mahalal si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo bilang vice-presidente. Gayunman, sinabi niyang maaaring humingi ng judicial relief ang sinumang may ibang interpretasyon sa probisyong ito at igalang ang impeachment court ang anumang magiging pasya ng Korte Suprema. Binigyan din ni Escudero na nasa House Prosecution ang pananagutang patunayan ang mga akusasyon laban sa Vice Presidente. Dagdag pa niya, bagat magiging liberal ang pagpapatupad ng rules of court upang mabigyan ng pagkakataon ang magkaibang panig na iharap ang kanilang mga argumento, hindi ito dapat gamitin upang isantabi ang due process o magpasok ng hindi beripikadong ebidensya. Ginit ni Escudero na hindi dapat maging intablado ng politika ang impeachment trial.
2: Mamaya, babalikan natin yung linya ni Bombo Angelo Aganan sa mga karagdagan pang kaganapan, lalo't ito yung kauna-unahang araw ng formal na takbo ng impeachment o yung impeachment proceedings at yung post-assessment. Ano? And isa sa nais nating maitanong sana, yung desisyon ukol dun sa 16 na bilang ng boto, kung ito ba ay sinangayunan din ng mga iba pang miyembro ng Senado o yung mga Senator Judge ay kung paano nag-come up dun sa ganong pasya dahil initially ay may mga pronouncement ho yung ilang personalities ukol dun sa 16 votes to convict ano, mga kabombo at mga consternation. Si Bombo Angelo, nagbabalik.
1: Yes, Bombo Dennis. Pagkatapos nga mag-adjourn nitong unang araw ng impeachment trial ni Vice President Duterte ay ang tanging humarap lamang sa media ay itong itinalagang spokesperson ng Senate Impeachment Court na si Attorney Bombo Dennis?
2: Uh-oh. Yes, Bombo Dennis? Yes, si Attorney Tonggol, ano?
1: Yes, Bombo Dennis.
2: So ano naman ang naging kumbaga eh assessment bagamat too early to tell ano, but of course yung unang araw ng trial proceedings of course ay mahalagang bagay ano, kumbaga yung mga unang hakbang ay ito yung kumbaga dito kukuha ng tiyempo para sa mga susunod na development and ano yung kanilang mga kung may mga changes na nakita sila na kailangan na ipatupad. Is there any dun sa kanyang announcement?
1: Yes, Bombo Dennis?
2: Yes. Tinatanong natin kung may mga adjustment na gagawin ng impeachment court dun sa kanilang mga naobserbahan itong unang araw ng trial proceedings sa Bombo Angelo.
1: Bombo Dennis, sa kasalukuyan ay kinukuha na natin ang mga pahayag itong Senator Judges, ano? Kasi pagkatapos itong pag-adjourn ng impeachment trial ay pumunta itong mga Senator Judges doon sa Executive Lounge upang magpulong pa, Bombo Dennis. Pero kanina nga, Bombo Dennis, ano, idagdag ko na lang, sinabi nitong si Presiding Officer Senator Francis Escudero na naging maayos ang unang araw nitong proceedings ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bombo Dennis.
2: Okay, sige. At siguro ay it's more on yung mga internal debates na lang among themselves, ano? And siguro kung may pagkakataon ay matanong din natin kung anong kinahinatnan nung mga pending sabi kasi kanina ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, meron siyang continuing opposition, ano? So kung sana kung maresolba na ito diyan sa kanilang pagpupulo ngayon, and kung magkakaroon ng update ay mas mainam even later today ay mabatid natin kung anong mararating nitong kanilang pagpupulong. Kabilang din ba sa pulong yung mga nasa hanay ng minorya?
1: Yes, tama ka dyan, Bombo Dennis. Ano? Kanina nakita natin na pumasok itong lahat ng Senator Judges doon sa Executive Lounge. At tama ka dun, Bombo Dennis, at pinanggit mo ano, na itong si Senator Judge Alan Peter Cayetano ay nanindigan dito nga sa kanyang stand na dapat itong si Senate President Sherwin Gatchalian ang mamulo dito sa paglilitis sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya para hindi na daw tumagal ang pagdidebate, ay magsasumitan na lang siya ng written na motion, Bombo Dennis.
2: Okay, with that, maraming salamat, Bombo Angelo, sa mga karagdagang update na yan from your end.
1: At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Mga kabombo at mga Kastar Nation, at tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagtugay-gay dito sa malalaking kaganapan sa panigho ng Senado. And of course, tunho sa mga late tuners po natin, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-anim na pong anibersaryo ng Bombo Radio Philippines. Kaya kayo ho ay aming pinasasalamatan sa patuloy na pagsuporta, lalo na yung ating mga patuloy ho na nanonood at nakikinig sa mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Nanindigan si Senator Francis Escudero na kailangan nga ng 16 na bilang ng boto, kagaya ng naiulat kanina ni Bombo Angelo Aganan. Bagay na tila ikinagulat naman ng ilang mga senator judge at maging ng ilang miyembro ng lower house o yung mga nasa panig ng prosekusyon, sapagkat ito yung pinagdiskusyonan sa mga nakalipas na araw. Doon nga sa kanyang pag-upo kanina, kung mapapansin nyo mga kabombo, sa kanyang unang pagharap dito sa trial, bilang siya yung presiding officer, ginigiit ng naturang senador bilang isa ring abogado nasa ilalim ng umiiral na interpretasyon sa konstitusyon, 16 talaga na bilang ng boto ang kinakailangan upang mahatulan na guilty, kung ganun man, ang isang impeachable officer. So ayun nga kay Escudero, malinaw naman doon sa saligang batas, kaya ito yung kanyang ipapatupad at paiiralin bilang siya ang itinalaga, sapagkat ito mga kabombo yung 2/3 ng bilang ng mga senator judge, kaya ho yan yung pagbabatayan ng pag-convict sa isang opisyal, kagaya nga nitong si Vice President Sara Duterte. Dahil naman sa may 24 na miyembro talaga originally ang Senado, ay 16 ang 2/3 number na boto na kinakailangan para ma-convict ang isang inaakusahan at nakasalang sa paglilitis ng impeachment court. 16 na senator judge ang kinakailang bumoto para sa conviction ng isang impeachable officer. Ito ay laman ng umiiral na batas at kasalukuyan ho yan na siyang pinagbabasehan nitong mga usapin. May kinalaman sa pagdidiin sa isang inaakusahang opisyal ng pamahalaan. Alam nyo, hindi lamang vice presidente o presidente ang pwedeng ma-impeach. Ano? Marami hong mga opisyal ng gobyerno, lalo na yung mga nasa constitutional bodies like Commission on Elections, mga maestrado. In fact, yung na-impeach nga dati, maestrado o chief justice pa mismo ng Supreme Court, ano, sa katauhan ni former Chief Justice Renato Corona, mga kabombo at mga Kastar Nation, ng taong 2012. At this point, kuha pa tayo ng mga karagdagan report mula ho sa ating news team. At may mga update dyan. Wala raw minadali doon sa pagbasura ng motion to quash at yung warrant kay Senator Marculeta. at usapin ng private funds ay tinignan at kinonsidera din. May balita si Bombo Isa Cotoner.
3: Bombo Dennis, itinanggi nga ng Department of Justice na minadali ng Sandigan Bayan ang pagbasura sa motion to quash at ang agarang paglalabas ng warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta. Kasunod yan ang mga kwestiyon sa tila mabilis na pag-usad ng kanyang kasong plunder. Ayon kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T., ang korte lamang ang may kapangyarihang magpasya kung kailan kikilos sa isang kasong na isampa at hindi ito dapat ikumpara sa iba pang mga kaso. Anya, nakabatay ang bawat desisyon sa ebidensya at sa sariling proseso ng hudikatura. Nauna nang sinabi ni Marcoleta na ang agarang pag-calendar ng kanyang motion to quash ay indikasyon ng umiiral na rule of law. Gayunman, ilang sandali lamang matapos ang pagdinig ay ibinasura ng Sandigan Bayan ang kanyang motion at naglabas ng warrant of arrest laban sa senador. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Justice Undersecretary Nicolas Felix T.
4: Call na yan ang korte kung saan nakafile ang information. Whether yung information ang galing dito sa DOJ, sa mga fiscal, or sa ombudsman, the moment na nandyan yan, ay ano yan, wala namang panahon na masyadong mabilis o masyadong mabagal para sa korte na, para kumilos sa korte at para iusisayan ang korte kung may probable cause at mag-issue ng warrant of arrest.
3: Kaugnay pa nito, mariing nilinaw din ang gagawaran na hindi dapat kinakailangan mula sa kaban ng bayan ang perang sangkot upang makabuo ng kasong plunder. Kasunod yan ang mga kwestiyon sa reklamong isinampa laban sa naturang senador. Ayon kay T, malinaw kasi sa anti-plunder law na maaaring managot ng isang opisyal kung tumanggap ito ng komisyon, regalo, kickback o lupang benepisyong pinansyal dahil sa kanyang posisyon, kahit mula pa ito sa pribadong individual. Ang paglilinaw ng ahensya ay kasunod ng payag ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo na mas nararapat naman ang kasong graft kaysa plunder dahil pribadong dinasyon naman umano ang sangkot sa alegasyong 75 million campaign funds. Gayunman, iginiit ng Department of Justice na hindi ang pinagmula ng pera ang pangunahing batayan kundi kung ang natanggap na benepisyo ay may kaugnayan sa katungkulan ng isang opisyal ng pamahalaan. Muli, ang tinig ni Department of Justice under Secretary Nicolas Felix T.
4: By receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickback, or any form of pecuniary benefits from any person in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer. So, from a plain reading of the law, hindi kailangan na public funds ang subject funds for prosecution and plunder.
5: Mula rito sa Department of Justice, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
2: Ano sa atin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 14 minutes bago sumapit ang ikapito ng gabi. At sa puntong ito, kuha naman tayo sa panig ng prosekusyon. Sapagkat kanina naging matindi rin ho yung balitaktakan at umarap din sila sa press conference kanina with the members of Justice Panel. Ano? Ito ang panel of prosecutors. Alamin natin ang iba pa mga update mula sa panig ng prosecution. Nariyan si Bombo Annalie Soberano.
6: Bombo Dennis, naniniwala si lead prosecutor at Batangas Representative Jervie Luistro ng impeachment trial ay bahagi ng pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno kaugnay sa paggamit ng pondo ng bayan at hindi sa politika at paghihiganti. Ayon kay Luistro, ihaharap ng prosekusyon ang mga dokumento, ulat ng gobyerno, testimonya ng mga saksi at iba pang ebidensya kaugnay ng 4 articles of impeachment laban sa respondent. Kabilang dito ang umunoy irregularidad sa paggamit ng 612 milyong confidential funds, hindi may paliwanag na mga yaman, alegasyon ng suhol at korupsyon at mga umunoy paglabag sa konstitusyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Jervie Luistro.
7: Why the Constitution declares public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Your Honors, the prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative.
6: Sinabi rin ni Luistro na layunin ng paglilitis na matiyak na ang lahat ng opisyal ng gobyerno, anuman ang kanilang posisyon ay mananagot sa ilalim ng batas. Kinikayat ni Luistro ang Senado na ibatay ang magiging pasya sa ebidensya at sa konstitusyon. Muli si Representative Gervil Luistro.
7: This is about whether loyalty was purchased rather than earned. Government cannot function if loyalty is purchased instead of earned. Kapag nabibili ang opisyal, nabubudol ang bayan.
6: Sinabi ni Luistro na ang kapangyarihan ay nagmumula sa mamamayan, kaya't ang lahat ng opisyal ng gobyerno, kabilang ang vicepresidente, ay dapat managot sa paggamit ng pondo at pagtupad sa kanilang tungkulin. Iginit din niya na ang impeachment ay hindi nga paghihiganti sa politika, kundi isang mekanismong itinakda ng konstitusyon upang mapanagot ang mga opisyal ng pamahalaan. Muli si Representative Gervil Luistro.
2: Okay, Bomboan, kumusta naman yung iba pang mga reaction dyan ng panig ng prosecution, lalo na doon sa, well, nabanggit kanina na 16 number of votes to convict. May reaction na ba sila dyan kanina, Bomboan?
6: Bombo Dennis, tumanggi muna silang pag-usapan ito, no? Dahil alam naman daw nila ng prosecution na matinding debate ang magiging kahinatnan ng ganyang threshold. Kanina sa press conference na humarap si Representative Gervil Luistro, sinagot niya ang mga tanong, no? Dahil nga daw may mga lumalabas ngayon sa social media na tila natalo ng depensa ang prosecution. Pero sabi ni Representative Luistro, baliktad siguro ang mga naging obserbasyon, dahil para sa kanila, sila ay nagtagumpay dahil nagsimula na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. So, nagbigay din ng komento si dating Representative Ace Barbers na siyang tagapagsalita ngayon ng prosecution, ang kaugnay sa paghain ng subpoena sa dalawang NBI agent para nga humarap kaugnay nga sa impeachment, sa articles of impeachment na Article 4 kung saan ito ay grave threat. So yan ang unang tatalakayin ng prosecution, Bombo Dennis, yung grave threat. So dalawang NBI agent ang sinupina ng Senate Impeachment Court para dumalo nga sa impeachment trial at magsalaysay ng kanilang tugon kaugnay nga sa naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Bombo Dennis?
2: Okay. Last point, Bomboan. Yung reaction naman ng panel of prosecutors dun sa pag-lead nitong si Senator Judge Chis Escudero instead of the Senate President Win Gatchalian. Anong comment nila doon sa development na yun?
6: Walang tutol ang prosecution sa pagtalaga ng Senate Impeachment Court kay Senator Chis Escudero bilang lead judge, no, sa pagdinig sa kaso ni Vice President Sara Duterte. So bukas, Bumo Dennis, aabangan natin ang pagsisimula ng trial kung saan magpresenta na ng mga ebidensya ang prosecution at maging ang depensa.
2: Okay, with that, maraming salamat, Bombo Ann, from your end.
6: Mula dito sa Senado, Bombo Anneli Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Mga kabombo, mga Kastar Nation, yan yung mga pag-uulat ng ating pong reporters. Wala naman po ito sa panig ng prosekusyon, okay? So, bago tayo umusad sa mga lalawigan, i-check natin yung linya dyan naman sa labas ng Senado. kung meron pa ba mga humabol na rallyista, ano ho, despite na may announcement kanina na disperse na yung dalawang malaking grupo ng nagsagawa ng kilos protesta. At may pangatlo pa pala, no, yung nagsagawa din ho ng rally. Kumustahin natin ang sitwasyon ngayon sa paligid ng Senado. Si Star DJ Antonio nasa linya.
8: Yes, Bombo Dennis, sa ngayon nananatiling mapayapa na ang labas sa Senado kahit na nagbawas sa kapulisan ng kanilang tropa. Pero kanina nga magtatanghali, hindi nagpatinag sa init ng panahon ang magkakaibang grupo para ilabas ang kanilang sentimiento ngayong unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang dumating ang taga-suporta ng Vice Presidente kung saan nagsagawa ng mga ito ng isang banal na misa. Kasabi nito, naglabas din sila ng saloobin sa paglabas ng warrant of arrest kay Senator Rodante Barcoleta. Habang ang isang grupo naman ay suportado ang pag-impeachment kay VP Sara, ngunit isama rin umano raw sa imbestigahan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang bahagi ng panayam ng 102.7 Star FM Manila kay Mon Palatino, Secretary General ng bagong Alyansang Makabayan.
9: Gusto natin na ang mga senator judges maunawaan nila na taong bayan kasama sa maghuhusga. Kasama tayo sa hahatol. Wala ng delay, ituloy ang impeachment trial, hayaan ang pag-present ng evidence at hayaan ang taong bayan na magpahayag ng salobi. Sana hindi lang huminto kay Marcoleta ang aresto at pagkaso. Lahat ng sangkot dapat managot sa Senado, sa Kongreso, sa Gabinete, hanggang Malacanang kung talagang seryoso ang pamahalaan na sugpuin ang korupsyon.
8: Sa grupong sandugo,
9: meron tayo pong mga leader.
8: Naramdaman nila ang ginhawa sa ilalim ng Marcos administration. Nanawagan din ang mga ito na humarap na ang Vice Presidente para malaman ang katotohanan. Narito naman ang bahagi ng payag ni Chet Gonzaga, ang founder at organizer. Go.
10: Laban kami sa ilalim. Pabor kami sa impeachment. Kailangan malitis siya si Sara at the same time ma-convict. Yun po ang gusto namin, katotohanan lang. Dadalasan namin hanggang sa matapos ang impeachment. Kailangan naman eh. Nakita niyo naman paano naman sila bumanat sa administrasyon. Napakatahimik na administrasyon eh. Tuloy-tuloy ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At pumangalawa, parang tumaas ang ating ekonomiya. At the same time, kami, sektor ng mga maralitan, naramdaman namin eh. Yung programa eh. Hindi lang kami dito nag-rally para doon sa pakikibaka. Kasama kami doon sa mga progresibong samahan na tumutulong sa gobyerno na ipamalas, iparating sa mga sektor ng mga maralita na merong gobyerno na tumutulong. Yun po ang aming naisin dito eh. Iparating sa gobyerno, iparating din kay VP Sara, sa dami mo na abogado. Ikaw ang hinahanap namin na magsalita doon, ikaw ang humarap sa hearing po. I hope so na umating siya. Fighter naman siya eh. Ipakita niya fighter siya. Siya na mismo nagsalita ng sarili niya, di ba? Kayo po, gusto niyo ba yung pangulong nagsimula yung patayan, 35,000 galing sa tatay niya? Gusto ba natin yung another patayan na naman, walang respeto sa karapatang pantao? Another corruption, nakikita na ngayon sa nangyari sa Davao, nung nagkaroon ng ulan doon. At hindi lang naman yan eh, yung sa DepEd din, at yung kanyang pagbabanta. Napakabilis nila mag-usga. Even yung mga rallyista, kaya ginagaya sila. Kaya gusto namin makonviction.
8: Samantala, pinasinungilingan naman ni NCRPO Chief Major General Anthony Averine na pinipigilan nila ang mga grupo na magsagawa ng kilos protesta. Anya, inailangan nilang paghiwalayin ang tatlong grupo para maiwasan ang magpag-abot ang mga ito. Dagdag pa rito, hindi nila inaasahan na kakaunti lamang ang magsasagawa ng kilos protesta ngayong unang araw ng impeachment trial ng Vice Presidente. Ngunit magde-deploy pa rin sila bukas ng mga tauhan ng Philippine National Police. Narito ang bahagi ng parayag ni NCRPO Chief Major General Anthony Averine.
11: Kanina kasi sa totally wala dapat dito. pero nakita natin na nagkakaroon ng tension sa labas because yung pro-impeachment and saka anti-impeachment, andun lahat sila. Nagkakaroon ng tension. So, all we have to do is pakiwalayan natin sila. Kaya pinayagan natin makapas yung isang grupo doon, tapos yung anti dito, yung grupo. So, ang gagawin natin bukas, the same setup. Kasi we will be expecting that there will be pro and anti pa rin. So, kailangan i-separate natin sila. Nang sa kanon walang nag-aaway. Ang problema lang talaga is yung magpangabot yung dalawa. Nakita nyo naman kasi kanina, yung isang grupo ay sa very aggressive na pag may nakita sila na hindi nila kasama, talagang ina-agitate nila. At yun ang iniwasan nating mangyari na magkaroon ng kaguluhan. Basta ang bottom line is we will separate.
8: Yes, Popo Dennis. At kanina nga, humigit ko lang 6,000 na matauhan ng Philippine National Police na nakadeploy sa labas ng Senado. Pero pag-uusapan nila kung babawasan pa nila ito ng 3,000 bukas araw ng Martes. Sa ngayon, nagbukas na sa motorista ang bahagi ng Jokno Boulevard matapos tuloy ang malis ang mga realista. Mula rito, sa labas ng Senado, nag-uulat, Star DJ Antonio Navarra, and this is Popo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Pastrajo! Bombo!
12: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking.
2: Mga kabombo, mga consternation sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies. Ang batayan ng ating foreign exchange update ay mula sa pagsasara ng kalakalan kanina bandang hapon. At magre-resume naman ng trading bukas alas 9 ng umaga. At naitala mga kabombo, ang katumbas ng isang US dollar ay 61 pesos and 49 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 83 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos and 57 centavos. Ang Saudi Arabian rial, 16 pesos and 36 centavos. Habang ang euro ay 70 pesos and 28 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maaari po ninyong matunghayan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa mga lalawigan, nariyan ang atin pong masusubaybayan, mapapanood na at mapapakinggan pa rin. Sa bahagi po ng Iloilo Province, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang sa bahagi naman ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Kung kayo naman nasa parte ho ng Aklan, nariyan ang Bombo Radio Calibo. At doon sa Eastern Visayas ay Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo at mga consternation, narito naman ang ating Horacio Imperata for Deliverance from Calamities.
13: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods,

0: Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.
2: Like more, share more.
3: Basta Radio Bombo!
4: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
5: Bombo Radio Philippines.
4: Your trusted source of news and information.
3: Basta Radio Bombo!
4: Star FM,
6: the best music station across the nation.
7: Kwelang-kwela ng mga DJs.
6: Ang galing sa information.
4: Fully digitalized. It's all for you.
8: Star FM across the nation.
9: Sa palengke, may swerte.
10: May swerte? Sa palengke?
9: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
11: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
9: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
11: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
12: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
13: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
14: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
15: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window. 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
4: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Sa palengke, may swerte!
3: May swerte!

0: Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
1: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
1: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
3: Tol, bukas sake tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
4: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
3: Orokan Icebox?
4: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
3: Oo, mano. Peka, ano mga bang dala mo?
4: E di lahat ang laman ng ref natin.
3: Ayos ah.
5: Orokan, maayos ang buhay mo.

Ulan! Ayan ang awiti mula po sa River Maya. Kamusta ka, Kasray Nation? At kamusta ang ating mga kababayan? Wow! Ako, ang dami natin binabandayan ngayong Monday. Lunes. Ito ang first, no? First Monday ng July. Kaya ganun, kumakabog. Oras natin, 21 star minutes. Makalipas po ang 7 in the evening. 7:21 ng gabi ating Philippine Standard Time. Time's up ka muna sa mga nakaka-stress na balita at kung ano-ano pa. Jay Nation, deserve mo naman ang magagandang music na hatid natin ngayong gabi sa ating programa, Evening Star Sweep. Kaya naman, dyan ka na muna. Hello-hello po sa mga nakabiyahe ng ngayon, sa mga pa-uwi pa lamang, sa mga kakain pa lamang, magdi-dinner pa lang. Go, go, go. Take your time. Take your time and it's time to shine. Diyan ka na muna ka Stray Nation. Kasama mo na nga ang iyong sweet, sweet girl, Ivana Darna. Dito na yan sa 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Ficacento is the generic name of Ficacento oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. If Ficacento extra strength, sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
3: Mmm! Holiday!
2: Almusalin ng nam.
3: Good morning!
2: Pagtanghalian.
3: Uy, may birthday ba?
2: Tanghalian din ng nam. At sa gabi.
3: Wow!
2: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
3: At holiday beef loaf. Malinamnam holiday.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
4: Syngenta. Bringing plant potential for life.
5: Pure Gold. Always panalo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
4: Ificacent Oil. Isang cup o label in any size.
5: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
4: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
5: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift pack.
4: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
5: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Bigla ang gastos.
8: Bagong plano?
9: Travel!
10: O kaya bagong negosyo?
11: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
12: Sang lang?
13: Personal loan.
14: Jewelry.
15: Negosyo loan.
16: OFW.
17: At motor loan.
18: Basta loan?
19: Sa Cebuana?
20: Goods ka!
21: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
4: Syngenta. Bringing plant potential for life.
5: Pure Gold. Always panalo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer. Isang Tansano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: 102.3
7: 102.7.
8: 102.7.
10: 102.7.
12: 102.7.
13: 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7.

0: Oras natin sa Makapulan ng Pilipinas, 35 star minutes. Makalipas po ang alas 7 ng gabi, 7.35 ng gabi, ating Philippines Standard Time. At Gas Radiation, ngayong araw ay pinagdiriwang po ng Bombo Radio Philippines ang makasaysayang ika-60th anniversary, 6 na dekada ng walang humpay na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Kaya naman, sa pamamagitan po ito ng tapat, mabilis at mapagkakatiwalaang pagbabalita. Kaya naman po, ating pakinggan din ang ating feature story po para sa ating mga kasirinisyo, no, na hatid din sa atin ng Bombo Radio Philippines.
1: Bas! Paradyo! Bombo!
2: Sa loob ng 60 taon, ang sigaw na ito ay hindi lamang naging slogan. Ito ay naging bahagi ng araw-araw na buhay ng milyong-milyong Pilipino sa buong mundo. Kung paanong ang malakas na tunog ng bass drum ang nagbibigay ng kumpas at ritmo sa isang parada, ang tambol ng Bombo Radio gumagabay sa bawat kalahok upang sabay-sabay na humakbang tungo sa isang direksyon.
3: Ganito ang natatangi at makapangyarihang tambol ng Bombo Radio na nagsilbing kumpas na Philippine Broadcasting sa loob ng 60 taon. Ito ang naging gudyat ng balita, impormasyon, serbisyo publiko at pag-asa para sa maraming henerasyon. Kapag may bagyo, kapag may lindol, kapag may eleksyon, kapag may krisis at maging sa mga araw ng tagumpay at pagdiriwang. Naroon ang Bombo Radio Philippines, hindi lamang bilang tagapagatid ng balita, kundi bilang kasama ng bawat Pilipino.
4: Ngayong Hulyo 6, 2026, ipinagdiriwang ng Bombo Radio Philippines ang isang makasaysayang yugto, ang ika-60 anibersaryo bilang pinakamatatag, pinakapinagkakatiwalaan at the number one radio network in the country na nagsimula ang lahat ng ito noong Hulyo 6, 1966 sa pamamagitan ni Don Marcelino Florete Sr., ang visionary founder ng Bombo Radio Philippines. At sa masugid na pamamalakad ni Dr. Rogelio M. Florete, ang kasalukuyang chairman ng Bombo Radio Philippines sa ilalim ng Florete Group of Companies, mas lalong lumago at lumawak at kumundad ang Bombo Radio Philippines.
5: Sa pamumuno ni Dr. Rogelio M. Florete, mula sa simpleng layunin na maghatid ng tama, mabilis at mapagkakatiwalang impormasyon, isinilang ang isang institusyong mag-iiwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng Philippine Broadcasting. Sa kasalukuyan ng Bombo Radio Philippines ay pinamumunuan ni na Dr. Rogelio M. Florete, Chairman, at Margaret Truth C. Florete, President and Chief Executive Officer.
6: Sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Rogelio M. Florete, higit pang lumawak ang saklaw at impluensya ng Bombo Radio Philippines mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Umaabot ngayon ang Bombo Radio sa pamamagitan ng 32 malalakas at ganap na digitalized na AM at FM stations sa 25 pangunahing lugar sa buong bansa.
7: But beyond numbers and technology, the true strength of Bombo Radio Philippines lies in the trust it has earned from generations of Filipinos. Trust built through truthful reporting. Trust earned through committed public service. Trust strengthened through decades of standing with the people.
8: Ngunit ang Bombo Radio ay higit pa sa isang broadcasting network. Ito ay katuwang sa paghubog ng mas matatag na pamayanan at mas maunlad na bansa. Sa bawat sakuna, ito ang unang nagdadala ng nagpaabagang balita at impormasyon. Sa bawat pangangailangan, ito ang unang tumutugon. Sa bawat pagkakataon upang makatulong, naroon ang Bombo Radio.
9: Sa pamamagitan ng Bombo Medico, libo-libong Pilipino ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal, dental at optikal. Mga serbisyong nagbigay ginhawa at pag-asa sa maraming pamilyang nangangailangan. Sa pamamagitan naman ng dugong Bombo, maraming buhay ang naligtas at nabigyan ng panibagong pagkakataon dahil sa kabutihang loob at kusang loob na pagdodonate ng dugo ng ating mga kababayan, mga kabombo at the Star Nation.
10: At sa pamamagitan ng Bombo Music Festival, nabigyan ng entablado ang mga Pilipinong kompositor upang maipamalas ang kanilang talent, maitaguyod ang original Filipino music at maibahagi ang kanilang mga natatanging likha. These programs demonstrate that Bombo Radio's mission extends far beyond delivering news and information. It is about touching lives, uplifting communities, and creating meaningful positive change.
11: Hindi rin matatawaran ang mga pagkilalang natanggap ng Bombo Radio Philippines sa loob ng 6 na dekada. Mula sa iba't ibang organisasyon at institusyon, kinilala ang Bombo Radio bilang huwaran sa larangan ng pamamahayag at broadcasting. And stations nationwide have received numerous awards from the KDT Golden Dove Awards and the Catholic Mass Media Awards.
12: A testament to its journalistic excellence is the achievement of its flagship newscast, Bombo Network News, which was adjudged Best News Program for 2 consecutive years, 2024 and 2025, by the Catholic Mass Media Awards.
13: Kinilala rin ang Bombo Radio Philippines bilang Radio Network of the Year ng Rotary Club of Manila sa kanilang Pro Patria Journalism Awards 2026 sa natatangin nitong kontribusyon sa responsabling pamamahayag at pinagkakatiwalaang balita at impormasyon. Mga parangal na sumasalamin sa mataas na antas ng profesionalismo at dedikasyon ng buong Bombo Radio.
14: At sa likod ng 60 taong tagumpay, may isang leader na naging mahalagang bahagi ng paglago at patuloy na pag-unlad ng Bombo Radio Philippines. Isang leader na nagbigay direksyon sa network sa panahon ng pagbabago at modernisasyon. Isang leader na naniniwala na ang katotohanan ay hindi maaaring ikompromiso at ang kahusayan ay dapat maging pamantayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinalawak ang operasyon ng network, pinalakas ang kredibilidad ng pamamahayag, pinaunlad ang teknolohiya, at higit sa lahat, pinanatili ang diwa ng serbisyo publiko na siyang pundasyon ng Bombo Radio.
15: You must understand your work, you must love your work, you must understand your work. Anywhere you go, any undertaking that you go in life, wala man easy.
14: Yan ay si Dr. Rogelio M. Florete, ang chairman ng Florete Group of Companies, kung saan napabilang ang Bombo Radio Philippines.
16: Guided by his principle, the truth is non-negotiable and excellence is the benchmark. He inspired generations of broadcasters to uphold the highest standards of journalism and public service.
15: So the effort for perfection should be constant. Constant ay hindi. Non-negotiable for us to present a good, entertaining program.
16: Today, as we celebrate the 60 years of Bombo Radio Philippines, we honor a visionary leader whose commitment, dedication, and foresight helped transform Bombo Radio into the most respected broadcasting institution in the country.
15: Earning trust is something that you have to work and work 24 hours daily. Because like this impeachment, this giving away of bags of money to certain politicians, no? So there are several sides to it. Your point, the point of the other side, whether cutting lapsia, and the right side. 3 things that you have to consider. And you have to study even. So, ongoing yan every day. Ongoing yan. May bagong breaking news, may development, may... So, it is because of this format that Bombo Radio anchor have laid down their lives in the search for truth. So we should be ready for that.
5: Dr. Florete has long been recognized as a pillar of Philippine broadcasting. a true captain of industry and media, as recognized by the Philippine Chamber of Commerce and Industry Western Visayas, as well as a Lifetime Achievement Awardee of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas or KBP, whose contributions have shaped the landscape of radio journalism in the country. Among the many honors bestowed upon him are the Ninoy Aquino Award for Nationalism, the Dungog Sang Iloilo Award in the field of business, the Golden Salakot Award 2012, the Diamond Lifetime Achievement Award for Mass Media, and recognition as a business icon in the Visayas by the Philippine Chamber of Commerce and Industry or PCCI Visayas Chapter. Maraming salamat, Dr. Rogelio M. Florete. Ang inyong pamumuno at pananaw ay naging ilaw na gumabay sa Bombo Radio Philippines sa loob ng maraming dekada. Ang inyong pamana ay hindi lamang makikita sa tagumpay ng network, kundi sa milyon-milyong Pilipinong inyong napagsilbihan sa pamamagitan ng katotohanan, integridad at malasakit.
14: Ika-anim na pung taon. Anim na pung taon ng paglilingkod.
9: Anim na pung taon ng katotohanan.
10: Anim na pung taon ng pagtindig kasama ng sambayan ng Pilipino.
3: At habang patuloy na umuusad ang panahon at nagbabago ang teknolohiya,
12: matatag ang pangako ng Bombo Radyo Philippines na maging numero uno at pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita at impormasyon.
7: Four generations, past, present, and future. One name continues to resonate across the nation.
8: A name trusted in times of crisis.
5: A name respected for its integrity.
2: A name that has truly become a way of life for Filipinos. Bas Radio. Bombo.
14: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
14: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
14: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
17: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
14: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
0: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
14: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
0: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
14: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
17: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ikaw pa rin ang buhay ko. In other words, buko. Yan ang awitin yung napakinggan. Buko mula kay Jerilyn. Welcome to Radio Nation. Oras po natin 27 star minutes. Makalipas ang alas 8 ng gabi. 8:27 in the evening at the Philippines at Red Time. Kamusta naman? Kamusta na ang iyong mga tenga? Sa mga naririnig mong balita? Kaya dapat lang dito ka muna para makarelax-relax ka sa mga music natin. Diba? Welcome to Radio Nation. Bago ang lahat. Sa mga nag-aabang po ng proof of purchase sa ating swerte sa palengke para makasali at manalo ng ating mga prizes. Narito po ang ilan sa pwede mong gamitin. Una na dyan, ang Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega. So, ang isang takip o cup, one cup or label in any size ng Omega Pain Killer is equals to 1 and 3. Buod naman, bukod sa Omega, meron din tayo para sa mga gustong sumaya habang kumain. Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce. Sa Sarsaya Kasray Nation, dalawang empty sachet po ng Sarsaya Oyster Sauce na 30 grams. So yung maliit na sachet lang yan, dalawang piraso is equals to 1 and 3. Bukod naman sa Sarsaya, pasarapin naman natin ang iyong holiday sa Holiday Sand Pride. All day holiday, beefy, meaty, linamnam. So dito naman po, dalawang paper labels ng holiday corned beef o kaya naman dalawang paper labels ng holiday beef loaf. So yung isa corned beef, yung isa beef meatloaf. Meatloaf. Beef loaf pala, sorry. So, pwede rin, kasi tradition, no? Combination po. Pwedeng isang corned beef, isang beef loaf. Basta combination in any size. So, ibig sabihin din, dalawang piraso ang ilalagay mo sa isang sobre. At ito naman, pagkatapos mo kumain, syempre, kailangan malinis ang kamay. Bago rin kumain, kailangan malinis ang kamay, no? Kaya naman, itong hatid, kasali rin sa atin ang Bioderm Germy Saddle Soap. Bida, handa ka sa Bioderm. Ang gagawin mo lamang, isang empty box, yung kahon o kaya po yung sachet ng Bioderm ng kahit anong size, any size and variant. Again, guys, tradition, Bioderm Germy Saddle Soap, isang empty box or sachet in any size or variant. Ayan na ha, malinaw. Kasi radiation ko araw-araw, makinig ka lang din sa ating himpilan para malaman mo pa ang ibang proof of purchase na at paging updated sa ating iba't ibang announcement po para naman sa ating promo. Kaya naman, huwag ka na magpapahuli dahil 9 million total prizes po ating pamimigay nationwide sa swerte sa Palengga 2026 ng Star FM at Bombo Radyo. Kaya naman, damihan ng iyong entries because the more entries you send, the more chances of winning, the more chances of being shining, more chance to shine. Ganon. Oras na natin kasi radiation, no? 11 star minutes. 11 tuloy. Ano ba yan? 31 star minutes po ang nakalipas na. Makalipas po ang 8 ng gabi. 8:31 in the evening at ating Philippine Standard Time. Uy, dyan ka na muna. At magbabalik tugtugan po tayo. Dito lamang yan sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
2: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

Hello. Ayan. Happy, happy, happy Monday. Kamusta ka naman, Extra Nation? Ang mga buhay-buhay, kamusta ang iyong Monday? What's up? What's new? How about that? Somewhere over the rainbow, someday we'll know. Lahat na ng kanta binanggit natin. But ang pinakabongga sa lahat, Gastro Nation, tayo po ay naka-live na sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila. And kung nakikinig ka sa radyo, pwede ka na po pumunta dito sa Facebook page natin. Pwede ka rin mag-heart-heart. Meron tayo dyan, heart react, wow react, at kung ano-ano pa. Many more. And also, i-share mo na rin ang ating live for tonight dahil masaya ang ating pag-uusapan. Hello! Ikaw ba, Kasir Nation, na nangangarap ka bang yumaman? Nangangarap ka ba na someday magkaroon ka ng sarili mong business? Magkaroon ka ng sarili mong bahay? Sariling anak? Anak? Bakit may anak? Basta you dream of becoming a millionaire. Isang mayaman na. Ang dami mo nang pinasok na trabaho. Nag-try ka mag-sideline. Nag-try ka rumakit. Pero parang hindi pa rin effective, hindi pa rin umuubra, hindi ka pa rin mayaman. Masipag ka naman. Hanggang sa sinubukan mong tumaya. Kasi sabi naman ng friend mo, sige lang, kahit magkano, malay mo, tumama. Eh, may prinsipyo ka. Ikaw yung tipo ng tao na hindi ka naniniwala sa pagyaman kapag ikaw ay tumataya. Pero ano ang gagawin mo? Kasi Nation, ang ating katanungan for tonight, mas gusto mo bang yumaman dahil sa sipag o yumaman dahil nanalo sa taya? Ayan na yan, nag-iba yung aking screen. Yan yung tanong natin kahapon. Meron lang kaming onting slight changes sa aming live, kaya kung ano, manood ka na para makita mo ang sinasabi natin. But anyway, ang tanong natin for tonight, Kasir Nation, ha? Ano, ayan, mas gusto mo bang yumaman dahil sa sipag o yumaman dahil nanalo sa taya? Sa mga mahilig tumaya? Anong tawag doon? Na-encounter ko yun eh, yung nagpapalista. Pumupunta siya sa bahay-bahay. Nakatira pa kami dati sa ano, somewhere, tapos may nagpapalista. Nagbabahay-bahay talaga siya. Ano, magkano papaano mo? Ano ba tawag sa ganong papasugal? Nagpapalista. Nalimutan ko. But anyway, comment ka na dyan ang iyong sagot kung gusto mo bang yumaman dahil masipag ka o gusto mong yumaman kasi nanalo ka. Nanalo ka sa either lotto or sa casino o kaya naman sa mga weteng. Anong tawag doon? Yung bingo. At marami pa. Lalo na, one click away, pwede ka nang tumaya. Dami-dami dyan. Andang sagot natin mga Kasir Nation. Sabi ni Kuya, sa sipag magtrabaho, feel mo talaga ang pinaghirapan mo. Oh, so doon siya sa sipag dahil mas dama mo yung pagod, yung pawis, yung dugo. Diba? Yung tipong nagsimula ka sa pinaka-baba up until sa yumaman ka na dahil sinipagan mo. At sabi nga rin, kapag may sipag, may tiyaga? Ano daw? May nilaga. At ito naman ang sunod, sabi niya, mas mainam pa rin yung nagtagumpay ka sa buhay na may dugot, pawis na sipag, yung yumaman kang may dignidad at dangal na walang inaapakang tao. Alam mo, na-realize ko, no? Dapat ito, itanong din nila to sa ano? Itanong nila to sa mga pageant. Sa mga barangay pageant.
Tingnan natin, ano ay sasagot nila? Ano mas pipiliin nila? Yumaman dahil nagsipag o yumaman dahil sa pagtataya. So, iba rin kasi talaga yung pakiramdam. Kapag alam mong pinaghirapan mo, pinagpuyatan mo, yun talagang buong focus mo, pati savings mo, nilabas mo dahil sinipagan mo, nag-invest ka dito sa mga bagay-bagay, nagtrabaho kang ng malupit para lang yumaman. Iba din kasi yung achievement, yung feeling of achievement kapag ganun ang ginawa. Kaya para kay Kuya, mas mainam pa rin. Ito naman ang sunod, sabi niya, "Hi DJ, kung magandang gabi, namiss kita! O para sa akin, mas gugustuhin ko na lang yumaman na dinaan sa sipag para kahit papaano, memories lahat." No? Memories lahat na kung bakit ako naging ganito ngayon. Kasi kaysa nanalo lang, tapos yumaman ka na parang walang thrill, di ba? Okay lang kung nanalo ako, yung tipong tama lang yung yaman agad. Yun ang share ko lang, DJ ko. Sana magkita tayo ulit. Thank you ulit, Sir FM. Ingat muli mamaya sa pag-uwi. Shoutout sa dalawa. Ingat kayo palagi. Salamat! Kaso lang, ka-sernation, no? Yung may mga nananalo din kasi sa loto. Alam mo yun? Yung biglang yaman. Siyempre, yung mga taong yun, ilang years din siguro silang tumataya. Natsyempohan, yung number na binigay nila, yun yung winning number. So, hindi ba yun considered as sipag? Pinaglito-lito. Nililito lang naman kita. Diba? Dami, ang dami mo rin nagastos, no? Sa mga tumataya dyan sa loto. Yung tipong isang dekada ka nang tumataya, sana inipon mo na lang din yun. Kung grabe, imagine, isang dekada, wala pa rin. So, tumaya ka ulit ng another two, ng other one, ano, another 10 years. So, 2 decades na, tapos wala pa rin. Sayang. Magkano ba ang pagtaya? 20-20 ba yun? Well, anyway, ito naman sunod. Sabi niya, "Good evening po, ma'am. Mas gusto ko yung pinaghirapan kasi mas matagal yun mawala at proud ako sabihin sa lahat kesa yung nanalo lang, madali yun mawala. Uy, pero kung tataya ako para sa mas magandang kinabukasan, isusugal ko na ang lahat." Gusto ko yan. Diba? Kanina ang sabi ng comment, memories din kasi. Meron ka magkakwento sa mga apu-apuhan mo kung paano mo ginawa ang lahat para lang makaahon sa hirap. Kaysa naman sa sugal ka ng sugal, kaya kayo maman. Imagine, no? Ituturo mo sa mga apu-apuhan mo, "Kayo, magsugal kayo para yumaman kayo." How funny. Totoo to, kung para sa kinabukasan, magandang kinabukasan, isusugal mo na lang lahat. Lahat ng kung anong meron ka, anong kaya mo, para lang sa best future. Alright, ito naman ang sunod. Sabi niya, "Good evening po DJ ko. Yumaman siguro sa sipag at walang halong pambubudol sa kapwa, basta sipag at syaga, higit pa sa nilaga ang matatamasa mo." Yes, meron ding fried chicken. Meron ding steak. Diba? Higit lang talaga yan. Higit lang sa... higit pa sa nilaga. Kasi naman, meron mga mahilig mang budol. Ano ba tawag doon? Yung scammer? Iba kasi yung budol sa scammer, eh, no? Huwag ganon. I-report agad. Kapag feeling mo, ini-scam ka ng isang tao, layo-layuan mo na yan, kahit kaibigan mo pa yan. Kasi wala, walang blessing dyan. Yung mga nagte-text, may mga nagte-text eh, "Ano, punta ka dito sa profile ko, meron kang 10,000. Hello? Ito naman ang sunod, sabi niya, "Good evening po Yvonne, mas gusto kong yumaman dahil sa sipag kasi mas masarap sa pakiramdam na nagtagumpay dahil nagpakahirap ka at naglaan ka ng oras at effort at nagpursige ka." Diba? Dami mong puyat dyan. Ang dami mong nakaaway para lang yumaman, diba? Ito naman, next.
Yumaman dahil sa sipag, hard work beats luck. Yes! Sorry kayo, binigyan tayo ng hard work beats luck. And I agree. Siguro yan yung panlaban ko sa mga advertisement na ano. Nilimutan. Gamble responsibly. Gambling can be addictive. Ano ba ito? Pag ganitong oras, nakakalimot na. Gambling can be addictive. Eh, ang ire-reply natin, hard work beats luck. Oh, I like that. Ito na muna sunod. Sabi niya, hello ate, hindi ko na kailangan tumaya para manalo. Basta ako, alam mo naman ang kasabihang pag may tiyaga, may nilaga. Shoutout ko lang yung mahinang nilalang. Na nagsabing sip-sip ako sa'yo, tanong ko sa kanya, inggit ka, kapal mo naman para awayin mo ko. Pinapakita mo na talaga na mahina kang nilalang. Uy! Sino nagsabi sa'yo yung sip-sip ka? Parang wala naman. Wala naman ako nabasa kagabi. Nag-comment ka rin kagabi, di ba? Oh, wala naman. Ikaw mo, guni-guni mo yan. O kung sino man siya, i-ano ka namin, attack-attack na lang. I-elbow mo na lang. Ito naman, sabi ni ate, maganda yung yumaman dahil sa sipag at syaga. Talagang pinaghirapan mo at pinagsikapan. Maganda ang nagiging resulta. Thank you, DJ Yvonne. Thank you! Oo nga, sa reminder din. Maganda yung nagiging resulta kapag pinaghirapan mo at pinagsikapan. Go, go, go! Sabi ni Rufa May. Ito naman, yumaman po dahil sa sipag, mas ma-appreciate mo ang self mo kapag umangat ka dahil sa kasipagan ng sarili mo. Corrected. Alam mo yon, yung marirealize mo, girl, congratulations! Napagtagumpayan natin, congratulations, kaya mo pala. Diba? Perfect! Meron ka mga na-unlock na superpowers that you never knew you have. Ano pa sunod? Sabi niya, kung ano ang kaloob ng langit. Kung yung hard work mo ba ay worth it through success, ready ako gumamble. Basta may nakikita akong direksyon, ibig sabihin ko, may assurance na pwede mong ikayaman. Pero kung sugal, lakas loob lang yan. Instinct na swerte, pero pag talo, doble sakit. Mauwi pa sa depression. No, sipagan mo na lang siguro, malay mo, may increase sa sahod mo. Tapos ipunin mo muna, tsaka na yung next move. Pagbiglaan kasi yun, unexpected mo eh, maiit bulaga ka talaga. Hindi ka makakapag... Hindi ka daw makakapag showtime. Kunin bigla yung pinanalo mo, cold mishandled. Thank you, DJ Yvonne. Thank you rin, kuya. And I agree with that. Actually, meron nga rin sumagot kanina, sabi niya, kahit ano. Actually, kahit ano dyan, you know? Yumaman ka dahil sa sipag or yumaman dahil tumataya ka. As long as yumaman ka, parehas lang. Mamimili ka pa ba? Yumaman ka na sa pagtataya, ay yumaman ka rin sa sipag. Pero, syempre, mas maganda pa rin na yumaman ka dahil sa sipag. Unang instinct ng tao, yun yung isasagot niya talaga. Yung dahil yumaman ka sa sipag, no? Kaysa naman sa kurakot, oh. Kaysa naman sa panluloko, mabigat yun kasi makukonsensya ka talaga eh. Kung hindi ka makukonsensya at baka multuhin ka ng mga taong niloko mo. Diba? Ito naman ang sunod. Sabi niya, yumaman dahil sipag at syaga makabenta ng ano yan? Nagbenta ka ba ng chichirya? Sinisipagan mo bang maglako sa... Kasi kapag ganyan, naalala ko talaga yung mga naglalako sa bus. Oh, kain na kayo, chichirya. Mane, tubig. Sipagan mo, magbenta. Ano ka, magiging CEO ka na. Someday magkakaroon ka sa sarili mong mini grocery. Oh, di ba? At ano mo na sunod? Sabi niya, sa sipag at pinagpawisan po sa ganoong paraan, ay alam mo ha, kung paano kumita ng pera, yun lang po, salamat at happy Monday. Naalala ko tuloy yung mga na-interview kasi nga, nanalo sila sa lotto, di ba? Imagine magkano doon. 100M, mga ganong bagay.
Yung iba, nauubos bigla. Yung iba naman, dahil palaging tumataya. Kasi nga, sa sugal, mas lamang ang talo. And alam natin, marami ka, Sir Nisho, binenta yung bahay, binenta yung motor, binenta yung kung ano-ano. Diba? Na? Kumaga, hindi rin naging maganda ang resulta. At naman sunod, sabi niya, greeting idol and ganda Yvonne, sa akin mas gusto ko yumaman sa sipag. Pero if ever na loobin ni God na tumama ako sa tayo, anong tayo? Eh okay na rin. Kaya lang pagtatama ako ng malaki sa taya ko, hindi ko sasarilihin. Instead, share ko sa family ko at sa ibang taong nangangailangan, lalo pa yung may mga sakit na walang pambili ng mga gamot. Gayon din sa simbahan at sa inyo, DJ Yvonne. Lahat kayo, mag-share ako sa inyong lahat dyan ng DJ. Wow! Sana nga. Sana manalo ka, te. Sana yumaman ka, te. Ay! Mapahabol naman, DJ. Ibon, pakibasa at mention ang name ko at Rose, including my family ng Taguig. Thanks and God bless. Pag-uwi mo mamaya. Thank you po, ate.

siguro ilang years ka na rin nagpapagod, no? Tapos parang wala pa rin. Naiintindihan din naman kita dyan. Ito naman ang sunod, sabi niya. Good PM ang kita namin, DJ Yvonne, para po sa akin. Yung galing sa sipag at syaga kasi pinaghirapan mo yon. Ganon. Thank you. Sunod. Good evening, Custer Nation. Happy Monday nights. Pipili ni Kuya ay gustuhin kong magsumikap at yumaman sa buhay. Sinong hindi? Sinong ayaw? Next naman, meron pa ba? Para sa akin, sipag dahil pag pinaghirapan mo yung pera, ikaw yung gumawa ng sistema para kumita. Alam mo kung saan galing, kaya alam mo rin kung paano padamihin. Hindi ka umaasa sa swerte. Uy. Kasi kasama sa sipag yung growth. Habang nagsusumikap ka, natututo ka ng skills, nakakabuo ka ng disiplina at lumalawak yung network mo. Kahit mawala yung pera bukas, kaya mo pa rin kitain ulit kasi nandun na yung kakayahan mo. I agree. Diba? Yung mga nagsisimula talaga sa pinakamababa and unti-unting umaangat dahil pinagdaanan niya, naranasan niya lahat ng level ng hirap eh. Yan yung mga tao na mahirap kalabanin. At yan yung mga tao na nagsasucess. Success! Yeah! Salamat! Ito naman ang sunod. Good evening, DJ Yvonne, watching in Tenerife, Spain. Gusto ko yumaman yung lumalaban ng patas at nagsusumikap. Yeah! Amen! Ayan, meron pa ba pahabol? Basahin naman natin ating mga live comments dyan. Kamusta, kamusta? Anong chika? Anong pipiliin mo? Yaman? Ay, yaman sa sipag o yaman dahil sa pagtataya? Ano talaga yun? Gusto ko talaga sabihin dyan, yaman sa loto. Good evening sa favorite kong DJ Yvonne. Ingat kapag biyahe. Pauwi mamaya. Salamat po. Ito naman. Yes, happy 60th anniversary, Bombo Radyo Philippines. Prefer daw niya hard work hanggang sa maging mayaman siya sa business world. Ito, sige, scroll down pa tayo. Ayan, sa baba pa. Nabasa na natin yan kanina. Masarap kumain ng yuck. Sorry, oh my gosh, ang bad. Sorry, kasi naalala ko dati may nag-comment ng medyo green. Kaya akala ko ikaw ulit yon. I'm so sorry. Totoo, masarap kumain na galing sa pagod, galing sa sarili mong sweldo, hindi galing sa bulsa ng iba, diba? Shoutout po DJ Yvonne watching and listening here in San Pablo, Laguna. Taray, nasa Laguna kayo. I mean, hindi na ba kayo bumalik sa Manila? Ay, nako, pag sinasabi nyo yan, feeling ko, gusto ko rin kasi nung hangin sa Laguna eh. Kaya, naiingit ako. Pwede niya itong nasa taas, di natin siya nabasa. Sabi niya, hindi masamang yumaman basta sa malinis na paraan at blessing tulad na manalo sa loto o kaya mana na nahukay sa lupain basta patas hindi galing sa kurakot o pandaraya o panglalamang sa kapwa. Boy, big word. Congratulations, ito, it's just a little bit of fact. No? 32 million ng adult Filipino ang gamblers. Congratulations, 32 million! Diba? Napakarami. Ito ha, ito'y noong last year, 2025, nasa roughly half of the 60 million adult population gamblers. According yan sa latest government records. Pero as of July 15, 2025, ayon sa PAGCOR, merong 32.117 million Filipino electronic gaming players. Sa dami ba naman ng mga advertisement ng gambling, huwag ka nang dumagdag. Huwag ka nang dumagdag sa 32 million na to. Diba? Kaya, eto, Akasari Nation, paalala lang, hindi lahat ng nananalo sa sugal ay pang matagalang yaman. No? Alam mo yun, maraming mga nauubos, mas nauubos kaysa sa yumayaman. O sige, depende naman sa kung paano mo siya i-handle. Pero sinasabi ko lang din, ang yaman mula sa sipag ang mas nagtatagal. Yung kita mo sa trabaho,

Siyempre, pag pinapaguran mo, iniingatan mo yun eh. Pinagtrabahuan mo trabaho, negosyo, or investment. Kasama kasi dyan yung experience. Yung kasanayan mo, yung expertise mo, yung karanasan na kaya mong gamitin na mas tumatagal. Kapag nawala yung pera mo, alam mo kung paano ang gagawin. Kasi you've been there. Dati kang naging pulube bago kayo umama. Alam mo ang pakiramdam at alam mo kung paano makakabangon. Yeah! Kaya sa mga trainee natin dyan, ha? Pwede naman kung anong ipagkaloob, pero doon pa rin tayo sa yaman ng dahil sa sipag. Oras na natin, 11:11. 11 star minutes, makalipas na po ang 11 ng gabi. Very quick kung merong humabol ng comment, but... Ayan, good evening DJ Juan. Kamusta ka na? I miss you. Yaman sa sipag, sa tulong ni God. Good night. Good night! Ayan, yung mga scatter. No, ang dami, no? Mga tong It's My naka-online, ha? Kasi hindi siya, andyan ka na muna. We are up until 12 in the midnight. Kaya naman, magbabalik-tugtugan na tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: 102.7 Star FM News Update.
1: Oras natin kasi Rain Nation, 39 Star Minutes. Makalipas pong 11 ng gabi, 11:39 in the evening at the Philippine Standard Time. At Kasari Nation, natapos na po ang makasaysayang kampanya ni Pinay tennis star Alex Yala sa Wimbledon matapos po siya matalo kay Jasmine Paolini ng Italy sa puntos na 4-6, 6-4 at 3-6 sa fourth round. Kaya naman Kasari Nation, dito na rin na yun. Tapos nga ang tournament din, ang paglaban ni Alex Yala. But, of course, we are still proud and congratulations kay Alex Yala, and you made the Philippines proud. Yan ang mga kasinisyon na ating news update sa mga oras na ito. Kaya naman, babalik tugtugan ulit tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: 102.7 Star FM News Update.
2: Star FM.

Yan ang awiting Ocean Deep mula po kay Cliff Richard. Kasi edition, 15 star minutes bago po mag-12 na midnight, 11:45 ng gabi, and onting minuto na lang, 7:07 na! para sa mga gumagastos dyan, sa mga may kailangan bilhin. Diba? Kung may kailangan kang bilhin, dito mo bilhin. Kasi kapag kailangan ha, like kailangan talaga. Kasi more discounted ka. Yun lang naman. Naalala ko lang. But anyway, bukas ulit pagkarinigan tayo 7 PM hanggang 12. Na madaling araw, ang iyong sweetie girl, Yvonne Azarna. And of course, more music, more fun in the Philippines. Yahoo! Kaya naman, here's a song. From my youngest. Mula kay Michael Learns to Rock. Paint my love. Till this moment, yeah. Sorry, Nation. Good night.

0: Make more, share more.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

0: Heaven by Bryan Adams. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 37 star minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. 4:37 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Timmy, Gora!

0: magandang umaga sa ating lahat. Happy Tuesday po sa ating lahat. Sa mga kagigising pa lamang, o di naman kaya, nagtitimpla ng kanilang mga kape, nagluluto ng kanilang mga almusal para sa kanilang mga mahal sa buhay, o di naman kaya, kung kagigising mo pa lang dahil narinig mo ang ating tugtugan, abay, welcome ka na sa ating programang Morning Pinoy, morning na, gising na, gising-gising na tayo. Bango na po! At ngayong umaga, Castor Nation, makakasama niyo po muli sa inyong radyo ang inyo pong OTG DJ, as in On The Go Star DJ Kimmy Gora The Explorer. At syempre, Castor Nation, ngayong umaga, update lang din, oo, no, update para sa ating lahat. Dahil kahapon, biglang buhos din ng ulan, ano, banga bandang ano yun eh, alas 4 ng hapon, eh bubuhos yung medyo katamtaman na lakas ng ulan. I know parang si DJ Antonio Lambada nasa labas ng Senado kahapon, siya ay nag-cover din talaga ng balita, no? At inulan sila doon sa may bandang Pasay City. Ayan. Kaya Castor Nation, bakit nga ba? Kasi meron po tayong binabantayan, ano, na low pressure area, o itong si Bagyong Bavi, yung po yung international name niya, si Super Typhoon Bavi na nanalasa, ano, sa Guam kahapon, at binomonitor po siya sa labas ng Philippine Area of Responsibility, at inaasahan nga po yan na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o Miyerkules ng umaga. Kaya manatili po tayong handa, and of course manatili po kayo nakatutok sa ating himpilan para sa ilan pang mga news update po patungkol po dito sa super typhoon na si Bavi. At pagka pumasok na po siya sa Philippine Area of Responsibility natin, ito po ay tatabagin bilang si Bagyong Inday. Kaya maghanda-handa po tayo. Siyempre, alam naman nating kapag ang Pilipinas ay merong mga dumadaan po talaga na bagyo, pero wag po tayo magpakakampante kung hindi pa po natin siya nararamdaman. Kaya handa-handa po tayo, i-ano na, ihigpitan na ang ating mga yero. Pero mas okay sana kung hindi na nabaha, ay no, please lang, ay no, kung pwede lang pigilan ang mga ganitong klase ng sitwasyon. Pero gayon pa man, manatili po tayo na handa at alerto. And Castor Nation, marami pa tayong mga tugtugan na pagsasaluhan. Ako po na muna ang inyong makakasama ngayong umaga, ang mambubulabog sa inyong mga umaga at magigising ng inyong mga diwa. Ako po ang inyong OTG DJ, as in On The Go Star DJ Kimmy Gora The Explorer. Kaya naman, tuloy-tuloy ang ating mga nagagandahang tugtugan dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM. Pinoy Morning na sa Star FM. Got

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

0: best music station across the nation.
1: Kwelang-kwelan ng mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Sa palengke, may swerte.
4: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entry sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
5: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
7: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
8: 102.7.
9: The Philippines number one Star FM.
10: Morning mo ay sasaya. Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Star Suite. Morning Star

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Ayos na!

0: I'm a fireball.
1: And that was a fireball. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Shareable. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 36 na star minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. 5:36 in the morning is our Philippine Standard Time.
2: Star FM.
3: Oh, 102.7 Star FM News Update.
1: Magandang umaga Metro and Megastar Manila. News update muna tayo ngayong umaga. Dahil epektibo na po ngayong araw ng Martes, July 7, ang panibagong taas presyo ng produktong petrolyo ayon po yan sa Department of Energy. Batay sa abiso ng DOE, maaaring magpatupad ang mga kumpanya ng langis ng magkakaibang taas o bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa gasolina, posibleng mabawasan ng 1 peso and 75 centavos o tumaas ng 25 centavos kada litro. Sa diesel naman, posibleng tumaas ng 1 peso and 57 centavos hanggang 3 pesos at 57 centavos kada litro. Samantala sa kerosene naman, posibleng tumaas ng 1 peso and 70 centavos hanggang 3 pesos and 70 centavos kada litro. Ulitin po natin, sa gasolina, posibleng mabawasan ng 1 peso and 75 centavos o tumaas ng 25 centavos kada litro. Sa diesel, posible pong tumaas ng 1 peso and 57 centavos hanggang 3 pesos and 57 centavos kada litro. Samantala sa kerosene, posible pong tumaas ng 1 peso and 70 centavos hanggang 3 pesos and 70 centavos kada litro. Ito po ang ikalawang sunod na taas na presyo ng gasolina at diesel at patuloy na nagpapakita ng upward trend sa presyo ng petrolyo sa bansa sa buong taon. Kasabay nito, inihayag ni Energy Secretary Sharon Garin ang panukalang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law. Kabilang dito ang plano na magtatag ng government fuel reserve na sasapat sa 60 araw na supply at pagpapalawig ng inventory requirement ng mga oil company mula 15 araw hanggang 30 araw. Ayon naman sa DOE na nanatiling sapat ang supply ng gasolina at diesel sa bansa habang mas mataas pa ang inventaryo ng kerosene at jet fuel. Sinabi rin ng DOE na bumaba na ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado pero hindi pa ito ganap na nararamdaman sa pump prices sa bansa. Ipatutupad ang taas presyo ng produktong petrolyo ng mga kumpanya ng langis ngayong umamaya pong alas 6 ng umaga. Yan ang muna ang ating news update sa mga oras na ito. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 39 na star minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. 5:39 in the morning is our Philippine Standard Time.
2: 102.7 Star FM News Update.
4: 102.7 Star FM.
5: Suerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
5: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
5: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos. 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
7: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio mula sa Syngenta.
8: 102.7
9: Basta!

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
1: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window. 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
1: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
2: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
3: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
2: Masigla ka sa ko. Basta
3: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
4: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
5: 102.7.
6: Philippines number one star FM.
4: You're on the Morning Star Suite on Star FM.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Ayos na!

ng ang araw ng Martes na ito ng punong-puno ng pag-asa. Papagandahin pa natin yung information dahil kung ikaw ay nag-aabang ng mga puto purchase na pwedeng-pwede mong bilhin at pwedeng-pwede mong isali sa ating Swerte sa Palengke 2026 ay abang. At nalakas-lakasan mo na ang iyong radyo. I-explain pa natin further. I-explain pa natin ng mas masinsinan kung ano ba yung mga proof of purchase na pwede mong bilhin at kung ano ba yung mga dapat mong kunin dun mismo sa proof of purchase na iyong binili na. Mali mo kahapon, bumili ka na pala. No? Pero hindi mo alam. Wala ka idea kung paano ba yung gagawin mo. Kaya, Sir Nation, ngayong umaga na ito,

0: kaunting ano lang, commercial break lang. Pinakabalang namin po kayo ng konti lang naman. Pero ito ka, Sir Nation, speaking of mga proof of purchase, sa ganyan na maaaring nyong bilhin, na maaaring nyong i-avail sa inyong mga, sa ating mga market, kung ikayo ay pupunta ng Pure Gold, alam mo, bilhin mo na itong mga ito. Diba? And of course, Kasir Nation, na nais lang din natin batiin ang isa't isa, lalong-lalong-lalo na sa ating mga listeners na sobrang masugid na natin, na tagapakinig. Dahil po kahapon, sineselebrate po natin ang, o sinelebrate po natin ang 60th anniversary ng Bombo Radyo Philippines. 60 taon. Grabe, no? 60 dekada na tayo magkakasama. Na para bang pinanganak din ako nung araw na iyon. 'Di ba, bahagi na ng ating araw-araw na buhay ang Bombo Radyo Philippines na 60 years niya na pong napapakinggan sa ere. Kaya naman, syempre kung nagdiriwang ang 60 ang Bombo Radyo Philippines ng 60th anniversary, syempre sa inyo din po iyon. Kung hindi dahil po sa inyong pagsuporta, pagsubaybay at pakikinig, ay talagang umabot po tayo ng 60 years. Happy anniversary, happy 60th anniversary Bombo Radyo Philippines. Ayan, at dahil speaking of anniversary, 60th anniversary ng Bombo Radyo Philippines, na i-extend na natin ang ating celebration, Castor Nation. Dahil ibibigay ko na sa inyo yung mga iba't ibang proof of purchase na maaari nyong bilhin sa mga markets o kaya sa Pure Gold na kayo mamili ng mga proof of purchase na aking babanggitin ngayong umaga na ito. Dahil malay mo, di ba, ikaw na ang maswerte nating winner. Isa sa mga maswerte nating mananalo sa Swerte sa Palengke 2026. Araw-araw, baling-baling pa premium na may cash pa dahil 9 million total prizes po ang ating ipamimigay nationwide. Grabe, 9 million ang ating ipamimigay nationwide. O, kinig-kinig ka na kung ano yung mga proof of purchase na pwede mong bilhin. O, narito po isa na dyan ang kasangga natin, kasakasama natin pag sumasakit ang ating mga kasukasuan, ang ating likod, ang ating batok, ang ating braso. Nung nakaraan naglaba ako, pinahid ko tong Omega Pain Killer dahil tuloy-tuloy ang galaw with Omega. Talaga nga naman yung hagod ng Omega Pain Killer, Castor Nation. Isang hagod mo lang dyan, yung sobrang ano lang, gapisong patak lang ng Omega, kaya niya nang tanggalin lahat ng problema mo sa katawan eh. Diba yung ipapahid mo lang after a long day, pagod na pagod ka, kasama natin ang Omega Pain Killer. At kung ikaw ay meron yan sa bahay o di naman kaya nagbabala ka ng bumili dahil nga masakit na ang iyong katawan, yung isang cup po niyan or label in any size ay maaari niyo na pong gawin bilang entry ninyo. Di ba? Ibig sabihin nun, yung isang bote niyan, dalawa na agad yung maaari niyong gawing entry. Kasi yung cup, yung takip po niyan at yung mismong paper label po niyan ay maaari niyo nang isali bilang inyong entry. Dalawang entry na agad-agad. O kaya naman kung ikaw ngayon ay nag-iisip ko anong pamahid ang ipapahid mo sa iyong katawan, mag-Omega Pain Killer ka na at malay mo, mabunot pa ang iyong pangalan. O ito pa ka, Sir Nation, eh, syempre sa mga mommies natin o kaya naman sa mga ate, sa mga kuya, nanay, tatay, lolo, lola, tita, tito, lahat na. Kung ikaw ay mahilig magluto, isama mo na sa recipe mo ang Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce. Alam nyo, kapag nagpiprito ako, tapos nagpiprito ako ng itlog, ng hotdog, o di naman kaya tosino, tapos gusto kong magsangag, kasi hindi perfect ang almusal kung walang sinangag. Kaya itong Sarsaya, lagi nating isinasama ito sa ating almusal talaga. Kapag nagsangag ka, tapos haluan mo ng Sarsaya, grabe na yung lasa na ibibigay sa inyo nito. Yung isang tablespoon or kung ikaw ay medyo conscious, 'di ba? Medyo gusto mong tipirin yung sarsaya mo, 'di ba? Yung mismong 1 teaspoon po niyan ay malasang-malasa na po iyan kapag hinalo nyo sa mga sinangag o di naman kaya kung ikaw ay mahilig magluto, yung adobo mas pinasasarap niya kasi. Mas pinapa-tender niya rin syempre yung meat na ihahalo ninyo sa inyong adobo. Alam mo ba, Castor Nation, na sobrang sulit ng sarsaya oyster sauce kasi meron po niyang 30 grams lamang kung ikaw ay medyo tight sa budget at nagtitimid ka. Bumili ka lamang ng 2 empty sachets of sarsaya oyster sauce in 30 grams at yung dalawang iyan, Castor Nation, maaari mo na yan isale bilang iyong entry. O tandaan po natin ha, 2 empty sachets po ng sarsaya oyster sauce na may 30 grams po, ayun ang pwede niyo pong isale. At para speaking of, kung ikaw ngayon ay malapit na ang sahod, ganyan, kasi may mga sumasahod ng A8, may sumasahod ng Ajis, diba? Kung ikaw ay mag-grocery, pumunta ka na sa Pure Gold! Dahil sa Pure Gold talaga nga namang always, always panalo! Alam mo, Castor Nation, kung ikaw ay namalengke o di naman kaya kung ikaw ay nag-grocery, pumunta ka sa Pure Gold, tapos meron ka dyan na resibo na worth 300 pesos or above, pwede mo na yung isali bilang iyong entry. Mag-purchase ka lamang na not less than 300 pesos receipt. Dapat ikaw ay nag-grocery sa Pure Gold noong June onwards. Ibig sabihin, June ngayong taon, last month, or onwards, kung may mga resibo ka dyan ng Pure Gold o di naman kaya nagbabalak ka na mag-grocery sa Pure Gold, ay maaari mo yan isali bilang iyong entry. Diba lahat ng mga binabanggit natin ng mga produkto, may mga nandiyan din sa Pure Gold Supermarket. Kaya naman, mas maganda ka, Sir Nation, na dyan ka na mag-grocery. Dahil sa Pure Gold, always panalo. O tandaan natin ha, June onwards, yung resibo po na maaari nyong isali not less than, o hindi bababa sa 300 pesos or above 300 pesos po ang inyong napamili. And of course, kasama natin palagi, maraming salamat syempre, lagi natin kasama ito sa ating promo, ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Alam mo, Castor Nation, kung pati bayan lamang ang pag-uusapan, wala ka talagang masasabi, talagang beyond ang ginagawa ng Orocan. Dahil lahat ng produkto ng Orocan talagang matibay, mas matibay pa sa relasyon ng kapitbahay mo. Diba? Dahil sa Orocan, maayos ang buhay mo. Yung mga cooler, yung lalagyanan ng pinggan, yung mismong Orocan na timba. Sobrang tibay kasi niyan, Castor Nation. Sabi ko nga sa inyo, yung mga Orocan pail namin sa bahay, nandun pa rin, gamit namin. Baka nga makapag-asawa na ako at makapag-anak, nandun pa rin siya, matibay. Well, anyway, Castor Nation, kailangan mo lamang ng one sticker or coupon bearing any or all Bombo Radio promo titles sa Orocan. Dahil yung Orocan, meron po yung sticker, huwag niyo po itatapon dahil pwede niyo po yan gawin bilang inyo pong entry. O di naman kaya, kung bibili ka po ng Orocan products, maaari po kayong makakita po ng coupon doon sa Orocan mismo na inyong bibilihin bearing all Bombo promo titles. O pakatandaan na, pag ikaw ay bumili ng Orocan products, meron po iyan na coupon na ibibigay sa inyo. At huwag mo na rin aalisin o itatapon yung mismong sticker dahil maaari nyo na po yan ihulog bilang isang entry agad-agad. Ayan na, Castor Nation, yan ang ating ilan sa mga maraming mga proof of purchase na maaari nyo pong bilhin sa ating Swerte sa Palengke 2026. Kinikinig ka pa sa ating himpilan para marami ka pang mga produktong mapakinggan kung ano ba yung maaari mong ihulog bilang iyong entry. Dahil malay mo, ikaw na ang ating maswerteng mananalo sa Swerte sa Palengke 2026. Balde-balding pa-premyo na. May cash pa dahil 9 million total prizes ang ating ipamimigay nationwide. Kaya naman, as we always say, the more entries you send, the more chances of winning. Again, ito po ang Swerte sa Palengke 2026. Balde-balding pa premyo na. May cash pa dahil 9 million total prizes ang ating ipaminigay nationwide. By the way, highway, by the way, tuloy-tuloy ang ating mga nagagandahang tugtugan. Dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Bye-bye!
1: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

0: bawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
4: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
5: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
6: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
7: Mmm! Holiday!
6: Almusal yung namnam.
7: Good morning!
6: Pagtanghalian.
7: Uy, may birthday ba?
6: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
7: Wow! Panoche buena!
6: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
7: At holiday beef loaf. Malinamnam holiday.
8: Dating, gagawa ng content. Daytime with Dylan. Movie time and chill with Jen.
9: Si Dennis, laging nagmamahal.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Star Saya.
2: Star Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: 102.7.
7: Star FM. Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
8: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
7: Orokan Icebox?
8: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
7: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
8: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
7: Ayos ah.
9: Orokan. Maayos ang buhay mo.
4: Sa palengke, may swerte.
10: May swerte? Sa palengke?
4: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potential for life.
4: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
11: Kampante ako, basta gardenia, masustanta.
12: Masigla ka sa kon, basta gardenia.
13: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
12: Masigla ka sa kon, basta.
13: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
4: Masigla ka sabi, basta 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 5 star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 ng umaga. 6:55 in the morning is our Philippine Standard Time. Kestner Nation, pansamantala muna po tayo magbibigay daan para sa Bombo Network News Morning Edition. Mamaya po ulit magkada upang tenga tayo alas 8 ng umaga sa ating programang It's All For You in the Morning. And of course, to formally close our program, leaving you with the song Domino by Jessie J. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo! Share mo. Good morning, magandang umaga, Metro and Megastar Manila. Feeling sad.

0: guilty ay ilalagay lamang kung walang isinumiting sagot ang respondent. Dahil nakapaghain na ng sagot ang Vice Presidente ay may kinatawan na siya ring abogado ay ibinasura ng impeachment court ang motion ng prosecution. Narito naman ang bahagi ng payag ni Senator Chis Escudero.
1: The articles of impeachment were deemed read and spread into the records when it was referred by the Senate to the Committee on Justice for the proper issuance of summons. And a plea of not guilty will only be entered in accordance with our rules in behalf of the Vice President if she does not file an answer. But in this case, she has filed an answer and in fact has appeared through counsel. Insofar as the reading of the articles of impeachment is concerned, it will be done at the final resolution of this case when it is put to a vote by the senator judges where each article of impeachment will be read before a vote shall be taken thereon. For those reasons, the motion is denied.
0: Bahagi po yan ang pagtanggi ng presiding officer na si Senator Judge Francis Chis Escudero. Kaugnay pa rin po yan sa motion ng prosecution na i-arraign si Vice President Sara Duterte at basahin ang apat na articles of impeachment.
2: Dako pa rin tayo dyan sa may mataas na kapulungan, mga kabombo. Iginigit po ng impeachment court na balido ang pagkakahalal kay Senator Escudero bilang presiding officer kahapon. May live report si Bombo Angelo Aganan.
3: Bombo Genesis, Bombo Ever, iginigit ng impeachment court na may legal na batayan ang paghalal kay Senator Francis Escudero bilang presiding officer ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila yan ng pagtutol ng ilang senador na nagsabing ang tungkulin ay dapat gampanan ng Senate President. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni impeachment court spokesperson Reginald Tunggol na malinaw ang legal na batayan ng Senado sa pag-amyanda ng Senate Resolution No. 39 na nagbigay daan sa paghalal ng presiding officer. Ayon kay Attorney Tunggol, isinangguni ng mayorya ang mga desisyon ng Korte Suprema kabilang ang kaso ng Umaling versus JBC at Chavez versus JBC na nagsasaad na kung walang tahasang ipinagbabawal ang konstitusyon, maaaring kumilos ang Senado sa ilalim ng sarili nitong mga tuntunin. Dagdag pa niya, pinagtibay pa umano ng botong 12-8 ng Senado ang naturang amyenda kaya nanatiling balido ang paghalal kay Escudero bilang pinuno ng impeachment court. Narito, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
4: Meron naman pong basihan yung chair, yung presiding officer, pati po yung mga majority of the senators, nabanggit na rin po ni Senator Kiko Pangilinan yan, na ipinasok na rin sa records po ng impeachment court yung mga kaso ng Umali versus JBC at Chavez versus JBC na nagsasaad na kapag malinaw po ang konstitusyon at malinaw po yung konstitusyon na hindi pinagbabawal po ang pag-elect ng presiding officer in impeachment trial sa Article 11 Section 8 po Section 3 Number 8 at dahil nagpasa rin po ang Senado ng kanilang rules sa pag-amenda ng Resolution 39, yun po ang naging legal na basehan para balido po ang pag-elect at pag-upo ni Presiding Officer Chis Escudero bilang head po ng impeachment court.
3: Kaugnay nito, Bombo Genesis, sinabi ni Attorney Tunggol na ang setup ay magbibigay ng pagkakataon kay Senate President Sherwin Gatchalian na ipagpatuloy ang pangangasiwa sa legislative agenda ng Senado habang si Escudero ang mangangasiwa sa technical at procedural na aspeto ng impeachment proceedings. Pinaliwanag niya na bunga ito na naging kasunduan ng mayorya sa Senado upang matiyak na hindi mantalang trabaho ng kapulungan bilang legislatura habang isinasagawa ang impeachment trial. Ayon kay Tunggol, ang presiding officer ang mangangasiwa sa pamamahala ng paglilitis kabilang ang pagdisolba sa mga evidentiary at interlocutory motions. Gayun din sa mga pagtutol na magkabilang panig, maaari lamang umunoy apila sa buong impeachment court ang kanyang mga pasya kung hihilingin ng isang senator judge. Sinabi rin ni Tunggol na simbolo ng paghati ng tungkulin ang magkadaping pwesto ni Gatchalian at Escudero sa harap ng session hall. Aniya na nanatiling pinuno ng Senado si Gatchalian bilang presiding officer ng legislative body habang si Escudero ang namumuno sa impeachment court na isang hiwalay na tungkulin na ginagampanan ng kapulungan. Muli pakinggan natin si Attorney Reginald Tunggol.
4: Actually, yun po yung maganda sa nangyari, no? Dahil po dalawa silang nakaupo dito. Senator Gatchalian can now exert all his efforts doon sa legislative duties naman po ng Senado.

0: hindi niya po kinakailangan sobrang mag-aral ng meticuloso tungkol sa mga rules of evidence, etc. Of course, kailangan niya pa rin, pero dahil hindi na po siya yung presiding officer, pwede niya pong i-relegate yon sa presiding officer at makakapagtutok na po siya doon sa mga importanteng legislative matters. So, nagkasundo po sila at yung mayorya na mas maganda po yung ganon para po sa ikabibilis ng proseso at saka po sa hindi pag-antala ng legislative mga agenda naman ng Senado.
1: Samantala, Bumbudyanesis, matatandaan na nauna rito kinestiyon ng Senator Judge Alan Peter Cayetano ang paghalal kay Escudero at iginiit ng 1987 Constitution ay nagsasaad ng Senate President ang dapat mamuno sa impeachment trial. Maliban kung ang Pangulong Pilipinas ang nililitis kung saan ang Chief Justice ang magsisilbing presiding officer. Gayunman, sinabi na Tony Tunggol na ang naging pasya ng mayorya ng Senado ang umiiral sa ngayon at mananatiling epektibo maliban na lamang kung ipawalang bisa ng Supreme Court. Mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Abangan humamaya, makakausap po natin mga kaumbo si Attorney Reginald Tunggol, ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Kung na pa rin po sa mga kahalintulad na usapin. Samantala, sa iba pang mga development, ipinababalik ni Senator Chisa Escudero ang kontrobersyal na greenback sa Bureau of Internal Revenue. Sa pagsisimula ho ng trial laban kay Vice President Sara Duterte kahapon, nagdesisyon si Escudero bilang presiding officer na ibalik sa sa Bureau of Internal Revenue ang naturang box na naglaban nga ng tax record ni na Vice President Sara at ng kanyang mister na si Attorney Mance Carpio. Ang kay Escudero, walang lawful order na nagmula sa korte para sa maayos at legal na turnover ng naturang box sa Senado. Hindi rin anya ito nai-offer bilang ebidensya at hindi rin namarkahan. Dahil dito, nararapat lamang nga niyang ibalik sa Internal Revenue ang naturang box, ngunit maaari ring makuha ito bilang ebidensya kung kakailanganin sa hinaharap.
3: Insofar as the BIR box is concerned, this box was turned over to the Senate as part of the documents including the articles of impeachment. However, the court is not yet in custodia legis of this box given that there is no lawful order issued by the court for this box to be turned over to the Senate, more so that it is not yet offered in evidence, not even as of yet marked. The chair therefore orders that the BIR box, closed, sealed, and as it is received, be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take if a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await action, if any, by the BIR Commissioner should that time come. So,
2: sa kabilang banda na hindi naman si Senator Escudero na kailangan ng 16 na boto para sa conviction ng sinumang impeachable official. Sa kanyang pag-upo bilang presiding officer sa trial laban kay Vice President Sara, iginiit ng abogadong senador na sa ilalim ng umiiral na interpretasyon ng konstitusyon, 16 na boto pa rin ang kakailanganin upang mahatulang guilty ang isang opisyal sa impeachment trial. Ang kay Escudero, malinaw sa saligang batas na walang sinumang impeachable official na maaaring ma-convict ng walang concurrence ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Dahil may 24 na miyembro ang Senado, sinabi niyang ang literal na interpretasyon ng probisyong ito ay nangangailangan ng affirmative vote na hindi bababa sa 16 na Senator Judge upang ganap na ma-convict ang impeachable official.
3: This now brings me to the threshold questions that will guide the conduct of this trial and the rulings of the chair. First, what is the number of votes needed to convict the respondent? Second, what is the quantum of proof required to sustain a judgment of conviction or acquittal in these proceedings? Third, how strictly or liberally will this court apply the rules in resolving questions of procedure and evidence? On the first issue, the Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges.
2: Bahagi pa rin po yan mga kahumbo na makaganapan ho kahapon sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Oras natin, 19 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At makakausap po natin sa pagkakataong ito ang nagsisilbing spokesperson ng Senate Impeachment Court, si Attorney Reginald Tungkol. Magandang araw po sa inyo and welcome sa Bombo Radio Philippines. Welcome back, Attorney Tungkol, sir.
0: Magandang hapo. Ay, magandang umaga sa inyo at yung mga tagapanood mo.
2: Magandang umaga po sa inyo. Opo, napapanood at napapanggan po tayo sa ating 32 stations nationwide. Si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Welcome sa Bombo Network News. Unahin ko po yung day one ho kahapon, attorney. Ano? So far, ano pong assessment ho ninyo dun sa pag-usad ng trial laban kay Vice President Sara Duterte sa day one? Sir?
0: It went smoothly. Hindi natin inaasahan na magiging madali at efficient yung mga nangyari kahapon. Akala natin magbe-bleed into the night tayo, mga hanggang mga 7 or 8 p.m. tayo matatapos. But it went better than expected. We expected worse, syempre. Kaya napakagandang lahat po ay handa, yung both the prosecution at saka yung defense. At lalong-lalo na po yung senator judges po natin, handa po sila at pati po yung secretariat. Kaya sana po ganun po araw-araw tayo.
2: During the presentation ng evidence at presentation ng mga witnesses, anong ine-expect ko natin na posibleng timeline dito? Is it possible na aabot tayo ng midnight, attorney?
0: Yung para mamaya at saka para bukas, NBI agents yung ipapresenta ng prosecution at ayon doon sa purpose na inilagay nila sa pretrial brief at isinaad doon sa pretrial order din, ay yung purpose ng mga NBI agents na yon is to identify and authenticate the videos na nakita nila ukol doon sa in relation to Article 4, yung sa grave threats at sedition na charges against the Vice President. So dahil medyo technical lamang po yun, medyo mas magiging madali po at wala tayo ganong inaasahang mga fireworks na mangyayari between the parties.
2: Mm-mm. Okay. Balikan ko mo yung kaganapan kahapon, attorney. Ano? Dinanay po ng impeachment court yung motion ni Representative Luis Tro na i-arraign si Vice President Duterte in absentia. Pwede ko ninyong i-clarify kung ano po yung technical or procedural reasons sa likod po ng denial na to and ano kung dapat na mangyari before a formal arrangement or arraignment can take place, attorney?
0: Makikita po kasi natin no doon sa Senate Rules on Impeachment yung binabanggit po ni House Panel of Prosecutor lead na si Jervel Luistro yung article o rule 7 doon nakalagay kasi po doon na kailangang mag-appear no will be the respondent will be called to appear through a summons at kapag nag-physically appear po siya, inonote po yun. At kung absent din po siya, inonote po yun. At kung siya po ay represented by counsel, ay inonote lamang po yun. Wala po doon sa rule na yon na sinasabi niya na meron pong arraignment na tinatawag. Yung sasabihin po yung mga charges laban sa Vice Presidente nang katulad po sa isang criminal na kaso. Ang sinasabi naman po ng depensa, wala po doon na nakalagay na kailangang i-arraign po katulad sa isang criminal case. Kaya ang sinabi ng depensa, in either case, they are entering a plea of not guilty kung pipilitin sila na mag-enter ng isang plea. At yung desisyon po ng presiding officer ay naaayon po doon sa rules ng impeachment court na yun nga po na after po ang pagbabasa lamang po ng articles of impeachment ay nagaganap lamang sa pagpresenta ng House Panel of Prosecutors sa unang araw po, hindi po ito yung unang araw eh, yung unang-unang araw po na ipipresenta sa Senado bilang sa plenary yung articles of impeachment. At saka po, yung pangalawa po, kapag magbobotohan na po sila dun sa final question kung guilty po ba o hindi yung respondent. So yun lamang po yung dalawang instances na pwedeng basahan o basahin yung articles of impeachment. At para din po for efficiency, dahil nag-enter na rin po in the records yung answer na final ng Vice Presidente, pati yung pag-appear ng kanyang mga abogado, kinonsidera na po yun na appearance po ng Vice Presidente.
2: Opo, opo. Pero will it impact yung pag-usad po ng trial attorney? Kasi may ilan pong nangangamba na this is precedence, ano? Baka tuloy-tuloy na yung pagpayag o pagpabor ng impeachment court dun sa panig ng defense, which is, I understand na hindi naman dapat ganun yung pinangangambahan. But somehow, anong take ko dito ng impeachment court, attorney?
0: Hindi naman, no, kasi marami rin naman puntos yung prosecution. Yung hiningi nilang witness disclosure, ibinigay naman po sa kanila. Yung kanilang mga subpoena po sa mga bank, mga bank records po, at saka yung sa Anti-Money Laundering Council, ibibigay na po sana kahapon ng presiding officer. Handa na po siya mag-subpoena, ngunit inamyendahan po ng House Panel of Prosecutors yung request for subpoena nila. Nagdagdag po sila ng mga ibang detalye, kaya doon po nagkaroon ng paghingi po ng panahon para makapag-comment naman po yung kabilang panig ng 5 days na ibinigay ng presiding officer. At ano pa po, binigyan din po sila, pinayagan din po sila conditionally na makapag-examine ng witness yung Council of Prosecutors o yung tinatawag na private prosecutors kapag kinakailangan po, at saka when the exigency of the moment calls for it. So hindi naman po lahat binigay sa depensa. Patas lamang po yung ating presiding officer sa pag-rule doon sa mga motion nila.
2: Okay, okay. Bombo, Ever, with your questions.
4: All right. Attorney, ni-raise din po doon sa unang araw nga po ng impeachment trial, yung pong ni-raise po mismo ni Senator Judge Robin Padilla yung posibleng pagdalupusan na ng dalawa pang senator na nakakulong o maharap po sa mga kaso, sina Senator Jingo Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. Meron na po bang target kung kailan po ito tatalakayin at kung papaano po yung magiging proseso po nito?
0: Oo. Kahapon, isa yan sa mga mainit-init na mga pinagdiskusyonan nung presiding officer, no? Hindi pa handa yung impeachment court, na pag-usapan niyan sa impeachment court, dahil ang sinasabi po nila, dapat po plenary po ang mag-usap-usap dyan. At kung paano po gagawin yon, kasi nasa custodia legis na po o custody of the law yung dalawang senator judges po na yon, at kailangan po humingi ng pahintulot ng hukuman para po maka-attend o makapag-observe si Senator Judge Marcoleta at Estrada. Kaya po kailangan nilang ipag-usapan po muna bilang Senate as a legislative body how they will go about it through a formal resolution po, na pwede lamang po mangyari kapag nagkaroon na ng regular na session o special session, o kaya naman po ordinaryong liham lamang po ba yan sa hukom na sasainan lamang po ng mga senador. So hindi pa po naaayos o na-iron out the process of how it's going to be, at kung kailan po yon malamang. Kung sa malamang po, baka hintay na lamang po yung regular session po na pag-o-open sa July 24 po, if I'm not mistaken. Para siguro by that time, that's already enough time that they will come up with an idea how to go about it, if ever po na yun yung maging sentimento ng ating mayorya.
4: All right. Attorney, hindi nga po dumalo si Vice President Sara Duterte sa unang araw po ng impeachment trial, and sinabi niyo rin po na hindi mapipilit na dumalo ang Vice Presidente dito sa kanyang trial. But meron po bang certain scenario na magko-compel sa Vice President to attend her impeachment trial?
5: Medyo wala po dahil po sa ating Bill of Rights po sa Article 3 ng ating 1987 Constitution. Isa po sa mga sagradong karapatan na ibinibigay po sa isang tao ay yung kanyang right against self-incrimination. So absolute po yun, hindi po siya pwedeng mapatawag on the stand at hindi rin po siya pwedeng ipilit na physically to attend the proceedings dahil po because of that right against self-incrimination. Hindi naman po na walang chance na pwede siyang umaten. Pwede po siyang umaten voluntarily po. Pero under the law po, sapat na po yung paghain niya ng answer at saka yung appearances po ng kanya mga defense counsels bilang appearance niya po sa korte.
4: Alright, just to follow up na lamang din po siguro, attorney, doon po sa naging dispute, doon sa pagkakahalal po ni Senator Chiz Escudero as the presiding officer ng impeachment trial, meron po ba na magiging tungkulin naman sa party po ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President doon po sa trial?
5: Bilang presiding officer po, lahat po ng one, court management po at saka time management po at pati po yung pag-rule on evidentiary matters at saka po sa mga interlocutory matters or questions, lahat po ng iyon ay nasa kapangyarihan po ng presiding officer. Bilang Senate President po, binibigyan po siya ng kaukulang respeto po, kaya po siya ay nakaupo rin po doon sa taas katabi ng presiding officer. Alam ko po na medyo na unusual for some yung ganong optics po, pero hindi po ito bago dahil nangyari na rin po ito noong panahon ng impeachment ni President Estrada, kung saan po ang presiding officer sa mga presidential impeachment ay yung Chief Justice at nakaupo lamang po sa tabi ng Chief Justice yung Senate President at wala pong ginagawa na active role doon sa pag-rule on the evidentiary and interlocutory motions po. Kaya hindi po ito hindi po to first time. The optics has already happened. It's just the first time na Senate President at saka isang presiding officer na hindi Chief Justice ang magkatapi po dun sa taas.
4: Alright, attorney. Balik ko po kay Bomojen for additional question.
2: One last question na lang, attorney. Kahapon ipinag-utos ni Senator Chiz na ibalik sa Bureau of Internal Revenue yung green box. Asan na ho ito ngayon? Dahil sabi ni Senator Chiz, walang court order para dun sa maayos na pagpapasakamay sana sa Senate Impeachment Court, attorney.
5: Isa yun sa naging basehan, no? Dahil kapag hindi po nakuha ang isang bagay through legal processes, kunwari may search warrant at seizure, o wala pong sampina, duces tecum, yun po yung dalawang legal processes para makuha po yung posesyon o custody of the law ng isang bagay-bagay. Dahil wala po yung dalawang kondisyon na yon doon sa nangyaring pag-turnover ng box, wala pong kinalaman yung korte sa pag-maintain ng possession po nun, kaya ibinalik po yun. However, sinabi rin po ni Presiding Officer Escudero na hindi naman po na ibig sabihin nun hindi pwedeng humingi ng sampina duces tecum yung prosecution para i-issue po sa BIR Commissioner, which kahapon po na-receive na po ng Impeachment Court yung sampina duces tecum to be issued to the BIR Commissioner para po yung laman po ng box ay i-turn over po ng opisyal sa Impeachment Court.
2: Sa ganyang instance, attorney, ano to, andyan pa rin sa inyo or binalik na po kaagad kahapon immediately after hunong utos ni Senator Chiz?
5: Today, by mga 8 or 9 a.m., itatransmit na officially pabalik sa BIR yung box na yun.
2: Attorney, again, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ano hanggang sa mga susunod? Ingat-ingat po kayo, attorney.
5: Maraming salamat rin po sa inyo.
2: Maraming salamat po. Si Attorney Reginald Tunggol Magakabombo ang nagsisilbing spokesperson ng Senate Impeachment Court. Dako tayo dyan sa may Justice Department. Ang voluntary surrender umano'y walang epekto sa bail bond ng kasong Blunder. Ito ho yung paninindigan ng Justice Department. Kagunay pa rin po yan nung naunang pag-surrender ni Senator Marco Leta. May live report si Bumbong Isa Cotoner.
6: Nilinaw ng Department of Justice na hindi makatutulong ang voluntaryong pagsuko ng isang akusado upang payagan itong makapagpiyansa sa kasong Blunder na natiling non-bailable offense. Ayon kay Justice Undersecretary Nicholas Felix T., ang voluntary surrender ay maaari lamang i-consider ang mitigating circumstance kung mapapatunayang nagkasalang akusado at sa oras na magpapa siya ang korte sa ipapataw na parusa. Ipiniliwanag ni Tina ang usapin ng piyansa ay nakabatay sa bigat ng kasong kinakaharap at sa ipinapataw na kaparusahan ng batas, hindi sa kusang pagsuko ng akusado. Binigyan din niya na ang Sandigan Bayan lamang ang may kapangyarihang magpasya kung tunay na voluntaryo ang pagsuko o kung ito ay maturing na pag-aresto, lalo na kung halos magkasabay ang pagharap ng akusado sa korte at ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Matatandaan na una lang sumuko umano si Senator Rodante Marcoleta sa Philippine National Police ADG matapos siyang isailalim sa arrest warrant ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plant. Atay sa naging desisyon ng Korte Suprema noong Pebrero, ang voluntary surrender ay dapat suriin ayon sa tunay na intensyon ng akusado at sa kabuuan ng mga ebidensyang iniharap sa korte. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Justice Undersecretary Nicholas Felix T.
7: Una, bahala ng korte paano niyo itutunan yun. Kung voluntary surrender or arrest. Will the mitigating circumstances of voluntary surrender matter for purposes of bail? It won't matter for purposes of bail because for bail, ang tinitingnan natin yung imposable penalty of the offense that's charged. Yung mitigating circumstance, papasok talaga sa panahon ng consentation.
6: Kaugnay pa nito, iginiit na ahensya na wala itong naging direktang partisipasyon sa pagsisampa ng kasong Blunder laban kay Senator Marcoleta. Sinabi ni Tina hindi nagsasagawa ang Department of Justice ng case build-up, preliminary investigation o naglabas ng anumang resolusyon kaugnay ng kaso. Anya, nasa jurisdiction ng Office of the Ombudsman at Office of the Special Prosecutor ang buong proseso ng kaso kabilang ang pag-uusig nito sa Sandigan Bayan. Iginit ng opisyal na ang layunin lamang ng ahensya sa ngayon ay ipilawanag sa publiko ang mga umiiral na batas at proseso ng hustisya kaugnay ng naturang usapin. Mas maaga namang sumuko umano si Marcoleta sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong Blunder. Kalaunan ay dinala siya sa Philippine National Police General Hospital matapos makaranas ng pananakit ng dibdib at mataas na blood pressure. Kasama rin sa inisyuhan ng arrest warrant, pinadating anak Kalusugan Party List Representative Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Veray.
8: Mula rito sa Department of Justice, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basa Radio Bombo.
2: Meron na ko tayong 24 minutes bago sumapit ang alas 8 ng umaga, mga kabombo. Isunod natin agad ang ating panayam kay Attorney Efraim Cortez, ang nagsisilbing presidente ng National Union of People's Lawyers. Magandang araw sa inyo, Attorney. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Welcome back sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito, Attorney.
9: Magandang umaga, Bombo Genesis, at sa ating mga tagapakinig.
2: Opo. Tayo rin po yung napapanood sa ating 32 stations nationwide, Attorney, ano, sa Bombo Radio Philippines, sa ilalim ng Bombo Network News. Okay, unahin ko po yung observation ho ninyo doon sa unang araw po ng trial. Kasama ho dito yung election ni Senator Chis Escudero bilang presiding officer. At yung contention dito ni Senator Cayetano na hindi raw ho kailangan mag-elect ng isang presiding officer dahil si Gatchalian dapat ang uupo, salig yan sa nilalaman ng batas, Attorney.
9: Well, ang isang matampok ano, na issue na nangyari kahapon ay yung designation ng isang presiding officer. Of course, the other ay ito yung nagaganap talaga sa isang trial, whether impeachment court or sa regular court. Pero yung pag-designate ng kung sino magpe-preside over the impeachment trial, yun ang medyo tampok kahapon at medyo controversial. Ang contention ni Senator Cayetano, ang magkapatid na Cayetano, is that hindi na kailangan mag-designate. Kasi malinaw daw sa Constitution na ang mag-preside ang Senate President. Sinasite nila ngayon ang deliberation during the debate sa Constitutional Commission noong dinidiscuss itong particular section ng Article 11. At according doon sa sinite nilang portion ng debate, ay may proposal to amend yung particular section na yon para i-specify that the impeachment trial for impeachable officers other than the president should be presided over by the Senate President. Pero in the course of the interpellation, during the debate, ang sabi ng proponent, nung main motion, nung main provision ay hindi na kailangan kasi naturally, it should be the Senate President that should preside kapag merong ganitong mga deliberations. At in essence, tama si Senator Cayetano, insofar as to who should preside over the session of a Senate, whether as an impeachment court or as a legislative deliberative body. Kaya lang, yun ay statement of the general rule na as the Senate President, he is the presiding officer and therefore he can preside either over the Senate, either while the Senate is deliberating as a legislative body or deliberating as the impeachment court. However, hindi yun limitation doon sa conferment of authority to the Senate as the sole authority to try and decide impeachment cases. Ibig sabihin, merong ibinigay na mandato ang Court of ang Constitution sa Senado bilang sole authority to try and decide impeachment cases. Discretionary ito. Ibig sabihin, at sabi nga ng Supreme Court, as the sole authority, it has the authority to promulgate rules of procedure. So, yung authority to designate a presiding officer over an impeachment proceedings is part yun ng delegated authority sa Senate to craft its own rules to govern an impeachment trial. Ngayon, maganda rin yung sinabi ng Supreme Court doon sa Duterte versus House of Representatives. Ang observation nila ron, hindi by accident na yung provisions on impeachment ay hindi inilagay under the legislative powers ng Senado, kundi define ito under Section 11 on accountability. At dito na pumapasok yung tinatawag nila nating sui generis nature ng isang impeachment proceedings. Kaya nga, hindi mo pwedeng gamitin yung rules of procedure ng Senate when they act as a legislative deliberative body vis-a-vis when they act as an impeachment court. Dahil yun ay may sariling mandato yan na hindi sakop ng kanilang powers as conferred under the provision of the Constitution on legislative powers. Rather, nakalagay yan sa ibang articles ng Constitution that treated impeachment proceedings separately from its deliberative legislative functions.
2: Okay.
9: So, dito natin nakikita na, ibig sabihin, meron pa rin discretion ang Senate to provide in their rules that they can designate a presiding officer to preside over the impeachment proceedings.
2: And yan yung pinanghawakan ni Senator Sherwin Gatchalian kahapon, kaya in-entertain niya no? Yung motion ni Senator Ping Lacson na i-nominate si Senator Gis, attorney.
9: Yes, at ang sinasite nila dito ay yung Article 2 ng kanilang Rules of Procedure. Kasi nga, meron silang Rules of Procedure and they amended it to include a phrase that the Senate may designate a presiding officer by a majority vote. So, okay. Yun ang kanilang basis.
2: Okay. Bombo Ever, with your follow-up kay attorney.
4: Alright. Attorney, kuhanan na rin po namin kayo ng komento doon sa naging direktiba po ni Senate Impeachment Trial presiding officers, Senator Judge Jesus Cordero, na pagbabalik po doon sa kahon ng Bureau of Internal Revenue. Ang reklamo po kasi niya ay hindi po nararapat sa impeachment court yung natura pong box dahil wala pang lehitimong order na nagmula po sa korte para maayos at legal po ma-turn over ito at hindi daw po ito na-offer bilang evidence. Your comment on this po, Attorney?
9: Yes, ang sinasabi ni Senator Escudero kahapon ay technically ay wala pa silang custodia legis o official custody over the document. Kasi the boxes from the BIR were turned over to the Senate together with the referral of the impeachment, articles of impeachment, and all the related documents to the article of impeachment. So technically, the BIR documents were subpoenaed and under the custody of Congress. However, since hindi pa ito technically part ng evidence sa Senate, wala pa silang official custody over this document. So they cannot hold on to it. At sa pananaw ni Senator Escudero, ito ay dapat ibalik sa custody ng BIR until such time that they issue the appropriate processes so that it will be turned over to the Senate at magkakaroon ng custodia legis or official court custody ang Senate as an impeachment court over this document. Well, yun ang kanyang pananaw. Although, syempre, siguro may ibang pananaw na nagsasabi na the Senate had custodia legis when these were turned over by Congress to the Senate. Kasi Congress had that custody by virtue of a subpoena, by virtue of a process. At they can turn it over as part of the record of the case. In fact, it's part of the folio, unopened, pero part of the record. And it should remain in the record until such time na either ma-open or i-declare na it cannot be used as evidence, dun lang dapat yan ibabalik sa Bureau of Internal Revenue. But ang pananaw ko dyan, since it was turned over as part of the record, it should remain as part of the record until such time that the Senate determines that hindi siya pwedeng i-admit as part of the evidence.
4: Okay, Bombo Jen.
2: Okay, Attorney, again, thank you so much for joining us. Some other time, baka may mga time pa po tayo na about dito sa impeachment trial. Maraming salamat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, Attorney.
9: Good morning.
2: Ang presidente ng National Union of People's Lawyers, Attorney Efraim Cortez, magkakabombo, kaugnay pa rin po yan sa unang araw ng impeachment trial kahapon. Isunod natin kagad sa ating pagpanayam ang isa po sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, si Representative Bel Zamora. Magandang araw sa inyo, Representative Zamora, ma'am, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News.
10: Hi, good morning po sa inyong lahat.
2: Thank you so much for joining us. Good morning, magandang araw po sa inyo. Tayo po yung napapakinggan at napapanood sa ating 32 stations nationwide, ma'am Bel. Unahin ko po yung observation po ninyo kahapon. Ang unang umusyon po ng prosecution na ipa-arraign si VP Sara in absentia ay deny ng Senate Impeachment Court. Are you considering this as a setback, ma'am?
10: Oh, actually, sa totoo lang po, hindi naman po setback for us yun. Of course, we tried with our motion dahil po sumusunod lang naman tayo sa rules ng Senate at nakalagay naman po doon na the respondent shall enter a plea. But of course, we follow the rulings of the impeachment court. Hindi naman po siya setback. And of course, we understand na nandun naman nga, nandun ang counsel nila. And in fact, in previous impeachment cases, I think hindi din expressly kasi nagkaroon ng arraignment or paghayag ng plea ng respondent. So hindi naman po to setback para sa amin.
2: Sa part ho ng prosecution, are you worried na ang pag-reject ho ng Senate sa motion ng prosecution will set a precedent na para bang pinapaboran ang defense strategy na hindi po paharapin si Vice President Sara sa court? ma'am?
10: Hindi naman po kami worried. Alam nyo, sa korte, lahat naman po ay dinidinig ng mga motions ng bawat side. Mahabang proseso pa po ito. Kaya tingnan natin ang mga next days, ang next hearings, kung saan naman po tayo maglalabas ng ebidensya. Ito naman po ang pinaka-importante. And tandaan po natin, ang impeachment case, ang impeachment trial, ay hindi strictly legal lang po. There is a political aspect. Kaya hindi tayo, hindi strict ang pag-implement ng rules of court. At sinabi po yan ng ating presiding officer kahapon.
2: However,
4: alright. Sisimulan na po ng House panel yung pag-uusig po laban kay Vice President Sara Duterte sa Article 4 bago po umusa doon sa financial aspects. May we know po kung ano yung rason instead po doon sa blockbuster po na 612.5 million pesos na confidential funds issue?
10: Ah, okay. Alam niyo sa for us prosecution, lahat naman po ng articles, nung apat na articles ay may kanya-kanyang ebidensya at lahat ay malakas. Naisip lang po namin upon consultation with each other at saka consultation with our private lawyers na maganda ilabas muna ang article on threats, lalong-lalo na medyo stand out din ito in a different way compared doon sa tatlo, which deals with money.
4: All right. Representative Zamora, kahapon po nagkaroon po na mainit na debate kahapon sa kung sino po yung uupo bilang presiding officer. How comfortable po ito pong House panel naman na ngayon po si Senator Chis Escudero na po ang magiging presiding judge doon po or presiding officer doon po sa kabuuan ng impeachment trial?
10: Of course, we trust the judgment of the majority members of the Senate. May tiwala po sila kay Senator Chis Escudero na maging presiding officer, at kami naman din po ay nagbibigay ng aming tiwala kay Senator Escudero. Si Senator Escudero po, alam natin, isang abogado, madami po siyang rules, and hindi lang po batas, no, rules na nagawa, at naintindihan niya po ang procedure. So we put our trust and confidence in him.
4: All right, just to follow up na lamang po, ano, Representative Zamora, nanindigan po Senator Chis kahapon na kailangan pa rin daw po ng 16 votes to convict the Vice President, regardless po sa bilang ng mga uupong Senator Judge. With alliances po na shifting constantly, are you confident the prosecution po can secure those 16 votes?
10: Alam niyo ho, hindi namin focus ang pagkuha ng 16 votes o ng boto ng mga senador, kasi ang trabaho nga ng prosecution ay ipakita sa taong bayan ang ebidensya. Ngayon, it is up to the public to be enlightened na makita nila ang ebidensya, and it is up to the public to convince the senators na nagre-represent sa kanila na bumoto, whether in favor or against, depending on the evidence that they will see. So kami po as prosecutors, trabaho lang namin po ipakita sa taong bayan ang ebidensyang hawak namin patungkol po sa ating kaso.
4: Alright, Bumbujan.
2: Okay. Ma'am, before ko sa inyo, we were able to interview si Attorney Tunggol, ano, ang spokesperson ng impeachment court, about dito okay. sa box ng Bureau of Internal Revenue. Sabi niya, mamayang alas 8 or alas 9, babalik na po sa Bureau of Internal Revenue. Ngayon, ang tanong ko is this, sa part po ng prosecution, anong tingin ho ninyo dito? Is this just a matter of procedural housekeeping, or will this slow down yung momentum ho ng prosecution panel para ho dun sa financial aspect ng kaso?
10: Oh, I don't think, and maski yung ibang prosecutors, we do not think na this will slow down our case po. There are other means by which we can get more evidence. madami pong hawak na ebidensya ang prosecution patungkol po sa yung unexplained wealth, sa confidential funds, sa bribery, yung mga money-related, no? Financial-related cases. And hindi lang naman itong BIR box na ito. Naintindihan po naman natin kung bakit ginawa ng ating presiding officer yon. And again, meron naman pong ibang recourse ang parties in relation to the contents of the BIR box.
2: Okay. Sa pag-usad po ng trial, Representative Zamora, ma'am, kahapon nakita na ho natin yung initial na banggaan sa pagitan po ng prosecution panel at ng defense panel. Will we see more of this sa mga susunod na mga araw? Lalo ho kapag ipresenta mo yung mga ebidensya na at mga testigo?
10: Natural naman po sa isang kaso na magbabanggaan ng mga abogado, ang mga partido. Kaya expected po natin yan. And I hope na makita naman po ng ating public na ang trabaho namin ay hindi mag-judge o mag-decide nitong kasong ito bilang prosecutor. Inilalabas lang po namin ang ebidensya at meron po tayong senator judges na mag-judge ng kaso. And of course, yung publiko nga dapat ang mag-judge ng ating kaso. So expect po natin ang mga banggaan sa impeachment court. Natural lang po yun. But that is not a problem.
2: Pero between and among the prosecution panel, wala naman pong, sorry for using this term, friction among the members ng panel?
10: Ay, naku po, wala. You know, matagal na po kami magkakasama. I mean, patungkol po dito sa impeachment case, no? Nag-umpisa po to January, if I'm not mistaken, December. And last year pa nga po, magkakasama na po kami doon sa failed impeachment natin last year. Kaya we already have developed a very good relationship with one another. And although may mga pumasok na bago tayong lawyers, everyone is getting along po. We listen to each other's opinions po and suggestions. So lahat po ng aming opinion, suggestion, comments, isang bagay, we take it into account.
2: Okay. Thank you for joining us, Representative Zamora, ma'am. Hanggang sa mga susunod na kayo po yaman makausap sa Bombo Radio Philippines. Ingat-ingat po kayo.
10: Okay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye po.
2: Thank you so much. Si Representative Bel Zamora Magakabumbo, isa po sa mga miyembro ng House Prosecution Panel. Habang lang hunabatin saglit mga kabumbo, no? Patuloy po yung paglakas ng Super Typhoon Bavi habang nasa labas pa rin po ito ng Philippine Area of Responsibility. So abangan po ninyo mga karagdagang mga development mula po sa Bombo Radio Philippines. Pwede po ninyo kaming subaybayan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at maging sa Bombo Mobile App. And of course sa www.bomboradio.com. Ang naturang Super Typhoon ay may layong 2,010 kilometers. Yan po sa may silangan po ng Central Luzon at yung pagbugsuho nito ay umaabot pa rin ng hanggang sa 240 km per hour. Isa po itong super typhoon mga kabumbo at nagbabantang papasok sa Philippine Area of Responsibility anumang oras ngayong araw hanggang bukas mga kabumbo.
11: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito, araw ho tayo ng Martes, mga kabumbo Caster Nation, ang isang US dollar ay katumbas na po ngayon ng 61 pesos and 49 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 83 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 47 pesos and 57 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ng 16 pesos and 36 centavos. Ang isang Euro naman katumbas ng 70 pesos and 28 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay, mga kabumbo Caster Nation, Luzon, Visayas at Mindanao sa ating pong 32 fully digitalized AM at FM stations. Gamit ang ating mga social media page, pwedeng-pwede po ninyo kaming subaybayan, pakinggan at panuorin sa pamagitan po ng ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. And of course, pwede rin po ninyo kaming i-follow sa aming pong www.bomboradio.com. Sa lahat po ng social media pages sa Bombo Radio Philippines, pwede po ninyong i-follow, pwede kayong mag-subscribe, pwede rin po kayong mag-like, mga kabombo, o mag-react. Sa mga kababayan po natin dyan, sa may bahagi po ng Cagayan Valley, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan, dyan sa may bahagi ng Pangasinan at mga katabing probinsya. Sa probinsya ng Benguet at Bungcordilleras, nariyan ang Bombo Radio Baguio. Sa Bicol Region, nariyan ang Bombo Radio Legazpi. Habang dito sa Mega Manila, pwede po ninyo mapapakinggan, masubaybayan ang Star FM Manila.
4: Diyan pa rin po sa may Cagayan Valley Region, maring nyo rin pong tutukan ang Bombo Radio Tugigraw. Habang sa Ilocos Region naman, nariyan po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. At bago po tayo magtapos, samaan nyo po kaming manalangin ng Russian Pirata for deliverance from calamities.